Yan. San it. Ah, fairness ni pension sa tatad papabalikon sa sa kaya adala hitl ukan mga bungda tinang duman sa suk tabing niya 62 pero na 62 1569 petgan bulan Agusto tuman ako mani sa aga dumi ang tabahan naman sana mag dahil na bad palo may may pero nindos ng bareta sa tulang kahimanuan igbar nagkaigwalan sila o sabi ano ha dito sa mga pananong naman yung palatuntunan sa rinya o oh, biyan kanin ano pag igwa ka mo garong agay ansay na mga lalo na sa pribado man agree pray ano da kunday nindo asawa big baba de ka mo ka na sa sawa lo o kada yung flag ansay nindo yung baba ngani duman sa intending pal pray sinalo palang sabi panfin let for a minute po ayag gansay ng clarifies duman sa nabagaan pa lada ya nabaga nga is ano panpilo let's ta synchronous amen senador pan silent pwede man silent prayer baka okay. Yung pig share kahapon sa itong pangaji na ha nikli mga to ta manandali ang post ha yeah. Pero na sabi ni man kong elix ha oh. Ang nampuso ni Chris ay magaba pa. Ha? Doon daw nindo tabi gang mo. Kan kita po nagman yung mga nahon. Na dyan, sabi taga yours, money tayo. Kaya na mga panpa dyan, ano an. Kan mag prayer. Ako prayer. O yan. So, dahil na ako na niya kung bahala kang prayer. Kanan prayer. Sa buon tamdung po na pa. Pangad munta na yaon siya. Bahit. Okay. Mga ako dumangki mga kurukod na pag na nagbanyan ang sa prayer pig babasa eh ken ikay na abra sa taktos sa si Benzel anarom ha kada ko la na to yan uplift okay inis ano yung di ito yung or na yan insan ting pita to nagkakaturo karta nga ini na dapat niya itong tripo sa sama adyan sa po aal sa itong tanay mga pari sa tabak mo kami sa parada ng kasa dyan ta kaya tagalak ta like lift no di yan pala na kan Agust ikan na sa dispatch nun yun ha doon lang nabanggit ang papa sa mga kinens dong grade 3. Hindi ko stang passioner na kan sur up na yan. Yo? Tama lang. Out po so input le pag-agyan edukasyon. Nataiyan ang mga yaon na hihirapan pa pag-asabi. Ha emblema. Mga God, po nutrition na nutok na tuyang mga kamaistiko na ang kapagalan syostra. Ani siguro na sa duga na binipisyo kanhan. Lunglal ka. Nagganik. Tangalan na rin sa

Kaya no ang atatanal po ini na nahit kan sa tuya nani para oma. And if a digdi po sa tuyo tikla ko sa rogatol kan oman krasel taknol man sa mga barang probably daing to sa lunyan ang gay hall wood kita sa barangay but barang tayanin kung pwedeng yo ipan baka ito ang kitar nga tatanay ni kayan duma nga tatanay taramuga wish tugang daan po igdisasyon ang pinag-aapod niya udbrit dat kita po digdi kura abato o for it hali sa mga kamakakian mani kuya ni Stan kaya nalilingawang and patahawa kian mani pagag nga naobserbaran ko sa sint pangalkin ipapabalon si Trian ha man man's no do mani due respect siya ko kimatubod ka mani na an chik may mga parabako daragaon kitubig yan ang gustong ng bedasyon ha kaya mga magkatuon sukasyon ng mga kamay tawan po siya kaakian po ang materin sa nira papun ang mga bingani kaya ang kineraon sa wanan chan kapag duman sa kaya nga na, nakapaduman halipas maduman ka mani sa ni Bicol importer na siya malas o ibang bumi ay kan ilimang ganoon dyan awot lang ang mga yo fruit na pinag sa mga paglan yun po ini pwede ugyo ha ang sa ni Marcos ang duotary ang hay to sa ibang ha marhay padalagan ya Depart Agriculture Nestiusin sa Department of Agriculture ha gara na iritan si sa politika bin nga sindang pinukan nagkaksektor nigo pang ini nagpaperfy sa WX pang si Persia and DPPC anan mabagoan sa hin problema po sa trolls ka na nindog sa mga nangya sa ropa sir best na maluwas executive secretary caretaker gobyerno pin sa rokan mang sikilya Australia sa hin ini formula kaya naman ako mag kayan in Australia pero ini kan pigtawalan Marcos gadig kultura pero mga loyan pini an agriculture di pa edyong sangon yan yung maray hili perang sektor sa pin perform kaya ang gustong sabihon niya at po nutrition mga LG kanya at batuya mamanihar kanya sa traom dakula nga ni kung nga importante iya farm kumparadad kung dumavench gasto etro para kung mapupuin post harvest is kung na kuna po ang atin kamo mga malangan kamo leader anmak sa tugang ansa test ilingan niya pagdaan leader harabos kita kay ha tani ba mamanuan santa ba pulis na i-implement ng no rest ng office kaya yun ay da maray man po rest yan nutrition ika health natatanya to mga nansyahan niya to sa Basyon Manila mga tugang luminan mga sa mga puanang sa tubig widow deposits ano kung ano man niya sa tuyang lugar baad po ang sa tuyang ang tamaluan sa indang mga po takahit yeah ilang mga okay igwa kita kay bol na taos na mamanwa igwa di di na puskita takon tuyang rumina na nagpastig di sa madig problem ang sinti mo sa ugang mata nagkakapul ha urubo catering yun baga sa mai ay nang pigi iriwalan mga risi asibo o gabo kaya ang baga pizza dit la mga tugang sa sumpian pare o man eh anag kinaglaog yung pinsya pare ngarong hapit. Sini ko ang naglaog. Abuga. Eh, ayo. Ang tweet, mainit na ang kita. Kinaban! Na po, digdital. All of mira o na digdang mga kundigang lugar. Maman ang weteng. Yada na tapani ang illegal. Magraw magdi kundi po nagdaon na to. Mga tako. Nasabi, digdang tayo man yan. Sa, ha? Sabi dyan sa kalsya. Rector digdang. If of, na mainit ang weteng. Diday man po. Mga tae kan mga iligal tae ka mo magtingating nagkabako man eh kunil na sa albay nagiro malamang na kanweting

Kaya sana po kita ta basahin doon. Kaya sabi ko, we identify who the true country of our locality ko. An iba, bukod yung mga hidden in the public and pahit. Ano ba niya observa Iraq? Sa bagay, nindo yan. Kaya lang, ang sa tuya digdi pagpapagirumdum sana. Makonsensya ka daw kaan manin kung sa imong pamilya, papakakan mo, hali sa kakan mo, bako man sa dinaplusan ka, no di sa illegal. An nutrition man ito, ano nindo ko na yan po, illegal, bako man eh. Kumusta ang pahit? Maraot bagaman na tawuan mo kunya ang gusgabos tapos mail may bago kang paano mo may paliwanag yan itong dia UB ha mainit na diskusyon dismen an apod gan mani ano pained de pangani susal en ka ibaga an may kundae mo mapelawa imong yaman ani wealth. Igwa ka pa kistain panigarb ka. Ta dapat en mga to. Matasabi nga ninyo. Pero ang sweldo kan mga kamo dyan sa pahit nindo honorariums. Pero pag maya ay magkaigwa naman in kagang pahit man. Yeah? Kuni kamid bildo mo ilang kagawad bisyal kaldi at not. Pero kung igwa ka kim Berlin na rahit na ini. Maka? Massive na kita sa waiting ta mainit so report na so taga tula-tula capital kasudma steady ka dang itag mainit an tanaraman ta di mani ay sus mani maski ako manages funds oy ga NBI palan maray na aga ang barkada sa katuyang mga kabara jens sa tuyang mga kabarkada dyan ni Gia Gabos-Gabos, may nakaabot sa tuya tadarangog an sabi, salamat o no, niyo saan ang pahit kita, ya? Sa namirin siya noon ang pangala, gamaning o niyan ang confidence. Di, amo yan, mga tutakan nga, ngunya na tag-uran, ta, pisil, maray nga ni Manit, nakalapos na bagaso kang si Mana, nauso po tura, Mani, medyo okay naman, ya? Di, yun yan. Sa sagrahin na permi niya, kay mapinyato ang sa hudba. May ano ini, that alat yun. Kaya dako, kar, ning sir, nag-sir. Hindi, alat nga na, tana lagot. Hindi tanganin sa kinaban. Ha? Ano, hidgan ka? Ha? Kulo na mo lang. Nakulo na. Kulo na. Nga na. Glenn, shout out na si Mada, Herminia, Guy, Burse, Salinas, Vivian Gonzalez, Ellen, na, makuna, radio sa ini ang totosan po kay Gloria Bono ade tapruta sa AM po ito ba number niyo one radio si Pilig Magser albaya na ani kay intro isa ba nung open sugod number ko po adik ini ang morning sir maamong nyo ka good making yaw na air ka mo morning Joel sabi ko anak ha binyan ni bati po kay Mas Binyawa Ambrera Krishning, Man Maray, Sifin, Bilyen, Sir Glenn, Go, Eranyos, Ma Bordeos, po, si Watching Live, GLI, Ma, Ki, Fit na sa kapag, sa, mga tag, Loretnyo, good morning, Sir, Luis, Liselin, Adining, Realist, Vocal, and a Bronidio, Ma, Babe, and Boy, ay, program, salamat, tabi, Maray, Sabir, Brass, Tinsa, pa, yeah. Dekon, kinaka-abrasa sa ko, yeah? Pero, de, mama, ani si Al, minapapirma man ang Pilipibot si edi dekwa na pinas bawal ang mga kahit king laman kung nataram ka disan mga good ini si Alex Alat pag nasa Rafael Dal para nalha sa lungunyan buno 13 years old umagot kay Dal midbil na daniban si Obich kundi mas maubisa si ako si ya good mga mas nuning maparusong kaumang kita morning on Johnny Calleja Reyes son akaya morning somnik ting. Kunin na pala sukay Noemi. Morning Sir Glenn. Ano abiso? Napigsab

yan 2K, 1,500, papot lang po ang pag-aarabi okay, na 500. Ah, kung 2K man na, so pinahit kang po. Sabi kayo ni, napasende man ni, pero narasibin ni na 1 police. Ay, sorry, sorry, alat ko na. Ayan. Shout out sa natabi, Sir Glenkila, Jesse Boy, as in advance, happy fair. Up, tiwi man ni. Kunyan, alat ko na. Ingayod, nainintay. Garong nailing kumananggad. Garong nagminsa si UTV. Out, kikap at kagawad na hakot. Haranian na eleksyon. Inag... si Roy naman ini. Sinsinata, pinabalik ko so nag-agadig din. Basta igual. Alat, barang ano. Alat ko na. Kumusta ko man ang pamilya kan buen konseho dyan sa bantayan? Sisisin ang mga taga-bantayan. Yeah. Morning, Sir Glenn. Di sa... Oy, bongga, baka kay man ini. And po si Carl and Ken sa Lalil Sera. Mayan kay si niya kurahaw na Pinoy siya. Kuminol ni Kix. Ah, ano, talagang Pilipina. Lamang naging proud na diya. Non tindog digdi ba oy naman no recogs baladi Bok Chavez Clio Mens Shad Walter Bulat Barry Bausa Rico Canos Asun Gloria Cereza Casitas Peña Joy Baro Pedro Baroga Jay Batal. Salamat po. Kandidato ako man Rimati na nakulo ng butanti ko. Daro na ini ulalaypan ka. Ha? Joke sana po. Ya. Yeah? Makonsilo ang kinabahan no pa man. Ya. Yeah? Mm. Uplift. Ako lang kaya nabi. Yun ang pigagamit. Smart tabi yan. Diyan sa ang sorry. Sa ini ni Manning, sa sentro na ini. Nakaabot digdi. Bago man ini mag-about. Nakatutok na Mayor sa Balbirino, Jet Adamos, Randy, Tony, Tindugon po. Sir, good day, M. Mag-shout out man sa mga sexy ng bakla niyo spasit. Hey, basta maugma para alat ko na. Pads na tabadalong taliwas sa bata ang pag nag-aagay di kitabang na itatao ni Manny na dahil man kaming sintimos. Si Senator Manny so pasalamatan ng nag-taot nintabang bisita ta alat ko na. Sa nag-inintabang, may nag-apod sa kay Manny, as in, nagtaon ni na ayuda, Manny, uplift yan. duman sa nag-inintabang. Tabi, sa imo, mga, para na, pasalamatan, tagarong yaong kay, okay, kay Nancy Brunjal, mabuhay ka talong tabi sa imo. Ito sa si Rosalie, so nagdigding may darang akad. Salamat Nancy. Sabi, piko, paano ni Mara sana? Iyo. Anong gadsa? Ano na rin pa ito? Saro sa barangawon, saro sa pau? Siguro mani kung tapiga ako niyan mambaga ini. Takon maraga, ansangan, minaduman sa ligtas na lugar. Oh, Buskit, morning. Ang matabangan niya diyan. Si Apollo Mani Rimati taro ibabiyahe ni nata mga tugang kusmena na tubang niya mga tugang. No di igwa ini proses inin proseso. Tatakmaw ni nindi sa Philippines Marshall sa ngapit na panahon. Ang proseso palan Mani oni a hali sa US State Department a mapaduman ini sa imbahan Pilipinas duman sa Amerika. Ipapadara digdi so notisya kan kay Kibuloy sa embahada kan Pilipinas maduman sa DOJ Department of Justice ini sa korte tamay kaso baga ini sa korte si Kibuloy digdi sa Pilipinas then remate na pag nais ayos ang prosesong ini nasa US Marshal tatakmao na siya ibabiyay na siya Amerika magabat so international crime and fight kay Apollo oy ha araw ang child sex trafficking. Ano? Ano yung bulk smuggling? Mga magabat pala na klase ni duman sa Amerika. Morning, Spice Blanco. Salamat, tabi. Iting baga tabi si Tabako, takan nag kami, kahit kurang na nagpapataya sa gilid ganti naman. Sa pagihan, may excursion sa Borsel. O, day, ini guide na pigtataramo tabi, Mike. Sasabi dahil na

0: Ano na nga man kayo ng steel na ini? May gem, lucky gem, garong arugaan. May number kita man ni sa dahil ikukupis o takunan STL sanction o bako iniwini kung PC pero kung no PCSO an ilman eh si eh namamanangan eh dumisi na kan PC pero kung an bola dyan sa masaguso legal iyan ining waiting siguro malaog pa sa na sa report garong nagkakabarayadan pa sa nakan payula kaya sabi ko nga ni all avenues of money making matugang no di nadadarama na din patubod. Ha? Pakudak. You know? Believe in me. Aram. Okay. So, para ber kita magtapo, aron ta ining optional president. Marita din trako na ayuda o kani. Ay that double welfare department for money sa silang. Okay ta mga tugang ayuda. Mga tugang. Ikasabihan give fish to those people every day. But teach them fish. Nakuatabi nindo. Takarasa na nga ayuda mga tugang ano anan maligigugakon an mga garo bagamani ano na vacancy nagaasa na ano pang uro uplip na iya na pinahit kan sa tuti yeah. Doan niya to teach them how pansin na mga tugang na magmaliugo magtrabaho makakuanin dilin baka pahit ha. Nagsimba kam. Ano na nga ni Manny Domingo? Pira. Pira sa nang basket ni mas nalapoy rakan masing ko. Kinawa mga tugang sunang dusing pano. Kakaan o tarayin nindo naman sa waiting do. Sira. Kinaban ka mo. Waiting an. Rizelda Binalya. Sir Manuel po. Tagina Steelers. Blessed day. First day simba. San Vicente Segle, God bless always sa mga nakaantabay sa ayan. Ang gustong sabihon niya to. Yan na ayun. Ah, Glenn, hagad lamang kami ano daon parokdos kan baklaran abatabak. Taga hapon bang giki bidya isidbo bahay bata mga sinto na ang pika kumani kung ikaw kita nin mga burob na ano may oras yan is ma i-report na magkakanig tangani pong ha? I-report na mga ako ano na ikaw pamamaras korora barat mata maray kon mga marayan kumpa ah, pinaparahit and money may pa naporon pa sa kanura rampangan siguro hit na yan pero hanggang sa nang alas ha kinibo sa mga ayuman nga ni ki may op in barang an unemployment rate Pilipino money na daing tran luminang kaup ha po nin kaupresir gobyerno nga ta dugang ang graduate kaya iyo po yung ex ba ha dumampo sa nasyon nakikipag mapaaram na ako time na. Sabi kita mag-iipo sa ang totoo. Alas 8 sundong alas sa Indo, Lunes sundong. Kaibanan ko sa lahat si Manny Almoguera. Nagpaabot sa tuya nin mga pagsahin, hindi po sa tuyang balos po. Sa mga nagdangog sa mga balos man. Duman sa iba pa na nalamatunon. Hindi po ang sa Indo, naglanog ka. Nag-enjoy your weekend with your love and be with your families.
1: Sa program ang totoo and all sa inyo hasta sa mission kang programa sa dating oldies Radio 3 News FM Tindog
2: listening to one radio FM
1: Dugo na Ong Bicolandia
3: kahanap sa Lasal at Bedwin Frank iba para sa office o kaya business Showroom Boyan Furniture Zone 1 sa Kusiri sa National and Boyan Furniture also accepts customized front and solid wood and Boyan Furniture Kate 1 sa Kusiri. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Nakasing aktibo kaya ng tataring stress sa trabaho? Normal lang yan. Gawin pang lumamig ang samahan. Make time para kay Party for the Ice Capsule. May

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapalaundry shop, Anrox Liquid Soap.
1: Soften yung labahan, sa bahay man o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian. Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis. Mabango at ang presyo mo.
3: Available in a myriad.

0: best sword and music is One Radio. One mission. One news FM. Tamang impormasyon at the best. One Ito Radio FM. Tindu Bicolandia.
1: Tabako, kauswaga, hayan, pagbun, kabuhayan.
2: The One Radio.
3: Well, thank Friday at pa kami po ang inyong makakasama ng Inda. Ako Amog.
4: At ako naman po, Marcellis.
3: Good morning. Babatiin kang special.
4: Well, yan habi sa aking father.
3: Yan.
4: Kuya Obet. Kuya Obet, yan.
3: Kamusta ka na, Kuya Amok, ni sa inyo? Kamusta, Sky? Kamusta na kay Mai? Sino pa ba mga dyan sa may...
4: Si Ati
3: Maris.
4: Si
3: Raymart. Si Julie. Ayan. Okay, hello. Lara Kagoko Remonte. At sabi niya, at kay Lao.
4: Okay.
3: Well, kung sa ating Philippine star si Ayala. Maging siya. Dated ka ba, Ses?
4: Okay.
3: Ito ay nanap na pagbubukas ng Open Laricana Park. Ginanap po sa Toronto ang final score ay 4-6 and 6. Ikaw ba eh sa tennis or naglaris, Ses?
4: Hindi pa po.
3: Noong na pelota. Hewan ko niyo ba ako ta? Match nga kami. So, nilalaro yun eh. Oo. And, weekend, kahit nga weekend English, ano, kay Ases, no? Tinagalog niya. At ano, yung caster na nagtanong sa kanya. At yung naging kasali, Pinoy na kaya, yung... Kamusta Toronto, ha?
4: Nga gamit yan ng link.
3: Baka, ano, ng bansa. Sabi niya, bayan lo ko kayong nakisuportahan na hinggo kong nakikinan ninyo kamahal ang inyong kapino. At maraming bow flags na kumbaga kaya sa nakikindila ng pinabi natin iwagay as. Diba? Mo kay Yalas.
4: Yung lagay yung
3: Persevere.
4: Tapos yung mga Pinoy talaga todo
3: support. Eh, no? Say na title.
4: Ah, hindi naman.
3: Hindi. Yung sinusuklian, ginagawa

0: Niya, parang nagayin sa akin mga napitang ang mahal pala. Kung no, sabi 1,000. Ipin halos tayo, ro. 3,000. Diba, sir? Diba, sir, ito, grabe yung sacrifices. Nakaka-feel yung sacrifices nitong... Sabi nga nung ano, sabi nga nung isa na si Kapegula, damo niya, pinagdadaanan ng Pilipinas. Sa yung mga motherhood statements. Ay, ano, salamat. Pero feel mo kasi star. Parang wala siya. No? Say na empathy niya.
1: Oo. Tsaka nung kagustuhan niya ng ano, Pilipin.
0: Pakiyo pag ini-interglish niya. Diba?
1: Mm-hmm.
0: No, isalo ng Alex ayan sa noon ngayon, wala niya. Yung tunay na spirit, yung hard work na, di ba? Kita kasi na is may rami, no? Kesa mga fish, tumalas. Tulad ng Mario, siyempre, pagkaging nga, no, katulog and by Ubo sa Kunay Neza's store. Kaputan po, kayo mag-text 62936. O maya-maya, siyempre, ay, yung meron tayong segment called the Neses. Ano masasabi mo, yung mating mga Pilipang parang hirap sa airline mo.
1: Ano, hiringin ko lang. Kasi marami sa Pilipinas to, ano, chismis. hindi talagang maintindihan yung may ibang alam ko anong pinamu or
0: okay.
1: Tapos may share.
0: Pero maganda yun point mo. Meaning, ang genuine kang nakikinig kasi magpanggap. Parang yung panggap ka na tapos yung mismo sa iba. Okay nga. Mga ganun. Sabi niya, mga katating pag-uusapan, may kasama niya, counselor, si Miss Meg Capaces.
1: Diyan po sa ako pala na pang naalagaan dyan sa Golden na rin. Oh. Kinig daw sa radyo si Lola Curaz.
0: Hello, Curaz. At si Ate N. Kung asa? Nasa Hawaii, grabe. No? All the
1: hello, Ate N. Lang ng gana.
0: Laka lang ng gana. Okay, so sama nyo sa ating segment maya-maya ko. Burden sa May Gomez. Sabi ni Cogs na... kita mo siya.
1: Cogs, Cogs kanyang good morning po. Kaya na Carillo, very ko kano sa kay Garo, kay Bataka, and kay Baro sa inyo.
0: Oh, and kay Edina.

0: Red News FM.
1: Dugo na!
2: Well, ano, si Alex Ayala ay ang malalim na pag sa mga Pinoy mamahal. In a word, she would call, knowing that her power she may have, she faces bayans abroad, buy those tickets and fall in. Yan naman, sinusuklian din siya, masugid pa ng mga sa ibang bansa. The gift, empathy, yan usapan sa ating online accounts. And maya-maya ay makakasama sa si Ms. Gomez sa ating online and on-air.
3: Stressful work environment plays bully systems on underemployment. Let's talk. Be unburdened from your fears, overthinking, and anxieties. Here now is Unburdened with our guest for the day.
2: Okay, then May Gomez. Good morning.
4: Good morning. Good morning po.
2: Sinig po, ma'am, yung volume. But, naririnig niyo po si Ches, okay, ma'am? Naririnig niyo rin?
5: Opo, Miss May.
4: Po, naririnig.
2: Okay, good. Oo, last week. Oo, problems kami. Okay, ano about Ayala? Yung ma'am?
4: Ay, nako, nako ako. Nanonood talaga ako kahit alas dos.
2: Pareho kayo ganun.
4: Opo. Puyan kami din.
2: Oo, kanina, ma'am, nabanggit ang tayo pa empathy kasi nga, nakikinig pero on tell others kung doon. At si Al, pang mataas ang empathy.
4: Yung totoo nga po yan, ano, kala na nakikinig tayo, pero ang ipin natin ay yung sa respective, yung sa rituala. But we have to, talagang mahalaga na tayo ay marunong umuna. Yeah, maganda nga po talaga, ano, yung mga exam, pong mga, yung mga kaganapan, katulad ng kay Ala, no, na natin yung sarili natin sa mga ganitong pangyayari.
2: So, tech empathy. Ano ba sa taga empathy? Parang ang sige pa.
4: Opo eh, parang wala akong maisip na talagang yung
2: diba?
4: Yes. Tagalog. Pero yan po yung sinasabi na naunawaan na hindi ha, nakikiramay ka. Kasi empathy pa natin yung empathy. Ito po yung kakayanan ng isang tanawa, no? Naunisip, nararamdaman ng isang yung sitwasyon, perspective ng tao na yun, ano? Po sa native

0: empathy, maintindihan ng tao yung, ano, yung affect na empathy. Ganan mong yung emosyon. So, pag pinatin yan, giging at mas makabuluhan yung pakikipag-ugnay. Mm. Hindi mo naman po kailangan na talagang nandun ng tao. Pero may kumbaga ni sarili mo dun sa tao, no? Po ay yun na, ano, for connection talaga. Social.
1: Opo.
0: Hindi lang po pagka, lang tirahan, no? Kailangan natin yung nararamdaman pa na tayo na naunawaan and tinatanggap po yung
1: So, mabulitin lang natin, ano, yung nabanggitiva, which...
0: Yung kakayanihan, isip nung...
1: So, yung iniisip niya, paraan mo yung...
0: Tama ba? Ganun ba't isip yun?
1: Oo. So, yung, ano yun, ano, sa...

0: tayo ay may magandang connection doon sa tao, nakakaawa sa atin. E, basic need po talaga siya, no?
1: Mm.
0: Kailangan po natin yan. Marami po tayong di natin sort out pag tayo lang mag-isa, alam niyo.
1: Oo. Oh,
0: really mo rin, hindi mo rin maintindihan. So, minsan, madalas po, no, actually, madalas. You need some side of yourself para maintindihan mo bakit. At ganun yung pakiramdam ko. No? Kasi may mga blind spot tayo po kailangan natin. May nakatingin sa atin na, alam mo yun, taong yun ay pagdyan. Hindi siya ba or siya tumingin ano at may maturity. Napakita niya sa iyo no yung pinagdadaanan mo, yung nararamdaman mo. And kailangan po natin ng mga ganyan, ng mga kaibigan kasi nakikinunawa tayo at hindi tayo ginajudge. Yan po, nga talaga yan.
2: Doon naiintindihan naman din mahirap talaga no mga empathy. Yeah, may mga ano totoong nararamdaman. May iba naman na parang wala.
3: Sensitive. Oo.
2: Kahit ano, nagluhang-luha. siya parang nakatingin lang sa cellphone.
3: Siya lahat.
2: Kasama po ba dito yung ano, di dahil ba sa person, hanging sa family?
0: Well, so, Ma'am says, and Ms. Zeth, so, wala talagang isang dahilan sa tanong na yan. Kombinasyon po yung personality. Or, minsan po yung pagpapalaki, hanging niya, nasan niya sa buhay, yung tao na no, emotionally, socially kasama yan. May mga tao sinasabi nilang emotionally at sabihin mas marang makabasa ng facial expression tono ng boss at body language. No? Minsan po pakinan nila na ay may pinagdadaanan to. Samantalang may iba naman mas analytic. No? Mas nakatuon sila sa agad. No? Parang agad yan. No? Hindi po sila nakabot ito. Hindi po agad. Ato, yan po yung isang psychology. May mensya din naman po ng upbringing, no? Yung sa environment. Mm. Mga bata po kasing pinapakinggan, no? Kinakausap, generation na to, ganyan. Mga gens, no? Date nila yung ganyan.
1: O,
0: pinag-uusap. Oh, sure. Aware na yung mga bata, this is ends. Ganyan, ano? So, said po na matutuhan, no? Na gawin din sa iba. Kasi, kaya nila. Oh. Emotion, no? Na tinatawag. Then, naman po, lumaki na, tumigil ka nga, ganun po, no? So, nang bata, yung mga, no, maarte lang yan, ano, totoong may din, ano. So, ayan, end of po ng tao. Kasi po yung mga taong dumaan, hindi po, say, nasunugan, no? So, pag may nasunugan, alam
1: niyo,
0: nakakaya kasi pinagdaanan niyo yun, yan.
1: So,
0: narin po yung factor, no, tao na mas,
1: Oo.
0: So, ito pong ay tututunan naman po talaga. Kumbaga nalilin, lalong in our na pinagdaan na did by the years.
1: Oo. Ma'am, may question. You mentioned about maturity. The more mature you are, the you are, yun ba ibig sabihin nun? Or, kasi like doon sa na-mention nyo, merong iba't iba questions din ng empathy. Mapupa.
0: Ma'am says, no, habang siya ay nagmamature, no, lumalawak yung kaalaman niya, no, mas nakikita niya na yung nagdaanan niya. And so, doon na sinabi kong yung tao experience na once upon a time, na wala, no, at marami po buhay. Andyan po yung mga tao sa tabi niya, nalala niya. So, mature po siya, nakikita niya na may mga lang ganun, naging ganun din siya, no. Mature niya, makikita niya yung grasya na mula sa listen niya. And so he learns that marami kang mga time na ano in need ka yung mga tao sa paligid mo na walang tumutulong sa iyo, no? And so you learn na anong pala ang tao, minsan anong bait mo, you know, lumalawak yung pananaw mo sa mga klaseng tao, yung support we guys, magkakaiba learn, sure, nade-develop mo.
1: Kasi may mga taon, ano sabihin, nararamdaman naman nila yung iyong nararamdaman or yung hanan. Kaya lang, have a different way of expressing yung kanilang pagmamala. Po ba?
0: Opo. Kasi yan ang sinabi natin kanina, may mga tao po talaga na, ano, na ang tinitingnan ay dadaanan ng tao. Mga tao na mayente.
1: Oo nga.
0: Ito na lang ang gawin na yan agad, no?
1: Din syempre, kumbaga sa bigay mo pati doon sa tangan, no, na kate nila yung depth nila, magbibigay siyon. Ayun,

0: Lang, eh, hindi. Tami ang gusto na muna.
1: Yeah, kasi po, ano, yung tao talagang nasasuro sila o solve ng problem para sa kanila. Hindi po laging exact pangangailangan nila. Well, may na ang may ano, no, parang overlinking dyan po. Ito, ito para magika, ito yan. Saan ang kailangan mo ay hindi exactly dun sa, hindi exact dun sa pinigabot, no? So, kadalasan we have to listen sa muna pakinggan. Madalas po na-assume lang natin na alam na natin kung anong kailangan. Ganito ay kailangan.
0: Yung term na ginamit maraming beses kasi ina-assume, no, kung ano kailangan ng iba na without really intently. At mamaya ay ng tips, ano? Paano ba yun? Kasi nga, no, I was gonna, of course, same, no, trained kayo dyan sa area na yan. Ano? Naalala kong abin ni Sir Archie, ano, shout out kay Sir. yung ano, suspend, di ba? Judgment for na ang hirap-hirap gawin sa din, di ba, no? Si Ma'am May?
1: Oo, totoo. Oo, kasi ang tao nga naman, ano, meron na agad siyang, ano, no, biases or notions at niya, ganyan. So, may agad yan, ano, at ang tumatyo yung isip niya, ano, kung saan ka nang gagaling, ito yung dapat mong gawin, ito yung mata, ano, ito pa talaga na feeling, no? Lagi spend.
0: Oo, di ba?
1: Pinagdadaanan na kapirang kita mo or naiintindihan mo. So, yun yun, para po lagang ano, intention is kailangan po ano yung meaning.
0: Kaya nga minsan, di ba, nag-gabal, you end way kayo. Kasi, kasi di ba, intention, ibigyan mo agad ng solusyon. Ang kailangan, no, may makinig sa li, di ba?
2: Parang na, kapag isip ng solusyon, tapos ikaw maganda sa
0: oh, din yan. Oo. So, hindi, action yung kailangan time. Kailangan nga, yung feel, sama ka. Actually nga, kasi mga aso daw talagang napakagandang therapy. Kasi nandyan lang sila. Kaya kami, ang dami joke.
1: May nabasa nga, bakit daw yung ginawa ni Lord na hindi nagsasalita.
0: Galing, ano? Hindi na lang hindi nagsasalita. Ang ingayin.
2: And po nga, na, parang yung mga mukha, nakaano na lang. Ngayon po, Miss May, ano pong kaibahan nito nung unang panahon? Ano, cellphone, sa panahon natin?
0: May kalaman pong panahon.
2: Yesterday na lang po.
0: Okay, ano?
1: Naman po, ano, dahil ito na, andito na yung ano, world media. Sa tingin, ano, based mga experience natin as a counselor, nakikita ko naman, kung titingnan talaga hindi na ng ano no ng pagbabago ay mikas na in sakit ang isang tao malamang ganun pa rin kunyari po na ba tungkol taong namatayan ano or may sakit dumaan sa mabigat na pagsubo man o personal natural pong naaantig yung ano no yung pagbigay ng prayer ng message no tumulong ganun din naman opo on the other hand yung kapaligtaran naman yung mga tao na hindi po sila sanay makiramay, hindi ganun sila kaset. Malamang ganun din sila, ano, sila online man or kaya para po di po yung kanang empathy or yung kawan. Talagang mas pero po yung lang ano, yung manner can express.
0: Tama.
1: Karoon lang tayo ng mas malawak na ano, yung pakikiramay.
0: Oo, actually, no? Para para i-extend yung pati. Kaya lang, nagkakaproblema siya. Kung sobrang mo namang ginagamit ang tool. Intervention. go ahead. So,
1: another thing, kung alam niyo yung sobrang exit sa ating internet, no? Overly, mga news about saan, mga sinigil, ganyan. Or mga naman, no? Mga iba't sinang suffering or mga pagdurusa. Pagka po, no, nasunod-sunod yung natin, may possibility po na ano yung tayo na yung tinatawag na parang compact or ano pansamantalang hit ka ba or napapasyas mo na hindi man na maramdaman sa iba. Another effect po no ng social media din. Paano siya na-apply?
0: Pala, compact. Ano yung manifest, ma'am, ng syan fatigue ka na pala?
1: Well, mararamdaman lang ano, no, dati naman ay madali kang mag, ngayon parang dinadang mata mo yung mga balik mo, yung mga nakikita mong news. Kasabi nga po, yung nararamdaman, may siya, no, paano napalagi at madalas or part nitong balita, no, or nakikita mo, parang ano, umaap na wala ka nang maramdaman yung ano po talaga, minsan talaga nag-grab yung ating mata at tainga sa ganyan.
0: Oo.
1: Reset ka, no, nag-grab.
0: Kaya pala, no, minsan, halimbawa, di ba, lately, sunod sa tungkol sa

0: malalaking earthquake. Maririnig daan-daan na namata. Tapos ba sa Venezuela. Okay. Tapos ito na. Ano, parang dinadaanan mo na lang. Yun ano? Kumbig.
1: Paulit. Napapagod din.
0: Wow. Solution doon. Diya dito?
1: Opo. Mag-sarili.
2: Kaya napakahalaga nung
0: gumabalik.
2: Kasi minsan ramdam na, ay, pagod na akong, parang, na, meron kasi talaga mga tantano. Sabi si ate, yung may blaga sa pakikinig, So, minsan natapapatan ako, may benefit ito sa yung nagyama or pati dun sa nakikita.
0: Pang dun sa, nagsishi, dun.
1: Well, definitely po dun sa nakikita, sabi gano'n. Meron, sabi nga po nila, rinig ako, Paul, don't care how much you know, and you know how much you know. Talagang, mahal na pangalan, no? Hindi ka lang nanahin. Listening talaga, national na pakikinig, para nawaan mo yun. No? Una-una po, yung tao, ramdam na siya, mapapansin mo na pinakinggan ka, gumiginhawa yung pakiramdam. Bumabang niyang emotional. And then, nakakalmado yung nervous system siya.
0: Tama nga.
1: Then, yung tip, kumbaga dati tawag sa trust na de-develop ulit. Meron pala kikin. Also, nagigas po, yung pag-ayos, di manawaan. Nalala ko po na meron akong comment. Sabi nung session namin, bago sila alam mo po, Miss May, no? Kung usapan kami bahay, hindi to natapos ng ganito. Kailangan po may nakikita. At may na side of the na tutulungan sila ma-facilitate pag may nakikinig talaga kasi yan kikinig sila nga do not through arribata to understand
0: parang then, proceed objection galeno para sa korte may cross
1: and yan yung tao po pinapakinig po siya sa
0: totoo.
1: Na-o-open po kasi bago siya pakinggan, talagang decision na yan na wala talagang wala nang mababukong ganun po ba. And then, as intently nabubuksan po po yung sa pakikinig.
0: Doon siya gan. Ayos ka, mga kinga, depresiety, lunasan, kung sa simple lamang. Of course, simplify yung mga pinagdadaanan ng medical, clinically, no? Pero, naibsan, no? Feeling may nakinig lang.
1: Na question po yan, no? Kasi po, no, marami po ang cases ng depression at mga ibang mental illness. Ay dahil po sa mga experience na tayo po ng mga pakiramdam na hindi maganda like na tayo at nagtakot, nalungkot, if yung pong experimentment, rejection, no? Ganyang cases ng depression. Of course, may ibang case yun po ay hormones or what, but kung ang gusto natin yung pong tungkol ng tao, mas madalas po yun po talaga sa mga test. And so, totoo, sometimes we do ask mo, sabihan na kailangan muna po ng patingnan sa isang sakali pong may mga intervention more than pero talaga sa need na yung tangan po nga na ma-sort out yung kanya pong mga nararamdaman sa nagkok na may ganong napahal ng kanyang kalungkot at yun dun sa tao no, dun po pa sa relationship, sa problem kaya po siya po pala ay hindi tanggap ng bienan kaya relationship issues as well. Kung mapakinggan mo talaga siya at ano po yung mga issues na pumapaligid no? Para sa po talagang mapag-usapan, maharap. Marami po talagang depression cases na ng ganitong empathy, kailangan ng listen. So they begin to light again, nakikita na naman meron pwedeng paguhin. And even yung nararamdaman nila, alam, isang session na lang, yung mga pagbabago na po yung makikita mo, sila ng hope.
0: Batiin mo na mga nakikinig sa
2: atin. Opo. They are acting. Yan po. Hello, Joe Bismo. Sabi niya, shout out na si June Bon Manuhikot habang nagdadrama niya. Hello. At si Ma'am Lee, laging nakikinig sa programa sa mga tabako. Thank you po sa... And sa si Bungalos, morning po sa Gabos. But for single Mama Elsie Bungalos,

0: po sa San Isidro, sa Iraya Malilipot, na sa family Evelyn and kay Rogelio and Sky nila. Permi nakatulaman. Salamat. Good morning din kay Ma'am Richelle de Binalia. Opo.
1: Okay. So, question din isa. Doon naman sa nakikinig. Tulad sa natin. Ano yung benefits? Yung
0: kinig.
2: Well, actually po, ano, hindi talaga madali challenge. Mm. And must default sa tao. Gustong pakinggan. Ano, may sunig. But definitely, account si Lord, no? Lagi po kami. I real. It's very, no? By, ano, nagaling mo yung pakikinig. Dahil, nagkang tao ka, pag magaling ka makinig. At, you know, yun pong purpose ng existence mo sa buho. Ano, no? Ng, ano, maliwanag na, ano, sure, no? Dahil, this is something na available, no, elsewhere. No? Marami po talaga ito ay, no? Pangalawa po, maganda rin na because po yung, ano mo, yung sinabi natin kanina, mas every time. Nakinig ka, no? Alam mo na. Pero pag nakinig ka, and you just tell the person, some more, ganyan. Palang bagay pala yun. Ay, ganun pala. Ay, meron palang ganun. Learn, ano, nag-overtime. No? Nakinig ka. People are, nagkakaroon ka ng mga kaibigan. All the pleasure na friend to you or you know kanila misivor mo binibigay din nila sa iyo, no, kailangan pa. So these are ano a few na you know man dun kasi lang kanila definitely yan, ano, at say the time comes na ikaw naman po yung
0: and ngayon po kasi ate pang ano family parang nagtatanong, may mga nabinga na yung pamangkin galing kasi sila sa Israel. Parang nahihirapan itama galit, tapos nahihirapan school kasi parang nai-involve bullying. Yung nagbabantay, parang ang action ay pagalit. Ano, yung bata, yung may wala ka lang up.
1: Okay.
0: Paano kaya natutulungan ang mga ganong na sila tayo pakinggan?
1: Oo. Meaning nag-transition sila dito sa isang, tapos mahirap nga yun.
2: Mahirap kung ito ay sabahil. Karamihan po ang yung mga ato ang we know better at po na talagang na-educate lang yung mga bata kung paano talagang kanilang mga anak unless they just go through life sila maghanda. So maganda po talaga that may or adult na kasama sa bahay o kaya ng school, no, o parenting seminar, no, ang paunawa, no, na ay hindi lang umiyak, no, meron pong nagdadaan iyak, bakit po nasalita, ba't po siya lagi nasa kwarto lang, siya nagsitago, yung mga galbisan po, nagsisitita sila, kundi dahil po natatakot sila, nagawa, hindi nila sinasagan nila pagkagalitan sila, yung mga ganun po, we really have teach, no, educate, at kung kabahayan, no, at ikaw ay nararamdaman, kailangan may can talk to the parent or the adult na nag-aalam.
1: Mana-mana, no? Kasi talaga na we can be more valid or ano, sa iba. Kasi nga, sabi nyo nga, magang makinig. Friend, di ba? Parang likas sa atin. So, ikaw na gan.
2: Gusto natin magkwento lang. So, siguro ilang tips po, no? Paano pathetic. Manawa, no? Una-una po, ipapraktisin po talaga natin maintindihan po para sasagot, no? Tinga kanina, stand natural. Yan po yung una talaga. Talaga yan. Iva-validate natin yung tao. Aratin yung hindi po yung nangangahagi tayong a-agree or sang-ayon, ano, to sa nabi, no? Ang ibon nito sabihin, kinikilala natin na totoo naman, ano, kunyari po na huwag nating sabihin agad niyak, no? Okay. Nating pakita doon naiintindihan. So, or gusto nating maintindihan. Let me understand.
1: Da. If I may add, man, di ba, paano sabi ni Seth? Nagsasabi na nga, pinagaling. Kasalanan. Ito yung nararamdaman ko. di sorry na, na ganito pa.
2: Okay. And then, maging mas curious kaysa judgment. Nasabi mo, bakit mo yung ginawa? Ano pa rin? Anong naramdaman mo? Bakit ganun yung nagsabi? Yung curious ka ba? Curious one thing. Kasi yung lumalawak mo dun sa or naganap, no? Hindi ka agad nagjudge. And yung ano, maging emotionally aware sa self. Kasi dun din yan, ano? Pagka iba, hindi mo yung sabihan pa rin yung iba.
1: Oo nga. I was gonna ask about

0: kapag ikaw ba, oblivious ka, karamdaman, hindi ka mind, doon sa ano bang pinagdadaanan mo talaga, talaga ka, maging confused doon sa nanang iba. Kasi ikaw na iba at nauunawaan. Ano ba nararamdaman? Ang naiisip mo?
1: Totoo yun. Kasi nga, ikaw mismo hindi mo naintindihan. No? At yung mga responses ka, hindi talaga yun yung totoong nararamdaman. Dahil kala mo lang, or kala mo, natural lang yun. Dapat pala, yung pala, yun, dapat nakakaiyak na kayo na wala pa lang. Kinokontrol mo lang. Kaya yun, ano, saan mas mga tao? Dahil naintindihan mo kung dapat taling at responses.
0: Okay.
2: Tsaka,
1: of course, na. Go ahead po, Mrs.
2: Yung sina, since confused, tapos yung parang gusto mong sulma, parang yun yung nais mo nun, ah, dapat ganito kasi. Ano ang sa'yo yung sagot na yun?
0: Oo, tama.
1: Sarili.
0: Yung ba, tama ba yun? Projection? Pa yun, ma?
1: Ang pro, kunyari, minsan meron kang, ano, no, nararamdaman, na ito, actually, ikaw yung tinatamad. Pinoproject mo dun sa tao na parang pila niya. Parang gano'n, ano. Kaya itong taong to, sino actually?
0: Ikaw yung tinungaling.
1: Ikaw pala yun.
0: So, connection dun sa ikaw pala yung depressed, pero mo siya yung depressed.
1: Parang diba? Lahat na lang tingin mo ay ano sila, malungkot. Lahat ay walang pag-aasa. Project mo yung feelings mo sa iba.
0: Pero, yun pala, ikaw yun mismo.
1: Ikaw. Pinoproject mo lang sa iba. And of course, po, siguro yun kung huli, bakit, paano empathy. So, remember, no, na bawal talaga sa Panginoon. Try. At muling na buhay, hindi lang pa sa outlet mo. Makikinig ay pagtulong tao ulit, no, dun sa paglakad, no, dun sa plan niya. Kasi minsan po, nawawala, no, continuity. Alam nyo yun, yung paglakad niya sa buhay na sa kanya. Kasi puno ng tiyan. Nawawala siya. Yung sarili niya, yung ano niya sa on, ano, nagki-question niya na ang Lord. Po yung taon, ano, na yung pakikinig po talaga ay ano, develop natin tingnan yung tao. Misal kasi ang tingin ko, lagi problema to, laging inib, nakakaanan mo na, ano, pero po siya tingnan. More likely na mas ka na mabalik or then, ano,
0: ganda. Okay. At maras may, unless may
2: question. Wala na po.
0: Sob na. Sob na kami. Okay. At dahil we pray name, ating book quiz ay topic na yung na ito sa ating segment na of course it's Dr. E. Sige.
1: Merong ano, clue.
0: Na, diba?
2: Ito na si empathy kasi.
0: Empathy tayo. Okay, Kuya Manny, yun sa atin. Saan tayo mag-overtime? Tayo ipapis may. Go ahead, Miss May.
1: Aming mapagmahal na Ama, maraming salamat sa inyong salita at sa paalala. Kang matutunan ng unawa, marami sa aming kapwa. Lord, turuan mo kami maging mabilis kundi. Maging handang bigyan mo kami ng pusong mga tainga na marunong pong makinig at salitan gay ng pag-asa, paghilom at pag-ibig. And Lord, we bawat isa naming tagapakinig, may mga mabigat na pinagdad sa oras na ito. Lord, us sa iyong pagkayapaan. Malalaman po sa kanila, iisa po ang boss na nakakaunawa at laging kasama. And Father, ipagpalain ang mga host ng programang ito ng Talila Ma'am Ses. Hindi ni mga namuno, buong staff. Kuya Manny, bilang ito, nang bigyan mo po sila ng karunungan, masugan, at patuloy na paggabay habang ang radyo para ng katotohanan at mabuting salita. God. At nawa, gamitin mo niyan lahat, no, bilang mga kasibig mo. Kaya mo, Lord, sa trabaho, simbahan, God, upan. Po ay marunong masama taong nangangailangan nito. Ang lahat po ay amin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus.

0: tama nga siya, ano, no? Tayong lahat ay may pananagutan sa iyo. Okay, congratulations pala. Nag-graduate ang bunso nila. Congratulations.
1: Thank you. Thank you.
0: Last na... Wait na rin. Yes. Okay. So may at ako ay si Green. Tama ang sagot ni. Okay. At batiin din natin si Mary Seho Borcelis. Magot si Julius sa Bongalos. Ate, uy, anak po. And kaya Johnny Calieng at kay Borja. Good morning din. And massage therapy kay Beth. Yan. Mababatiin ka.
2: Wala birthday ulit kay Eva.
0: And hello din kay Lolo. Lola Carmen. Yan, kita maya. Okay. May maramat muli at tanaminan. God bless.
1: God bless.
0: Si Ms. May Gomez ng Amara Council Center, no? Sila din po ay mga client ninyo. Punta lamang po kayo sa kanilang page. I-like nyo ang kanilang page sa Council Training Center. So kami po ay magpapaalam na ni Ate Malu na kaklases. Sila ni Ate Maris nila yung ating pagbati. Okay, so kami po ay magpapaalam na. Ako po si Cecil Amog. Thank you, Kuya Manny, sa iyong empathy. Thank you rin kay Ma'am Osang. At kami magbabye-bye na. Ako po si Cecil Amog.
2: Ako naman po, Cez Borcelis, kami nagsasabi, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit.
0: Bye.

Gana ng pag-untipo ng strip.

0: na pamarilon o pagyaon at sa atbang asin snacks. Zap, Donna, Box, Kang.
1: At makikokatanan training mo dito in God tayo.
2: Ngudoy pa sa nakas ang babaeng walang kalupa.
1: Magandang sa internet kayo ay usang kayo mag 91.3.1 radio. Yung makinig dito, patayin ang radio ninyo. Kaya dindogo na tayo.
3: Tingo! Marhay na aldaw mga marit at indugo. Indugo ay kasabi. Lanyan sa one. Four. Na naman radio show. Kosong na naman ang sa indong kaharutan. Ini kang biyernes na. Di ko sa imo makaskaso. Makamabiyernes na. Oh, August 7 na. Ipaguna mo. Oh, ano? Yan. October months na. Oh, ma-December na naman. Pasko na naman. Ang sendong kaharutan sa pang. Wala man. Wow. Na naman. Mapabitor na naman. Ano naman? Mapakana. Oh, syempre, yung mangiraray. Puro aldo kit. May pabitor ni Osang fried chicken.

0: kita. Video wala ng pandemic.
1: Thanks talaga, oh. Oh, yan po mga katin. Sa indo, na-excite ako ngunyan kung sa ay matog na ang manok ni Osa. Sige daw. Tiyan ora. Kasuod mga baga tabi, ang nangga na tabi, kasuod tagaban si ano, Wilfredo.

0: na kaya tigan ho tabi. Tiga, kukumpleto bagi tabi niya to. Ang kanborn, si Kubo. Hi, Kubo. Kita na baha. Kubo. Never maipad. Bring me mo nga yaman ni Osang. Bahay. Puros ganyan. Nagdaraman ang gagibahay, Kubo. No, banda. Kubo mini Erickson. Kaya, oo, yan ha. Baha. Kubo. Kahiti. Laman mo. Sari-sari. Kamas. At talong. May talong na. Sigari. Mani. Ay, may mani na tabi akong pinabring. Sita. Tao pata. Kundol. Patol. Upot ka. Meron pa. Labanus. Musta. Kamatis. Wang atlo. Sa paligid ligi nunang linga. Ang iba pa bring me mo diyan, magpili ta ng ano ha. Diyan. Oo, para abang abi ako at aring pa bring me ko. Barangay. Okay, Memki. Sarumbilog na manok from Manok.
1: Ayan na. Barangay. Lakay. Lakay.
0: Kapot ko sa imo dyan. Hindi ko aram ko ano. Anong linga? Ano ang linga na yun? Sa mga binanggit ko ha, ki.

0: All of yan sa nangin kang balading. Shout out sa mga riyan. Po, Chris Nett, tabi sa imo. Palang tabi sa... Ang lingap si Miss Seeds.
1: Mama nang ganda, no? May nagpatotoo pa.
0: Iyo pala na yan, ano?
1: Siyempre po, ha?
0: Tan na kita. Initabing kantang ini. Hulaan ta. So, pinaka-prem na mag-hula. Hindi nga, chat eh. Section, dyan kita sa Facebook Live kung ang manggagaya. Yun, ha? Basta mainot ka, follow ka sa kuya. Sabi ako sa, ano, i-follow na nindo para paghapan kita at siya ko dan, ha? Then, ang katangara na nindo, naka-follow sa Rosana. Okay. Mabel Hick, follow. Si Jessa Bunaobra. Si Floria, nag-follow. Si Aile Dubungon, nurse. Si Nolly Bisa. O, ang nanggana pa lang. Ito, nanggana ito. Kuda si Trips. Si Pamahabol, tabi, bate. Si Irvin Vlog. O, sige, kakapalo man. Ang mga pangaran ng doha. Pangaran tabi. Hindi ko tabi. Sinsyahan kita. Dali na. Habang wala pa, pinagahanap paki, eh, tutugdunan ng manukun niya, nahanap. Lata, nag-chat ako. Grabe. Na si Manayosang nindo. Yun, si Manayosang nindo niya nal daw na hindi. Talibong. Hi, taga-purok dos magaponi. Pati mga specially kay Mama Aring. Good morning. Christy Palcar Barnedo. Salamat. Dito na. Dali lang ha. Greetings ako. Masaro-saro ko ito. Pa-shoutout. No, Agusta. Hali kay Pote. BTV Alba. Alright. Sige. 10:30 ang oras. Pakita ha. Naka-premero tabi na mag, ano, comment section kang Facebook Live. Aba-aba, ikaw. Madang nga rin merigis sa mga followers ko, ha? O, naka-follow. Ikaw na talaga. Shoutout muna, tabi. Salamat sa mga ispo. Del Water. Siya, Del Water Walk. Smans Dental Clinic. Meat Shop and Joseph Top. Authorized IC of Meat Shop. Marami-marami salamat. Ano? Tobacco Color Mix Paint. Sa sorry, Price Gas, Island Gas, Gas Light. At Barangay San Rosa. Mga mapa-deliver po, KLPG. Kapo

0: na lang tabi ka 46-826-2244. Ang po sa Lola's Bistro, JRS, 6GS, at Happy Hako City, Beat Lights and Sound, Cellphone and Combo. And syempre naman po ang Ibragai at Zone 1, Salvation City, Poking Tabaco, Alindeco, Fiber to the World Deco, Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee, na Sexy Ka, Cafe Gold, 20-in-1 Herbal, Bosul, Ambosi, Herbal. Rinning din, Paliches, Quezon City, M. De Leon, oh, and good morning. Archangel, good morning sa mga taga-barangay Barrio. Binalya, nakapapalo na tabi. Pwede na, inauna na. Tapos pa lang gusto ko mag-thank sa White Anahan. Thank you so much, Anahaw. White Anahan, Bandero, and One Shot Food Product Factory. Si Beth Ranyola, nakatutok man sa Tugon. LB Cup. 10 seconds. Ang tabi ang title kang kanya. Siyang mag-donuts sa Gabos Berkey. Mapadid. Fiber. Mapadid. Zap Donuts. Pambubong, pango, pang merienda. Lunch, may donuts kita dyan sa Basud Brand. Igo ang tabi kita sa in San Jose. Sui and Malina. Mga Zap Donuts. Puda siya. Nuggets. 7 lang. Kaso na. Chicken Nuggets sa Zap Donuts. May awesome. Seconds. 10. 9 8 6 5 4 3 2 and 1. Sige, talagang man talaga maurag mga kanta. Magandang umaga. Santan po siya ba ang taga-purok uno kanta nawan ni Maribel Villar. Si Manny Antonia pa rin ang may mali po ko. Vitamin J. Bolaños. Ay, manahiling ang kudo. Tama, simbag niya. Pero hilingon ta ko naka-follow ini. Dali lang ha. Check atabi at charm. Before ato kanin ang programa sa Bay Announce ng winner ha kung sisay.
1: Heads up sa Akit Anthony. Feel friend na Bay Oras. Dayo, Arakan, Consultation, Refinement, Asibisyo Medical, Pangkaputan, Manungod Show. Pwede tabi ka mo. Telephone number 1-259-48. You may also like and follow their FB page. This February sa St. Anthony Infirmary naman.
2: Marhay na bareta, Anthony Infirmary number of PhilHealth beneficiary ka, ay no excess or zero balance babayadan. Para sa ibaputan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Pagduman lang kang San Antonio, Tabaco City or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Ngayon, mahalagang mabuti at maagapan ang karamdaman ng malubas at Wastong Medical at Medic Laboratory. Meron silang lab test, complete blood and chemistry test, blood uric acid function test, test prop uric pregnancy test exam, at medics men ng at HIV kids in checkup for adults, checkups at fertility checkup. Wait, there's more. Dahil nag-off ang kanilang electrical sessions para stroke patients, may chronic arthritis, dementia, HD, depression, na para sa mas magandang at pangta at pagsirkulasyon ng double din para sa implants, ang metric and psychological. Tahin ang second floor, JRV Pamarangay Bumbo ng Tanga, Baco City, Bukay. Day to Sunday 8th, Queens Med Medical Clinic and Lab. Diagnose, treat with compassion.
4: Life issue and stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RF sa clinic. Lima, maghihin ka pa. Second floor test, CT, facial treatments, laser hair removal, barb services, manicure, pedicure, eyelash services, tox, hair and makeup, some whitening. Asin ang napaka-relaxing na job and VIP head massage. Asin dakunan pang iba. Hanap hey, at clinic, tabag text sa mag-apod sa 09212-RF Clinic Tobacco Branch. Beauty and well place.
5: Mga kamaybin na naman para sa Michael Pro 8 Motorcycle Service Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Powered by Cycle Center. Siguradong di kalidad ang tiyong may napubahay. Pero ayong scoop coolant, nandiyan na Cycle Motorcycle Parts Ready para sa matibay na servisyo. Mang panalo, sa na Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Located at Zone 1, Bangkilinga T.
0: Uy, nagbabatindugo na radio show. Kay ba mang giraray ang programa kang Drive Max Adult Tool Tragon Back Bulk. Programa kang Power Caps Cleanse sa mga dyan Nutri Cleanse Herbal inumo matataba sa si Chan Cancer mababika kaya sa mga si kang at yummy siyempre ang programa nga nito ni Os si Ram at may digdi ang title daw mali kuya mali. Si Flea. Hindi pala ng Flea. Bagmamari. Simbagmanipad ko ravi. Point. May na. Tayo man nakafa.

0: kinitabi, nagpupuon or ano ka, letter R, O. Ganun na. Inaan ko. E, manok ako. Good morning pa siya na pati. Kinitabi, nagdadmi mga. Shout out ang balading na yan sa nagpapahilamon. Baho mo ng radyo. M, yung balading zones. Alam mo dyan. Well, to ha. Ako lang na si A. Main naman. Pagmit naman na bangan yung 10. 4 8 1 Fallen to you. Gusto ko bang magdagdag is evil. Ako rin di hata. Naka-follow lamang para na nagpupuon sa sige. Ako naka-follow. Follow. Salamat sa nagtahan siya. Tama niya. Reveal kang kanta.
1: Imagine the juice of watermelon meter fried the of all hand in essential collection shing escape, leaving your fresh and beautifully scented actually for you V9 level elf and smelliness you can feel. That's the LCC essential difference. Grab yours now.
2: This time check is brought to Sino Plus, Winsdale Plus, Weday. Busang House. May chicken nuggets na sa manok ni Os. 75 pesos is free grade. Manok ni Agets. Walong chicken nuggets. Gustuhan ng buong pamilya. Nga baski sa labas. Soob. Swak sa bawat kagat. Sa sunch. Sulit sa presya. Sa pili na. Po sa last na.
3: Survey, better protection. Your worry, also survey. Relocation, subdivision, consolidation, as-built survey, geomatic, fully computerized. Our last offer, free plotting, titling services, and drone mapping. With branches, 9 ground floor, Vergonha Building, Kinalekaba, San Tabaco City. Call 052-742-93-0966-041-7515 and 9464-7N190 Road, San Isidro 800, Viraca, Taduanes, 967-107-0997. Gonyo, construct managed by Job and Program, a licensed...
4: Awa, laging pagod. Ay, napunti ni Pekas o pagod. Pero, ilan? Upang lumamig ang samahan. Make time, nerd. With an exercise katawan, ang Drive Max Concrete ko. Apat, sabay.
5: Drive Max Plus Bumo at panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pagod ka na ba? Always bloated? Time for a life scene sa pag-aaroon. Ay nakakamaiwasan ng pagiging bloated. To feel balanced. Diet and exercise. Ang Nutri-Cleanse. O ang Psyllium Husk, Inulin Fiber, Rose Hip, Nutri-Cleanse Tool.
5: Ang Nutrik di gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Yan sinasabi ko, dapat against para may fungad at may chunk. Nasa gano'n sa pinakakatakulon ka, diba? May fiber, potes, tipated per me. Kaya per me da ko laon ng tuslak mo, o tadayan, kulang ka sa fiber, babe. Kinutrik lens bar ka. Yan. Ka. Pag may back makakagosh, puro alas per me sa ano. Then, ang sinalya of the, carry bang. Shout out mga kamilig di sa mga taga. Nagandang huwag ang program daan si Unai. Ako tabi kay Tess Brito na sige ang pakuran. Huwag ang pangaran mo. Kasi ko mga taga Barangay Kumon sa Bilyoneza, Bunola. Sarok ng Teborseles. Marites Brito at sa lahat. Marit ang aran tindu. Ay, ano na ito? Title kang kantang initabi. Steep. Ano nga yan? Ano? Tilo? Ascent or angulo? Di ba? Ano siyang paliko? Tama ba? Paliko? It's, I mean, ano? So, sharp slope siya. Hanggang steep. Tapos, kinan, ano? Ni Lauren Christie. Ang ibig sabihin kung steep ba, no? Kung literal ba gano'n? Slope ni Lauren Christie. Diba? Hindi. Kaya ganito. Nakanrinkya. Magayon mong kantang ininyo. Next to you, I can't lie for you. Manungod dad song ini mga katindugo. Sad song sa pagiging love. Tapos sa love sa kapartner mo. Na yung romance into a platonic bond na lang. Matarik da. And choosing na mag-end na ang relate rather than na in love ka siya sa partner mo tapos na rin romance din do naglilipot na hindi mo na siya mahal ang ginagawa mo na yung relasyon honest rather than ang sakit naman nun ang sakit naman
6: sakit ang ginawa mo
0: yung mga ganyan mga minsan, pinakiliwala.
6: Sakit mo?
0: Kinilig ka na lang, hihika na lang.
6: Sakit mo?

0: Pag ikatabi day ka na tikikilig sa partner mo na pag naiisip.
1: Bobby!
0: Eh, sign na ba yan siya mahal, ha?
2: Ang cute ng ang sukit, ginawa sukit. Mo.
0: Baka gutom lang yan.
2: Parang magkoko na. Gutom lang yan.
0: Gutom lang yan. Kakangkantang yan, tabi. Vodka. Tapos romance. Has faith lotob na sa not. Yard na, the relationship and rather than
2: being. Papapapapa na yan. Iliyak na
0: yan. Yan. Fading love. It's fading katindukan. Lauren Christie. Mga katindukan. Kasi ang nagwagi.
1: Pustis lug na
0: siya. Siya na. Stabi si mo. Soy Braga.
2: Congratulations.
0: Naka-follow na. Ang simbag niya. Steep. Congratulate mo. Saro pa. Deno ay nakapagpasa sa natabi. Sunod na rangay sa lakay. Ta. Ikson tabi. Pero din ka. Maoran tabi. Saro pa. Saro pa. Saro pa kita ha. Para po si Indo. Tabi. One shot. Dimson.
3: Ninal. Ang una siomay. Man. May o big siomay. Igwa kami kay available. Ibang flavor. Araw kang pork. Chicken. Asin Japanese. Ang mga marina. So what's the drink? Umay na tunay. Purong karne. Asamis. Na mas pinasiram pa. Mga tunay na sangkap. Demsong food and mga mga food ka New Road San Carpao City siya on sa San Roque sining ka sa digdikan chumpsing ni Chef Jinky ay salty ude.
4: The perfect tobacco sitas on natural spot vacations, barks or a cape. Experience relaxation, breathtaking views in our cozy and space perfect for families and friends. The highlight, a stunning view of Mayon Rice Nana, graceful Anahao trees, a serene tropical escape for morning coffee, sunset moments, or simply unwinding. Book it. Find us on Facebook and Instagram, Ahawek, be listing for availability and location. Land, Rica Fort Subdivision, Mayor Morris Residence, grant to 12 guests. You call and send SM0947. 5454-09161-7863 foils. White to them away from home.
5: Kamutok ng labahan ko. Ang worry ko na ayon, meron ng Leo Lavande full service, wash, fold, deterg coin, 49 pesos, Milos, and 9 pesos, Magos, for a minimum of 8 kilos from 10 a.m. to 10, 2 p.m. to 6 p.m. Kusiri Neiwa, Bombon, Deca, Ginobat, Juan, Taihi, San Rolod, Kinale, Santo Cristo, Divino Basud, Meray cleaning services, helmet cleaning vendo for only 8 pesos, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. Kaya punta na sa Leo Lavandero, Bulib City, bukas mula 6 a.m. Please contact 2780844. Who deserve a break from your labahin, ipalavandero. Leo Lavandero.
0: Balik po sa programang Tindugo na Radio. Sabi ni kapatid ko, dapat low man rosa. Ang frontado. Makita sa pangkutan ni Paula. Manong frowns. Diba? Kansulaan mo na tabi ang kantang at naka-follow ka. Manong chicken. Seconds. 10.

nagkaalaman tayo dahil sungkod ang pangarap ni Manay na Blanquez ako. Naka-follow mo ng gilip. Mano ang ate. Ay, tae! Naka-follow. Kapal! Oh, Manay Chrissy, ikaw mabaga naka-follow. Ano yan?

ano pa, ba iyo-iyo. Tapos, ano na, congrats sa imo ba sa kaya. Gasos, Gcash tabi sa imo. Kasi, is the... Hindi po perfect kobra. Family Crest ba ako, good morning. Season po ang title ng ganda yung song. Station ko. Awesome thing ko sa Aki Central. Thank you, Aki, na si Nell J. Ogma niya, pati mga ulaon. Pati mag-thank. Gusto ko mag-thank you. Jacqueline niyo. Birthday tabi, Aki mo. Aki mo. And kay Nell, ano, nag-tugmaon sa tugan mga kakulaon da. Nag-deli manok ni Ogma. Tabako na elementary school. Nag-ano J, Aki ni Mami. Salamat tabi mo ito. Ay, malading, good morning, my no baladi. Yan na. Ang tension by people and iniano alternative blood about that purity and the desire to change because of a lot. Anyway, sabi kita mag sa Tindugo na radio. Shampoo yan. Sa One Radio 9.

0: Mayang pagdating na po sa City of Cadaldon. Sabi nag-iriba na po sa programang Ika. Asilan sa natod po sa sainasang gunian panglungsod kang siyudad di Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao. Kada naman po nakasabay na mga ala nagsishare sa at ganyan na pagkaaga maswerte kung dahilan taal na City Councilor kang siyudad. Walang tayong kot na nagkomento sentry maski sa mga social media po kaiba ng tango. City Council Imperial. Welcome tara dito sa programa rin na pagka morning
1: morning tabi Ed asin sa gabos na One Radio.
0: Okay, magribanan kita. Gusto pong Committee on Market tama and Economic sa tuya pong makakasama. Sa tuya ng ganyan. Ege. Sa giraray sa mga mawot po na magpaabot link comment. Good morning. Nin reaction. Pwedeng-pwede tatanganin na tamanan sa inyong pulso. Kita naman may mga batindog si Loro. Matik sa serbisyo, matik na po yan na mga isi-share ng mga information na para sa satuya po. And syempre, ansaro sa ilalatag talig din mga katindugon, takansarong simana, laman kan mga bareta sa social media si Council. Magkado ang issue ito, mas maray na masabutan tano po. So inot, so reklamo mga katindugon kan mga meat vendors. Hindi po sa syudad, nakabot na nga eh. And syempre, so, komento niya duman sa post ni Governor Noel E. Rosal. Pero syempre, bago yan, kumusta unta si Con sa laugman kan sa iyang santao na paninerbihan kasi nagulat naman sina. Nag-report sina mga katindugon sa Rosaro. Ano? Putangon yan, so daipa na kadangog tabi kung ano naman ngayon nags sa laug ngayon ni santaon bilang si sa tuya pong masasabutan ngayon na pagkaga. Con si, ma-report kay Geraray sa mga taga-Tabaco City tabi.
1: Okay, good morning tabi Ed. Asin sa gabos sa taga-Tabaco. Since bilog na albay. Anyway, Ed, sa kuyang report baga duman sa ano, not more on ano on resolutions but then diverted into visions para sa bilog na tabako. And I have my presentations on the later part yaon duman sa

0: vision ko for tobacco na creations kay Sarong Landmark as an economic enterprise chairman, I have my visions na saro sa lugar gibuhon siyang ecotourism park. Ito pinangaranan, papangaranan, actually may ordinance ako itong gibuhon, declaring the San Vicente River Corridor as the Mayon River Ecotourism Corridor of the City of Tabaco.
1: Okay.
0: Ining ordinance ang ini, yun na ini, hindi kami mapuon kasi if you are going to have a vision for tobacco since sa sarong lugar, mapuon ka sa ordinansa para mapagayon.
1: Okay.
0: Then, yun, actually, dapat kang Wednesday su committee hearing may na-postpone lang, will be rescheduled in next week.
1: So, Wednesday. For that purpose, tabi.
0: For that purpose.
1: Ang area ang ining San Vicenting tigpaparasyaran, tabi,
0: yes, konsi? Yes, kung mahiling mo baga duman, pero may kuyaon duman. Uh-huh. Kung parahiling ko magayon. We have the Mayon Volcano, as parang backdrop.
1: Uh-huh.
0: So, ang gigibunta duman, is the...
1: I-develop pa siya.
0: I-develop siya into Mayon River Ecotourism. Ecotourism.
1: Oh, tagayan bagayan kan tubig, pero ngunyan, wala siya kitubig nga ni.
0: Wala siyang tubig. Iwasan dito tubig. But then, ito, pag dinevelop ito, i-result ito, para Roman. So, magkakaigwa kita daw ang kimagayon na pasyaran. So, bali, ito ang magiging landmark ang tabako.
1: Okay.
0: So, pag sinabi tang, maduman ako sa tabako, maano ka sa tabako? Doong Mayon, dahil ka man makaduman sa skyline.
1: Dahil ka man makatukad.
0: So, maduman kita sa San Vicente, sa Mayon River Ecotourism. Iwa daman ki, iwa daman na magigibo or later, na later years, magkakaigwa daman ki pasyaran naman ngayon. Iwa daman ki boating, kayak, or whatsoever na.
1: Basta ang tubig, basta ang tinan na nagbubulos.
0: Yes.
1: Pero inang tubig dyan, sa inhali?
0: Ang taktulay ang tubig dyan, may mga burabo dyan, Ede. Mm-hmm. Kung sa imong na marunduman ako, dagdakula ako sa San Vicente, aram ko ang lugar naan, kahit ito, dakula ako na nagkaigwa lang kay mga irrigation, kaya nagkahati-hati ito. Pero, iyan pag dinevelop na pararom, diyan ang tubig magayunon. So ang flow kayan, kung mahiling mo aerial part, mahiling mo su bulusan talaga kayan, yun, dire-diretso San Vicente. Then na-inspire ako kayan last year kasi sa Japan, igwang arugan ed, ang Kyoto, igwang arugan yan, Sukatsura River. River siya, igwang mga boating.
1: Okay po.
0: Then, may magayon na irrigation.
1: Pero ako man siya konstabi, ang kunyan niya, lahar prone. Na, alimbawa, mayon baga pag aktibo siya, pwede pag magparaoran, pwede maging...
0: Ang San Vicente baga, bali, Tulong River iyan eh.
1: Uh-huh.
0: Ngunyan lang, duwa na lang. Okay. Kasi sarok na sulat baga, iyon ito sumayo sa Orpaw side. Yun na ito, may medyo...
1: Iday na ito ngunyan, ano?
0: Iday na bagay ito ngunyan. Kaya ngunyan, ang paghaling mayon, duwan ang parte na lang iyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pinakadakula, iwining sa San Vicente,
1: San Vicente. Road,
0: and the other side, doon sa may San Vicente part.
1: Okay.
0: Pero kung mahiling mo, pag nagpaparauran, ang bulos, duman at dakula sa may San Antonio side.
1: Ah, San Antonio.
0: Oo, duman
1: na naglihis na ning agihan.
0: Naglihis na ning agihan. Oh. Kasi ako, naka-estar ako duman sa likod kang Orpaw dati.
1: Pero ang years na, kasi kung mararumduman tang, agabos na gali, agabos na pigbubulusan kang tubig tabi cones, may possibility na pag-abot kang panon, na agihan mangyari. Kasi bulusan yan eh.
0: Iyo. Actually, arog talaga kaya. So, anyway, yaon na sa Orpaw, nagibuan man ki, naadalan man ang
1: kang engineering, ano?
0: Engineering.
1: Oh, tropicability study.
0: Taday man, yan naman, ikakakunday talagang magayon na studies. Ngunyan, duwan na lang sa Dakulaon, ano? Sa nahiling ko.
1: And then, pinakang aktibo, duman na sa may San Antonio?
0: Duman na sa San Antonio ito. Inibag, suminadit namin sa mga laugan, digding, kang mga bulusan digding sa may, inibig ipapapos. Pero, iyan, magayunon iyan. Kasi may mga burabod ang iraram ko yan. Tsaka tubig yan, haling pinagbubungin mariro.
1: Pero ang San Antonio, ang bulos kang tubig kan pasay?
0: Dari-diretso baga. Hali duman sa San Antonio. Pasiring na baga duman sa...
1: Pasiring na Malinaw.
0: Oh, Malinaw na.
1: Oh, so, sarayo pala.
0: Sarayo, parayo.
1: Pamalinaw ang agi niya pala. So, ang gabos na bagsak talaga kang tubig, taminadiretso sa banwaan yan, Malinaw.
0: Iyo.
1: Ababa talaga ang Malinaw area, So, takulang bagay iyan na maging parang tourist destination.
0: Tourist destination, kasi maduman nga ako sa Tabaco. Duman ako maduman sa San Vicente.
1: Sa San Vicente.
0: Na-create pa yung livelihood. So, mga taga San Vicente, taga Tabaco, duman sinda, magkakaigwa kayo trabaho.
1: Paano kaya na nagiging yan na lugar kung sa intig titindahan? Kasi, yung night market baga, actually na ano siya, apat na banggi na lang sa night market. So, the other night, dyan na tigigibo.
0: Temporary mas na ito. Actually, may hurong akimilala mayor.
1: Uh-huh.
0: The market, night market na. Temporary mas na sinidaman.
1: Oo. Uh-huh.

0: So siguro sooner or later may pagkapag-decide si Mayor na may sarili ng permanenteng lugar para
1: sa consensus na po pwede bungtak talaga.
0: Basta harayo lang talaga. I think ano ni duman na kita paduman sa sudiretso baga kasi sa ordinance ako nga ni 3 km radius pagamit ko ito din after kito sa barangay Talipa pa sa mga respective barangays na muya na nilang
1: Oh, kasi may nakahuron ako sa mga paratsyenda baga dyan sa San Vicente.
0: Uh-oh.
1: Apektado man sila pagka may night market na, date na andin siya kasi dyan nag-abos man nagbabarakal. Pagka puon na Biyernes, Sabado and Domingo, ninbanggi, imbis na diretsyo man duman sa inda, dahil nataka-kompetensya na nindadigdi. So sa night market. So, kung talagang higpitan ko ta na kon sa di, kundi hanap buhay, sabi nga ni, mag-arog kayan, mapagalon, basta hanap buhay yan sa tuyang kinalaban, ano, mapagalon. Pero anan, magayon, mahanapan talaga, kung sa inapernanenteng lokasyon sinda po, pwedeng ibuktak na. Yan ang gigibuhan pa ng aksyon tabi kons kan LGU, budakan sa imo pong committee, vice chairman kan committee on public market tabi. Pero may magayon ako dyan na nahiling na pwedeng ikadagdag. Ito bagang pamuso mo niyan, Cons. Total niya, unamasan ang plano mo. Itong pabugtakan mo ning marker dyan na I love San Vicente para pagpuntura.
0: Mangyayari.
1: Di ba? I love San Vicente or I love Tabaco. Yan ang number one eh.
0: Para
1: maging trademark, kumbaga. Madali ilang mahanap sinda. So, dako lang kasi ang Mount Mayum, viewing yan, ilingo na maray tabi, Cons.
0: So, igwa na kitang magayon na view. Ipuan talang i-develop
1: na lang
0: siya. Then magkakaigwang landmark.
1: So pag nagdakol dyan ang mga nagpaparasyar, mga potential magka-create ng trabaho. Mas madagdag ang mga manigusyo dyan. Pero dapat mapapakarainan lalo.
0: Yes. Mapagayunan, tsaka ang itong area ito, so itong kung facing ka duman sa Mayon, so right side, itong ano, Mayon, Mayon rin, no? So left side, may propose ano ako ito, future plans na itong maging new business district ang tabako. So, bako na lang dito sa sentro, so mga opisina, duman, possible duman.
1: Kasi tigtatawo naman eh.
0: Sir, magiging national road din ito eh.
1: Kasi, kaya nga ni iyon, purpose ka ito, kaya ginibuhan dyan ko niyan, ning access road, kasi pag abot kang panahon, iyan til nag-aanaagihan. Magiging...
0: Yeah, ma-traverse ito going to malilipot eh.
1: Okay. So, pangpahali pala niyan pang ano, pang piot kang traffic o tabi mga katindugan.
0: Yes.
1: So, yan sa mga plano ha, mga katindugan yan, ang aabangan tatabi sa mga masunod pong aldaw, mga masunod pong taon na tututukan ni Cons Roy Bon Imperial para po ligdi sa tuya sa syudad ning tunay na pagkamuot. So, dahil siya nakasentro sa pagpresentar mga katindugan kan sa mga ordinansa, resolutions. Kasi sa totoo lang, ako Cons, dahil man ako nag-ordinansa o resolution na ipapasar eh. Ang bilang sarong kunyan, sarong syudadano, ang tigihiling ko is yung performance. Kasi kadakol ka man nga ni ginibong resolution na sinordinansa, kung dahil man mamamatian kang publiko ang epekto kang ordinansa sa resolution na sa imong tig sa sumeter, magiging useless lang.
0: Yeah. Actually, asa ko yung mga resolution, Ed, yung ito, so resolutions to the executive na implement sa mga ordinansa. Kasi dakulon nga ng ordinansa.
1: Mabubuak ka na kakahanap kung anong ordinansa dyan ang i-renoto.
0: Kaya magayon nga na iyan, kiwa doner. Yung yaon sa ano mo, siguro pala sa sidewalk ordinance. Dahil kung ano iyan, nahiling eh.
1: Okay.
0: Nahiling ko lang kasi pinasan ni kiwa doner na may resolution, may ordinansa pala since 2017 ngayon yan tabi.
1: Halo yun na.
0: So,
1: ayaw, tama.
0: Nag-reso siya na i-ano si mayor na i-implementar.
1: Okay.
0: So, yaon dyan, covered na rin dyan sa mga...
1: Kasi haloy na ini. Kung 2017 pa ini.
0: Yes, pasatabi
1: so,
0: sa title.
1: Haloy nang maray. A resolution respectfully requesting the Honorable Rinaldo Biro Tabaco to direct the Public Safety Office and the Philippine National Police PNP Tabaco City Police Station to strictly implement City Ordinance Number 38-2017, otherwise known as the Tabaco City Sidewalk Ordinance.
0: Kung mahiling mo ba yan, di ba? Cover na nga dyan sa mga ambulant vendors.
1: Bawal na talaga sinda.
0: Ano
1: man nakakunyan, nakakaulang sa sidewalk, ta iyan agihan, kantaho, dahil dapat ko talaga pigtutugutan.
0: Since 2017 pa. Kaya naisip po, sabi ko, ma-amend ako, pig-amend ko yan sa ordinansa. So, iyan, matatakpan na naman sa ibang ano dyan. May ibang mga provisions dyan. Pero, iyan, pag-incorporate ko ang digde. So, sana, hopefully, na may pasar ko na next session. Yaw na rin dyan sa iba eh.
1: Okay. So, gusto sabihon, poon kan mapasal, may pasar ini pong ordinansang initabi, Cons, kung

0: title. Uh-huh. Sabi ko, kaypuan talaga ma-implement din. Uh-huh. Eh.
1: So klarong maray, nabawal sila talaga dyan.
0: Bawal sa sidewalk.
1: Uy, naku kay ni mga katindugon. Ano? So, ang ma-implementer, kasi nakabugtak digdi, ang dapat mag-implementer kay ni, ang Public Safety Office, budan Philippine National Police. So, sinda ang implementing agency kay ni. So, sinda dapat ang nagtatrabaho na kay ni Cons, with or without, kan sugo kan alkalde.
0: Yes, yes, yes.
1: Kasi sinda ang implementing agency kay ni, sinda na kuta nagsasaway, kasi ordinansa na po ni Cons.
0: Oh, tama, tama. Oh.
1: So, dapat yuri, pag-irumdumunan sa iyong mga police, budan Public Safety Office, na trabaho yes. Nindo ni, kasi inyong ordinansa na kapalaman digdi kinakaipuhan tang implementer ini.
0: Tama, tama.
1: Yan. Okay, ano nakabot na sa opisina kang alkalde?
0: Actually, kang session may naipasar na yan. Uh-huh. So, ano nga yan?
1: So, probably nasa...
0: Pasar na sa mital na siya.
1: Okay, uh-huh. Makakabot ini sa alkalde. So, ini naman ang pagurunan ta sa mga masunod daw. Kasi, kung isipon ta, doble-doble na palang tabi, Cons.
0: Doble-doble, tapos ko yan.
1: Doble-doble na. Ta, so, mga ambulant vendor, nagtitinda sila sa sidewalk kasi bawal na dati.
0: Yes, yes. Oo.
1: So, talagang, so magugulpi kong sipon.
0: Oo. Kumbaga, makahirak na, mm-hmm. makahirak in the sense na, siyempre, hanap buhay ba sinda.
1: Mm-hmm.
0: Pero, dapat talaga, ang bataas. Duman sinastaman lugar.
1: Actually, dakul na. So, ordinansa pa na, bawal kan so, kay ordinansa din ni Consel Trainer Burse, eh. Mm-hmm. So, pagpalit ng mga tambucho pala, iguana ka ito. Yeah, day man yeah. Na-implementar. Day, o, maray na pagkauto sa'yo mo, kung si Ramboy versus Chanko, nagihiling, sa chairman man kan ano sa peace and order peace and order ba yan chairmanship mo nga ni Cons tamalingawon ako o basta sa Roman si Consel sa mga nagpupush ka yan sa mga sa mariribok na tambucho pero dahil man na-implementar tabi Cons
0: dahil pa na-implement ito tuloy halo yun ito ni Envoy
1: sana mapagsarabay sabay na din kasi kinakaipuhan mamatayan kang tao ng ordinan sabi ko na nga ni daw agurano kada ko lang ordinansa na kinakaipuhan na may pasar sa sanggunian kung dahil man na-implementar ni Matanos nagiging useless sigis ng agra ngay kan tawo. Okay, pasiring na kita duman. Kansarong si Mana na hiling ko so interview sa imo ni kunya ni Bitag ni Ben Tulpo. Alam mo naman si Ben Tulpo, pagdating sa mga ganyang issue ay walang kinikiling kan talaga yan. Na-interview ka, anong particular na issue tabi ito? Ang aram ko so asosasyon kan mga parachenda ning karni sa tabako, iyo ang nagreklamo. Kasi iyan si Sir na Salvador, nagdigdi naman ang actually sa kuya, na-interview ko na, unong sa bagay na iyan. And nahagadan ko na din yung reaksyon ng alkalde kay yung bagay man na yan. Ang sabi kan alkalde, nag-i-implementer ngayon kita kan. Actually ngayon, igwa kita kay mga kopya, may mga picture ngayon kita kang apprehension. Mm-hmm. Kundi ngayon, pagkatapos kang apprehension, yaon manggiraray si mga parachenda. So, kamo, ano so naging kasimbahagan nindo sa araw ka na problema, Tabi Cons?
0: Magayon suhoron hormi kita ni Sir Ben.
1: Oh.
0: Actually, ang nag-pig-clarify niya lang sa kuya
1: uh-huh.
0: kung talagang may ordinansa. Uh-huh. Then natatay nangyayari.
1: Dahil na-implementar, oh.
0: So ang simbag ko man sa iya, sabi ko, pig-implement mi po iya.
1: Mm-hmm.
0: In fact, may mga nasarado kaming mga tindahan
1: mm-hmm.
0: sa mga barangay.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema lang talaga, so nasa sentro, mm-hmm. kasi kaipuhan ming maikulukar
1: uh-huh.
0: sa tamang lugar.
1: Mahanapan.
0: O, nasabi uh-huh. man ni Sir Ben, talaga ngayon, ako ngayon, urban purong niya ako eh.
1: Uh-huh.
0: O, so duman talaga ngayon ako, gusto, ka-appeal uh-huh. talaga ninda ako.
1: Uh-huh.
0: So naugmaman siya, tapos sinabi ko na, kami po talaga, may pipropose na barangay Talipapa
1: uh-huh.
0: na iyo ang Madicongest Consindro uh-huh. ng tabako. So sabi niya, Cons ngayon, sabi sa kuya, after ng programa,
1: uh-huh.
0: Babantayan ko ngayon, magpapadara ngayon ako diyang kitawo.
1: Uh-huh.
0: So, maapod gilara ngayon ako sa imo.
1: Uh-huh.
0: So later part of this year,
1: i-monitor pala.
0: I-monitor niya. Uh-huh. Na, so kay puhan talaga, may pasa akong barangay Talipapa
1: uh-huh.
0: After kaining amendment kang sa kuyang ordinance.
1: Oh, so 3 kilometer radius na itong ordinance. Oh, uh-huh.
0: Kasi may mga amendment ako duman ng pigala. Uh-huh. Pag-iriba ko,
1: mm-hmm.
0: may isingit pa lang akong diet
1: mm-hmm.
0: na kaipuhan may ilaag duman sa ordinansa.
1: Uh-huh.
0: Then after kanya, duman na kayo mapokus sa barangay Talipapa.
1: Uh-huh.
0: I think mga 4 barangay Talipapa within tabako.
1: Ang kaipuhan mag-ibo?
0: Oo.
1: Okay.
0: So ang pakihuron kayo ni Manibadong
1: uh-huh.
0: na dapat sa luwas na kang 3 kilometer radius.
1: Uh-huh.
0: Ang sabi ko nga ni Sir Ben, ang ordinansang ini na igibo 2020, ang populasyon ng tabako, mga 120,000
1: uh-huh.
0: pasa nagatawo.
1: Nahaloy pa lang.
0: Ining ngunyan 2026 na 170 na uh-huh. ang populasyon ng tabako.
1: Uh-huh.
0: So kung dahil ita kaganan, naharan ni uh-huh. sa sentro at least 1.5 kilometer
1: uh-huh.
0: ang rayo. So dahil ita madikongest ang tabako uh-huh. ang mga partinda. So pag kinagantang mga 1.5 kilometer,
1: uh-huh.
0: so I think amenable na sinagayan. Mauyo na sinagayan kasi uh-huh. siyempre suyaon dyan sa Pawa
1: uh-huh.
0: or yaon dito sa Kabangan.
1: Uh-huh.
0: Dahil naman madalagan dyan sa sentro.
1: Dahil ka na mapasirin sa mga bakal ka sa nag-isarong kilong karne, mapasintro ka pa.
0: Sarungan, uh-huh. o di, tuyo

0: parkingan, mabayad pa. So, dumana sana sinda.
1: Ayun, tama man.
0: Pero dapat, ining sa barangay, ining may mga barangay talipapa. Daya na sinda magpara, iwan ang barangay talipapa, iwan pa sa gilid. Sa ibong, sa luwas kang harong
1: ninda. Tama sa mukon.
0: Masamukon. Duman sa luwas kang harong ninda, duman, ito dadako po
1: nito. So, sa madaling sabi, yung ambulant vendor, ang satuyang lilikaya na magpaparadakol.
0: Yes.
1: Kasi an ambulant vendor, isa moving iyan, tabi, kung sa in may nailing kan, may posibleng buyer, minahiro sinda.
0: Yes.
1: Example, hindi sa may party kan bakulod na sana, na kita maharayo. An pagkahapon kan, mahiling mo din, nasa girid baga kantinan po. Habang nagbabanggi, sige ang isug pa sa may hardware. Diba? Saan ka para isug sinda?
0: Actually, iwan na dyan, strict na dyan si PSO.
1: Nagbabantay na dyan.
0: May order sa mayor na i-monitor talaga. So, kang, si nagparalibot ako dyan eh. So, talagang yaon sa mga PSO officers nagatataw sindang ticket. Ang problema talaga ang pagtalikod ninda talagang maruso na.
1: Kasi moving sinda eh. May nakamotor, may nakapadyak. So ito ang dapat siguro close coordination with the barangay officials na sinda din mag-initiate, maghanap ng lugar para duman.
0: Yes. Actually ang ambulance talaga is dapat talaga sinda dapat mag haloy dyan, mga 30 minutos, 20 minutos.
1: Kasi nga ni ambulant, nag-ikot.
0: Ikot lang sinda. Kung baga, kang panahon baga, parating na ngayon sira, duman sa
1: malibot, barangay. Malibot. Dapat, araw ka ng...
0: Medyo na, nag-level up lang ngayon. May gulong na.
1: May gulong.
0: Kasi kahit baga, dahil mambaga, may pambakal. Maralibot. Sana sige, tantalibong ka mga nagagaraso. Kunyan, ambulant na, may gulong na. So, pero dapat, dahil sinda magpermanente. Talibong sinda. Talibong.
1: Dapat naghihiro. Bako siyang kunya dapat. Bakong steady.
0: Yes,
1: bakong
0: yes.
1: Stationary sa sarong
0: yes,
1: lugar.
0: Yes, tapos dapat ang ambulance sinda, may balde sinda na kagana kang ate. Kagana kang nilinigan sira. Bakong iuwalat sa nila.
1: Ang parong.
0: Ang parong. Dako lang reklamo.
1: Ang pagkahapon.
0: Ang ibayaan.
1: Ang pagkahapon, makulugo na sa dungo.
0: Yes.
1: O aside kay yan, yaon pa sinda, digdi sa sidewalk na pinagbabawal, nagwakita ng ordinansa. Bawal na nga ni, pero kung moving sinda, deki problema.
0: Tama.
1: Anong problema ninda? Nasa sidewalk na nga ni na pinagbabawal, yaon pa duman nagtitinda, laog pa kanda, 3 kilometers radius na pinagbabawal base sa satuyang ordinansa, tabi, cons. Kasi na ako nagdakula man digdi sa sentro kan tamako. Nahiling tan sitwasyon during the time ni panahon ni kapinpin pa kang inot ang maisugon digdi na kaparadarakop kan mga ambulant vendors. Sagkon sa ngunyan iyo ang problema tabi ko stay man talaga nagaiguan ning dakulang changes. Sinaman ginaray pati si pigpaparadarakop pigpaparasirita.
0: So kaning ano, personal ka oron sa COP. Kay nata sa city sa Manila. Pag naglilibot sulinis kalsada kay bahan sa chief of police eh. May ngipon.
1: Eyo, kasi yaon so happy mismo.
0: Ngipon, may ngipon. Kasi, kung mga policeman ordinaryo, napapakihuronan eh.
1: Eyo, correct.
0: COP, dayo yan eh.
1: Pag siyang tuminindog dyan.
0: Blinig talaga yan.
1: Kasi ako inabot ko yan, si chief of police kang inot, si Kapinpin siya mismo, ang nag-head kan mga araw kayan na kunyan, inihong nagbabayulate. Didara dyan sa, I don't know kung na mayor kayo to, si kunyan pa, si Mayor Burse, kundi ako nasasala, tabi ata, aki pa, kan mga panahon na iyan, tabi. So, ining ambulant, ining kunyan, ining talipa pa mo, kasi sabi mo, mga tulong barangays lang. So, basta sabihin, mga darakulang barangays lang ini.
0: Mga darakulang barangays, si Pawa.
1: Pwede nang bugta ka ng Pawa.
0: San Vicente.
1: So, gusto sabihin, mahanap pa ng lugar sa Pawa na pwede sinda.
0: Yes, at CAP.
1: CAP na dan.
0: Kasi sa ordinance ako, magkakaigwaman yan, mag-allocate man yung kipondo para doon sa initial na operations kang talipapa. Pagkawarong ko siya ngayon, mahanap ngayon ako consta. Kay Pawa na talaga ngayon.
1: Napagkaapon
0: ang Pawa is Mariyoso.
1: So, gusto sabihin mo, pwede mag-merge na. So, Pawa, Buda,
0: San Carlos.
1: Dumana din sinda magtinda. Pwede na nang isabay sa mga taga-Bacolod gayon. Kasi rin yun ang bakulong.
0: Most likely pwede.
1: Para ma-decongest na talaga. Mahali na talaga tabi cons.
0: Yes.
1: So, ano ang kunyan? Ano ang pas? Ano ang tinamangyayari?
0: Nag-uyo man sa kuya ang bilog na sanggunian. Hindi, mas yan ang problema. Mas magayon nga na yan. Actually, yun nga sa mga suggestion ninda. So, mga pag-iriba ko. Yun suggestion ninda na talagang magkaipuan, magkaigwa, kaarog ka yan.
1: Okay.
0: Para, you know, mahalin tamang kalinigan kang tabako. Kasi kung dahi taan arugong kayan.
1: Day mama makaray.
0: Kung dahi ngipon ang batas, dahi mama makaray.
1: So, imposing disciplinary action.
0: Yes.
1: Paulit-ulit kita.
0: Yes.
1: Circle, kunyan, cycle ang problema. Kung talaga, nin-strict na implementation.
0: Madadagitan lamang kami kang tawo.
1: Kaya mo ngayon, puro sa nakamutaram, dahi mo ngayon na pinagigibo.
0: Masupog ako, bukuhan.
1: Lalo-lalo na si, kunyan, si apektadong mga parachenda dyan. Number one, ang premium claim, Linda, kami ngayon, legal na naghahanap buhay, di ba?
0: Yearly
1: kami or monthly
0: sabi
1: kami.
0: Sabi ni Mayor, sabi niya, ano, nagibunta?
1: Oho.
0: Kaya po, ano implementa ito?

0: Yung kay Paul may implementahan.
1: Pag-arong kailan, paninindugan kang alkalde. So, dapat man tayo. Dapat ipa-implementar. Kung may ordinansa na nabilog, kasi ordinansa yan, so dapat i-implementar.
0: O nang ani ni Mayor, dahil pa ako naghiro kang amendment ko, nag-send siya ng letter sa Muya kung Monday, na kay Paul magiging amendment. Pero dahil niya alam, nanayin na ito sa amendment ko. Sabi ko kay Atty. Balayo, sabi ko, Atty., nagkasalang na sa amendment ko kaya. Okay. So, planchao na.
1: City legal officer ta. Okay, so nag-remind din pala noong unang dyan.
0: Okay. Gusto talaga ni Mayor, may implement yan. Malinig ang tabako.
1: Mapakarhay ang tabako. Isipon mo, Cons, may picture ako. Pinagayon-gayon kan Ligas Visiti an sa indang public market, ginibong tiles an kunyaninda. Malinig na ngunyan. So, dating mahiling mo na may pag nag-agay ka na masood ka may masing kuga ng mga nag-ambulant baga. Tapos kin sa in na lugar igwa kayan. So nagtultin daw baga nigo-nigo. Wara nang ngunyan duman sa Ligaspi. And malinigo na kung nakakaya nga ni Cons kan iba. Sa iling ko di sa tabako, basta stricto din ang implementation, makakaya ta din eh. Di ba? Mapapagayon ta din ang saudan.
0: Actually, ayan saudan baga. Diyan baga sa may ano ni, alang. Ang alang na yan area. Badian. Magayon noon yan pagayon noon. Magayon noon yan.
1: Ipatiles mo man noon.
0: No, actually magayon noon yan na mapagayon then so sira pwede ang ibaba diyan. Yun ang misog-isog duman sa mga itong mga alang sa likod. So parking ang maganda duman sa may market ano. May isog-isog duman. So at least mapakaray. I think dahil madipisil ang sustawo. At dahil na sinamasakap.
1: Ako nga rin, kutan suggestion ko, kan ako man, kung ako papala doon, kung may mag, halimbawa, may mag, mamuya. Yun, ibaraba talaga sinda. Itaas duman sugabos ng mga nagkitindi. Sa baba, sinda nasa taas. Ini mga para karne, ini mga para sira. Sa baba, kuta na.
0: Kang nasa Manila pa ako. Ako baga nag-ibokan sumuntin lupa, public market. Sa baba kayo ito baga, puro
1: masira makarne. Wet market talaga
0: wet,
1: siya.
0: Masira, makarne sa ibong. Sa taas, mga dry. Vegetables and so on. Duman sinda.
1: Pataas na.
0: Pataas sinda.
1: Iyan ang pinakamagayon na design. Kasi din sa tuya, nasa kabangaan sinda. Nasa tahaw. So, iba ang disenyo din sa tuya, no? Kan merkado publiko. Kung ano ang pinakang magayon, kung may mga suggestions sa tuyang mga kababayan din sa Tabaco City na pwedeng mas magpagayon kan sa tuyang syudad, lalong-lalong kan merkado publiko, mas magayon tabi, Gons, diba? Iyan gayod na design na iyan, kan sa udan ta, design pa kan so inarog, kan so nasulok na sa udan. Baka kampaday ko kasi inaabot ni naan masira kay to nasa second floor.
0: Nasa second floor. Pero ang pagkaiba kay to kasi magkasakat sa auto. Pasirin sa second floor, pasirin sa third floor. Mapark ka sa third floor. Tapos siya ano sa mga alang sa third floor.
1: Panahon talaga.
0: Dry sa baba, second floor. Mga kaunan din masira. Pero dakulaon ito, wide ito.
1: Mahiwason talaga.
0: Mahiwason ito.
1: Ngunyan dahil nagkita makapay mahiwas, tapos so dating mahiwas, unin na, naging mall. Naging na, Tabaco City putol, Mall, di ba? Yes, so kung ikuta, okupado pa bilang sarong sa udan, mas mahiwas talaga.
0: Yes, actually, maski bakong okupado. In front, okay yan. Okay na, may mall dyan, may prutas. Sa likod, pwede itong padakulaon ito.
1: Duman na lang ang expansion.
0: Duman na lang expansion. Pwede ibaba, sumasira. Suwet.
1: Ang problema naman dyan, suko nyan, su food park. Yun naman ang hanapan mo.
0: Madali ng food park na yan.
1: Ako ang gusto ko dyan, mailipat mo na lang si food park. Tapos kung sumasira si Macarne, ito ang pinakang the best na option. Ito na lang ang gibuhon. Duma na lang darahon sa iba.
0: Yes.
1: Nagpaparating na dyan sa Bacolod. Tawanan ng pwesto. Dirinig na kamong beryo sa Rabay. Kasi,
0: actually, pag ibinabang wet, aragawan na sa pwesto. Aragawan sa pwesto. Sigurado yan.
1: Kasi sa iling ko, pagkawan sininvite nindo sinda dyan, tapos dahi na talaga kimahiling na nagtitinda dyan sa maiko niya, ang dalagan kang para saan, basiri mangira sa inda. Ako niyo? Taduman ang pangaipuhan eh. Mahanap ka. Anong nangyayari sa tuya? Ako para saan, maagi ka naman sa may nagtitinda duman sa gilid kang tinampo. Dahi ka na mahapit dyan, duman ka na sa gilid kang tinampo. Pero pag dinisiplina ta, dinarata sinda sa tamang lugar, hanapon sinda kang para bakal. Bako niyo? Anyways, nakulang bagay yan tabi kons na nakakatabang kita sa mga kababayan ta. Pero ano sa mga masunod po mga katindugo na kunyan sa masunod na mga panahon na mas lalo pang mapagayon ang siyudad ning tuloy na pagkamon sa paagi po kang pagtarabang tabang kasa tuya pong mga konsihales. Ege, saro pa kons na gusto tang masabutan ka mga parantabay, naging laman ka talaga kan social media kan sarun simana. Nahiling kan publiko maski ako nabasa ko sa komento mo sa post ni Governor Noel E. Rosal. Igwakin na ka misinterpret duman sa imong kunyan, sa imong post na nanpaguna kan iba. Garo nga ya, may sa mga post ni Konsehal Roy Bon Imperial. Natabi kon saan magsabi sa mga paraan tabay. Tanu ta, napakomment ka duman sa post ni Governor Noel.

0: Actually, magayon yan na, ano, na diskusyonan. Uh-huh. Anyway, ito, nag-comment lang ako kay ito, ta, ever since baga, kami baga sa Sanggunian, kami ang dalaganan kan mga pasyente na halit sa Siga. Apera kan halit sa Siga, mga halit sa CHU, na minsan kaya, ang CHU baga, dahil magibulong. Or kulang.
1: Kulang.
0: Madalagan sa muya. So, tapos, nahiling ko ito. A day before kayo, may nagagadman sa kuya.
1: Tabahan.
0: Taga malilipot nga ni ini.
1: Arayo. Outside na ka. Ano,
0: mapalaboratory na siya. Sabi ko, sige. Kaya ang laboratory na, tanya ko, di sa Siga, dayman nga yan. Tapos, nasubulong niya ako, igwa, dayman nga kay bulong.
1: Uyugod mo yan.
0: Anyway, tapos sabi ko, sige, magpalaboratory ka. Tinawang ko siya. Magpalaboratory ka. Kundi kulang. Sabi niya, kung kulang ngayon, sabi ko, sige na. De, magpalaboratory ka. Dumang ka sa ligaw. May kaklase ako, may laboratory. Ako na mabayad. Magka-discount pa ako.
1: Okay.
0: Tapos, yun naman ito. Timing naman, may post kayo ito naman siguro.
1: Na dapat ngayon, bawal ngayon, dahil bulong sa ospital.
0: Yes.
1: Dapat
0: yes.
1: Ngayon,
0: itong ano niya.
1: Libre ngayon ang laboratory. So, video niyan, pigsasabi, so pagpagayon, pag-upgrade yan, Siga Ospital.
0: Yes, yes, yes. So naisip ko, sabi ko, ano mag-comment ako, na mapakihuron ako kay Gob, na
1: ayun.
0: Tawang ki attention sa mga basic needs, like so bulong, laboratory reagent. Ang sarong pasyente, ang sarong doktor, dahil makatao kay reseta, kundi ang laboratory, dahil laboratory results, dahil siya makatao kay magayon na bulong.
1: Ayun.
0: So, ang nangyari, hanggang dumasan na sa pasyente, makuha sa naka-request, dahil man makapa-exam. So, yun ang ito, sumadalagan sa muya. Sabi ko nga ni Baga, kami, dahil man kami nagsasayo, masasanggo niya. Kabus kami kung iikutan dyan, kan mga pasyente, kung yaong kami, mataw kami, dahil man problema.
1: Ayun.
0: O, ta, public service baga.
1: Sabi ko nga ni, pigwinta ko, sa kurukinyintos niya kung itaw ko ang kangkonsyal. Kung may sampulo na kurukinyintos, pera na ang kada bulan niya. So, sampulong sa sarong aldaw sa kurukinyintos, pera 5,000. Sa laog isang bulan, sabi ko kaya, naabot-abotun, sanggatos mil. Sa laog isang bulan, kung regular niya ako na nagpaparaharagad sa mga konsyalis, yako irakman kan mga konsyalis, irakman kan na hagadan.
0: Pwede panahid kan mga Gcas. Minsan kaya.
1: Magugulpi talaga.
0: Magugulpi kaya. Minsan kasi sa mga Gcas, may pigpapadaran ako, may pigdayo, pigdaran tayo. So, iba buwaman.
1: Iyo.
0: Ang lalansiman.
1: Siya ba?
0: Balik kita.
1: Ano so naging kunya ni Gob? Ano so naging kung kasimbagan ka ito?
0: Actually, dahil man ito kasimbagan si Gob. Kasi aram ko si Gob, dahil man kita masimbag. Kasi yaon man, nahiling niya man duman, or kung nabasa niya man, so pakihuron ko lang. So, dahil man akong intention o ano pa man, kasi si Gob, dahil bako man kami maglaban na kung may mag-ano.
1: So itong dinibo mo, pakihuron sa saiya, na kung man po pwede, ining mga pangaipuhan na perming pigahagad man dyan sa saindo, maitao talaga.
0: Maitao. Matauan lamang madagdagan para, di ba, maluwas lamang sa pasyente, maliwalo sa pandok, ako ng moroso.
1: Bataan laboratory, pero may sobra ribuan kantidad.
0: Yes. Ang magayong pahuni, ang nangyari, dahil duman, sabi kang pasyente sa kuya, ngayon, igwa na ngayon, na-exam ngayon ako sa laboratory dyan.
1: Okay.
0: Ang problema ngayon, dahil mas ako paglista, may bayad. Eh, inapodang kung ngunyan sila. So, admin. Sila, takaklase. Okay, schoolmate ko sa Peking.
1: Akaklase mo yan siya?
0: No, ahead sa kong 1 year.
1: Okay.
0: Schoolmate ko sa Peking.
1: Okay.
0: Sabi ko like, natata may bayad. Paano ngayon, kung sa'yo nang kaming budget, na ngayon budget. Anyway, sabi ko, dapat sabi ko, sige, dapat niya ako kan matawa na budget. Dahil man dapat niya ako ibayadan ng mga pasyente. Igwa pala na laboratory. Taday pag-release. I-charge pa sa pasyente. That time naman, yung staff ko, yao na pala duman. Tinao na sa resulta. Naday yung bayad. Sabi ko, pwede man pala.
1: Maliga ano?
0: Maliga. Ang hindi ko na lang naman sa pasyente, tinao ko na lang, ipambakal kibulong.
1: Pambakal kibulong.
0: Naday naman kibulong.
1: Subulong naman ang problema.
0: Naday naman kibulong.
1: Okay na ito.
0: So, ano lang kaya? Simplihan lang baga.
1: Kasi pinagkomentaryo ang kapay. Gwapa kayong mga media na nagkomentaryo sa imo. Kakaginiribunin doon yan. Kamungay baga, mga konsihalis ngayon dyan, elected official ngayon dyan sa Sanggunian. Ano nga yan, Tabaco City? Wala kaya kayong mga ayudang pigtato sa mga arong ngayon kan? Ano ang masasabi mo dyan?
0: Ang Tabaco, ibang may budget yan. Ang CHU ta, dakul dyan na bulong, kompletoan, dahil nga naman sa YACA program. Si Mayor, matao man ki, ma-augment ki, ma-request sa muya na magkagawa kami supplemental para sa additional na bulong. And mga, kung ano pa.
1: Pangaipuan medikal.
0: And ako, may pig-propose ako sa Committee on Health, si Wad Ensit, na arugunta su Quezon City and then Taguig, na su medical assistance program. Gibunta sa TMAP or Tobacco Medical Assistance Program. Pig-discuss ko na dito kay Mayor na napasipara sana. Na sabi ko, magtao kang budget sa bilog na tabako per month, 5 million, na i-allocate pharmacy. So, multi-pharmacy,

0: ito, kumbaga, iba-ibang pharmacist tabako. Gabos na pharmacist tabako.
1: Tatauanan mo?
0: Tatauanan dapat kay ito kay 5 million na ito. Uh-huh. Mag-allocate kung pirang dapat duman sa kada pharmacy. Uh-huh. Kasi sa ibang pharmacy, iwang may mga high-end na bulong na dahil duman sa sarado ng pharmacy.
1: Uh-huh. Tama, tama.
0: So, sabi ko, itong ordinansyang ito, arog ito sa Quezon City and Taguig. Uh-huh. Na dahil nagkakaproblema, mayaman, iprobre, nakakakuha. Pero may limit lang per month, siyempre. Dahil ba kung man pwedeng unli? So per month lang, kasi sa maintenance pag monthly bagay yan.
1: Monthly.
0: So may limit lang. Sabi ko, kiwad insit, adalan mo tabi ni kiwad insit, inihuni so copy kang ordinance.
1: So buong sabihin mo, sa tagamang 5 million, mahanap ka mo kay magiging partner na pharmacy.
0: Yes, yes.
1: Na pwedeng pagbuktakan ng bulong, na pwedeng ma-avail ka sa tuyang mga kababayan na taga-tabako.
0: Taga-tabako.
1: Klaruhon ta ha, mga taga-tabako.
0: Taga-tabako lang. Taga-tabako lang ito. Itigdihaw kita sa tabako. Tsaka, ito, magkakaigwa itong marka kay Mayor na natauan kay bulong, natauan kay alokasyon, natauan kay servisyong araw ito sa mga taga-tabako.
1: So, takunday man sa siga, madumang ka sa sarong particular na butika, dumang ka na sa maabail, na libre.
0: Yes, yes. So, bago lang so butikang saradet. So, darakula.
1: Darakula din.
0: Gabos, basta multi-pharmacy.
1: Tadawa mag-sign ka, ade, perming yaon.
0: Then, mahagad lang ki. Garamay voucher lang o recommendation, City Health. Dumang ka kaya ni magkuata. Dahil man kami, digdi sa det na butika, dumang ka.
1: Dahil available, digdi.
0: Pobre may kwarta, magkakakuha duman.
1: Magayon ito. Pang-augment. Kasi dayman kikaya. Maski ang provincial government, day kikaya. Nag-aagrangay. So, kayo puhan ng augmentation din. Halis sa mga LGD. Ako lang ano yan. Magayon na suggestion ni Yan Tabi Cones na
0: mapagadalan. Yan, kiwad insit. Siguro ilalawag yan ito next session. Tapos clear pa siya kay doktora.
1: Isabay mo na, bako lang bulong pati laboratory. Kasi kung saan may laboratory, inihong apod kayan.
0: Diagnostic laboratory.
1: Kung saan may diagnostic laboratory, dapat doon din po pwede sila makaabil ng libre din.
0: Yes,
1: na pagpapalaboratory. Kasi ang nangyayari, pag dahil talaga dyan, susuguan ka sa private, pating hospital,
0: yes.
1: Mabutas ka ng kading kwarta, dahil ka po pwede din magbutas yung kwarta sa private hospital. Bakon?
0: Tama.
1: Dahil ka man makapalaboratory na libre yun ka dyan, sumahanap ka talaga ng budget para sa laboratory.
0: Tapos iwasan ta duman sa mga substandard na bulong. So, aram tamang baga. Ako, medrep ako, halongin na panahon. Igwa man talaga mga substandard.
1: May nakakalusot ka.
0: Igwa. So dapat, daman talaga sa mga ganyan na klaseng bulong. Tananing,
1: sabi nga ni, branded.
0: Maski bakong branded, maski generic.
1: Maski generic pwede.
0: Basta, sumagay yung standard. Ta, ano man baga na nagtabang ka na sa tao, tama maloy ang klase yung bulong.
1: Maloy ang klase.
0: Tama mo lang kimbaman tiba. Ito nga nang, dahil na magbalik sa imo.
1: Nga ariglado ang buhay. Aram mo, maray man na napag-istoryahan din. Ang dako lang bagay man na nagkomento ka duman. Kasi, day ka basta-basta mga komento na day ka mang kiaram. Ano? Ang, sabi nga ni Cones, haloy siyang medrep, mga katindugon. Kaya aram niya, kung ano ang sitwasyon, estado, sa mga arog ka ng mga transaksyon, Tabi Cones. Ade. So, dakula bagang bagay na nasasabutan tangon yan. Ano? So, gusto talang, Tabi, linawon, Cones, ang pagkomento mo duman, bako magreklamo o nagre-reklamo na kung ngayon nagugulpi na.
0: Bago kita ako.
1: Ang mga staff ko,
0: train ayan sa kuya na dahil kita pwede magreklamo. Kung iwa kitang ikataw, tawan ta.
1: Kung dahil sa kakamata, buda paliwanagan.
0: Halat-halato lang, taday pa. So,
1: buda,
0: pang,
1: buda ramdam mong kang tao na dahil kapakonsyal, Tabi Cones, kibo muna.
0: Iyan nga.
1: Kibo muna, alam nga na konsyal. Alam nga na magsayo, ma. Bako na iyo. So yan na dapat masabutan mga katindugo. Sa totoo lang, dahil lang kaya nagpapararibo ni si Cones, kang inod pa, pagka digdisa muya sa One Radio, may mga nagaharaga din tabang. Saro po sa nagpapadaraning ayuda si Cones. Sa mga nagaharagad po ning ayuda.
0: Araman ni Ma'am Osang.
1: Araman yan ni Ma'am Osang. Kaya, na-misinterpret lang, so sa iyang kunyan. Kasi kitang individual, minsan magayon ang purpose na duman sa satuyang pigsusurat. Adi. Kung minsan pag binasa na, iba na ang interpretasyon sa, iba na nasasadayta na masabutan kung ano talagang gustong minsay na ipaabot na. So mas maray na ipig-share mo ngunyan, ipighayag mo Tabi Cones na pag-komento mo duman sa post ni Governor Noel E. Rosal bako para magreklamo.
0: Yes.
1: Kung maghagad nin, kumbaga,
0: pakihuron ba?
1: Pakihuron. Na kung mapupwede, kan provincial government, kasi iniemperming agrangay, kasatuyang mga kababayan na mga pasyenteng dinadara dyan sa Siga Hospital.
0: Appreciate din tang maray ang report ni Gube. Kasi may gusto ba siguro
1: mag-report. Mabuti nahiling tama na may development talaga. Ako nahiling ko man ako na nasasabutan ko. Si siya'y mahabo kan makapagtaon ng maray na servisyo ng mga hospital.
0: Yes, kumbaga ito, add-ons lang ito.
1: Add-ons lang. Ora, ako, umaugma ako na ang kada pasyente na malaog sa sarong

0: pribadong sa sarong pampublikong ospital, pero ang tratamento garo ka man sa nasa pribadong ospital, maugmahon ang sarong pasyente kay ang ons, di ba? Ako pirang beses naman na pasyente, may ko-compare mo talaga kung ano ang serbisyo sa private, ano man ang serbisyo sa public hospital. Aram ko yan kasi parang beses naman ako naghatunding pasyente tabi ko. Sa private, pag nagdyan ka si kaso gabos yan eh, halos oras-oras, bibisitahon ka kang nurse, ririparuhon ka. Compare mo sa kunyan, sa pampublikong hospital, dayuhon ka niyan, pakalilig si sarong aldaw, pirang aldaw, di ba? Kung dahil ka magduman sa nurse station, dahil ka ririparuhon po, anda ko lao na kaibahan. Kana sa pribado, kaya lang, siyempre, ta kita mga tios, madamang kita sa pampublikong hospital, tawara kitang pirak na pambayad sa private.
1: Pero ang pakiurong ko lang sa mga public hospital, dapat treat ninda ang tao equal.
0: Mayaman man
1: kitios. Dahil sila maghiling ki, malinig ini, mati ini, papaboran nyo sa malinig, asikasunan nyo sa malinig. Dapat, public hospital eh. So, dapat equal ang pagtatar sa tao.
0: Magkunya na lang sinda inihong ang bonus na lang kayan sa second life eh na lang ang isipon nindo dai kamo maghanap ning bonus para kunya na kamo na sa so second life na kamo nagtatrabaho diyan bako lang para sa salary ano cons kundi talaga serbisyo publiko na makatabang kita duman sa mga katugangan tang nangangaipuhan ning serbisyong medikal. Iyo po. Kasi aram nindo masurtihon kamo kung arog kamo kayan diyan sa alimbawa mga nurse kan doktor kamo. Takulao napakaswerte nindo kas kamo nin bay makatabang para makaligtas nin buhay nin tawo. Ayun na dakulao nang bagay ito no. Makaligtas ka nin buhay nin tawo, dakulao na po iyan na bagay na tinausay mo ni Lord. Kaya dahil lang magparahiling sa kunyan, inihong estado kan buhay ni sarong tawa. Alas 11:50 na tabi mga tugang, dakul na ining mensahe di dahil ako nakakabasa actually. Ay pasensya na kamuha sa mga message nindo. Kay Edin Ali, maray na pagkaudo. Kay Jis Plana Kundat, maray na pagkaudo tabi. Kay Shirley Sabilla Miller, maray na pagkaudo dyan sa Santa Teresa, Malilipot, Albay. Ano pa konsaan ko niyan, ang mga pinagpupush mo niyan sa sanggunian tabi?
1: Bale, yung ang focus ko niyan, so it's amendment kang 3 km radius, no bending. Then, nakasunod na so Talipapa. Then, ining Mayon River Ecotourism. As local economic enterprise chairman, ako maging author kayo niya. Co-author si Ramboy bilang tourism committee chair. And si Wadness para doon sa Enviro.
0: Ay, okay. So pagtatrabang-tabangan nito. Para mas mahilingan talaga ning kunyan, inihong, kumbaga, inio feasible or dahi, sa katatabi, kunyan, mahihiling sa mga masunod mong presentasyon, mga tugang, and development tabi. Magayon ini ako tigya bibisualize ko na ang magiging puturo diyan sa San Vicente.
1: Actually fixen ko ni RD, Herbie Agwas. Umaon si RD.
0: Oh kasi magayon.
1: Magayon ni ang tabako magkaigwang yan landmark. Oh. So, magkaigwang madaman ang tabako.
0: Magayon ang ano, magayon na ideya yan tabi mga tugang.
1: Para sa taga San Vicente.
0: Pero magayon yan. Pero dai mo na isipan na sa dating dinarayo na boulevard dito sa Satuya na magkaigwa din kay kunyan.
1: Bolivar sa...
0: Ano yung sa tuya? Sa tabako?
1: San Roque.
0: Oh, San Roque yan ang palawa. Dati baga kanso
1: medyo,
0: bago yan?
1: Medyo kaya dakulaon ang magagastos eh. Ah? Ano ba yan? Open.
0: Open,
1: So, unlike duman,
0: sa date lang
1: allocation, i-allocate kang gobyerno. Ang gobyerno. Then, on the phase, kasi may phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 eh. On the later phase, may lalogmin sa PPP. Ibig sabihin,
0: private-public.
1: Public-private partnership. So, public-private partnership, dahil naman dipisilan sa LGU.
0: Private ang mamanage.
1: May kita ang LGU. May part na kita ang LGU. And then, mamimintay na maray. Then, mapapagayon ang benepisyo kang tao.
0: Pag sinabi kasing private-public mga katindugon, may say pa man girare ang gobyerno sa pagpapadalagan kang privado. Once na mahining kang gobyerno na depiktibo ang sa imong papadalagan, pwede kang salidaan, maghanap girare ng ibang kapartner. Kasi partner ka mo, parang joint the private and the government, nagkasaro.
1: Tsaka mas napapadali ang development pag under PPP. Kasi, pupunduhan talaga ang kambribado eh. So kaya ang projection ko kaya ni mahiling ko, so vision ko, sabi ko, I think 5 years magayon na San Vicente River as Mayon River Ecotourism.
0: So sabihin kayo ni mga tugang dahil tapagbutasan si Kunsi na dahil magka-graduate dito. Kung makagraduate kung butasan tayo dahil mahiling dyan ang kagayunan.
1: Actually Ed, no dahil man sa kong problema dahil ako dahil na ako buto next year kasi mahiling

0: Legacy.
1: Uh-huh. Na ikaw nagpuon.
0: Na ako nagpuon. Uh-huh. Then mapapadagos ka mga
1: tag mo na magayon nun
0: nali. Then ano ini sa future generations ini.
1: Uh-huh.
0: So then si Mauli sin sa Bicol, uh-huh. Mailin nila bako na araw pensa uh-huh. natin.
1: Actually ako na, uh-huh. na nabanggit ko man sa imo kasubangi kasi nagpampa ay kasubago nagpaano kami nagpabuang kami nagiling kami diretso na din kasubanga nagbarakwit baga. Mm-hmm. Malinigo na duman. Sabi mm-hmm. ko kimisis niya ko ining San Vicente na permeng pigdadayo magayon ang laganan ni Dicky Marker. Ito na nga nasipig sabi ko sa imong island yeah. Tabaco kasi yeah. Facing siya duman sa Bayon Volcano.
0: Yes.
1: Pag once na pareho baga dyan sa island Malilipot mapapicture ka lalo pag malinawon hilingon ang Mayon. Mm-hmm. So nakakapture na siya island Malilipot. Nagkakaiguan ng tulos ikamuning ko niya. Kumbaga may landmark na tulos.
0: Tapos ito baga Ed itong tulay na ito nalimot.
1: Uh-huh.
0: Kakagawan duman garam i-stop hanggang sa naduman
1: uh-huh.
0: sa tubig. Tapos ayaw. Later on, pwede itang maging hydro.
1: Ayaw.
0: Ma-create ang ikuryente.
1: Ayaw.
0: Later on, later
1: so,
0: part.
1: So, di gabot-gabot.
0: Pwede possible yan.
1: Di arog-arog sa nagyan. May ulang-ulang sa ano. Kapag nagbulos sa tubig.
0: Hindi kita mag-focus sa sarit siya. Dapat wide ang iisip
1: tayo. Ayaw, ayaw. In the future, ano. Kasi bako lang mun yan. Bako lang mun yan na panahon.
0: Nahihiling mo sa kagayunan eh.
1: Oo.
0: Okay. Human sana.
1: So sana mag-materialize mga tugang ano ako nagtutubod sa mga taong pag-igwa kaning vision mm-hmm. na maray tapos pigpiro sige mo mangyayari yan.
0: Tsaka ako nag-isip na gastos ang tabako.
1: Uh-huh.
0: Ang pag-iisip ko so malaog sa tabako.
1: Uh-huh.
0: Kasi iyan pag nagkaigwa naman ang tourism uh-huh. non-stop sa tabako.
1: Mabust ang tourism.
0: Uh-huh. Investors malaog sa tabako. O kasi matuhon ngayon.
1: Potential maglaag ng negosyo.
0: Uh-huh.
1: Matawuhon na pala ngayon dyan sa tabako
0: yes,
1: city, di ba?
0: Then so sa ibong possible ito, business district.
1: Kasi lingon mo, ang Legaspi, kunya na, ining crowded ng Maray.
0: Oh.
1: Ang expansion, pasi rin hindi sa Satuya, oh. Kung isipon.
0: Tapos si Kong Garvin nga, nagilabal ako, nag-message ko. Sabi ko, Kong, magayon niya ako sa message mo sa Kongreso.
1: Uh-huh.
0: Sapat niya ako, sinabi mo sa tabako. Uh-huh. Unin-unin niya ako ang vision ko sa tabako. Itama mo mag-attention.
1: Message ko pala. Maray na itong kunyan, ay may suporta from the national.
0: Yes.
1: Mapapadali ang pagkunyan.
0: Yes. Sa mga initial,
1: tama yan. Dapat talaga may ano din kamo sa national, may access sa national.
0: Yes,
1: ano?
0: Yes.
1: And kamo, ta mga konsyal, yaw ng possibility na magkaigwa talaga kamo ng access sa mga arugay ng magagayo na proyekto Tabicons. Alas 11:56 na, nin pagkaudto, makaskasun sa nantalibong kanurasana. O puli, nabasog kamo ng mga information, mga katindugon, mga future plans. Para po digdi sa siyudad ding tunay na pagkamuot sa lindong kan komitiba na kapot-potabi ni Konsehal Roy Bon Imperial. Cons, baad may nalingwan ako, tadikit na lang na minuto tatabi at natatana. Kung gusto kang may gusto ka pang ipaabot sa mga kababayan ta, go ahead tabi.
0: Salamat gilalay sa paghinanyog kang, as in paghiling live sa FB ni Ed,
1: mm-hmm.
0: as in sa mga taga-tabako. Ang sakuya lang na pakiuron, maghalat-halat kita, dakulon mangyayari sa tabako.
1: Mm-hmm.
0: Ang pigbubuso ni Cons Roy, bako lang para sa kuya, kundi hindi para sa bilog na tabako.
1: Yeah, po.
0: Mahiling tang kagayon ng tabako. And mm-hmm. yung mga ordinance ang pigbubuso ni Ramayor, mm-hmm. hindi para sa kalinikang ng tabako.
1: Mm-hmm.
0: So sooner, mahiling ta na naiba uh-huh. sa sitwasyon ng tabako.
1: Ayo. Pero bago ka magali, may humble ako kasi nahiling ko sa sitwasyon dyan sa NFA. May pigsend naman sa kuyang retrato. Actually, ako aram ko pinapod na nindo sa Sanggunian.
0: Mm-hmm.
1: And si Mayor Ray, nag-initiate na din na magpabungtak yan ng canopy pero pigsayumahan kan NFA, tabawal mm-hmm. daduman sa laog kang compound. Ano pa ba yan pwede tang gibuhon kayo? Makahira ko na mga kababayan ta, nagpipilang aga-aga, halabaon, init oran niya, onyan sa sapar. Tabikons, pwede magibuhon inining ko niyan. Request, ali mismo sa Sanggunian, investigaran gararesin na kung nantaarog kaya ng tratamento ninda sa tao na nag- kababayan ta na nagbabarakal dyan ng bagas?
0: I-discuss ko sa kuya pag-arib sa Sanggunian, Ed. Kasi iniaram ko, inaksyonan nga ni Mayor.
1: Eh.
0: So, habo ko makiaram sa sa functions ka.
1: Executive.
0: Kasi kami sa legislative, muna na lang kami.
1: In AW legislation, in para at least
0: Hilingon may ang, kung hanggang sa kami, pwedeng mag-up.
1: Para mahanapan yung solusyon nantig.
0: Yes,
1: mag-ano kita nantig, mag-come up sa sarong solusyon bako nantig, para panipisilan ang tao. Tayrak man, so senior citizen, nagpipila dyan kung sirakan mga gurang, makabakal sa nakang 10 kilos na bagas. So ito ang satuyang concern, di ba? Na sana mariparo man ka national, taka kunyan ini, ang pirming tiga gagapo man ka National Food Authority, so FTI, Food Terminal Incorporated. Tapos hindi nga yun, so nagpapabakal. Pero, sinda eh, magkatandim sinda sa programang yan. So dapat sinda, naguhuron ko. Anyway, sabi ko, sumahalat kami, ano? Ng mga posibleng lockdown kan Sanggunian in AW legislation, mga katindugon tabi. Salamat, Cons. Salamat po sa gabo sa mga parantabay. Salamat man kay Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao sa kunyan, sa oportunidad na ako tabi at mag-handle tabi. Sagpray tabing

Ang ikaasin ng sangrianda. Salamat po, ako po si Ed Bordeos. Maraming thank you. Maurasyo, impirata ngunan kita. Tabi mga tugang. Buda may puro picture taking kaming madali ni Cons. Madali lang Cons.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, FM, your best source of news and music. This is One Radio, FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
4: It's 3 minutes after 12 o'clock on One Radio.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
5: Ako po si Amira.

0: Tabaco City's Tim Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: It's the 31 after 12 on One Radio.
4: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: One Radio, tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 12:58.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolanja. Uyan na ang barata sa oras ni Nina Dudsendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Malabokala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Pinauwang doon ka na commission on elections na mas nakulaan ang magiging na pangangiipo ka na hensya. E nagkasuliwata na ipuspo na ang barangay e nasanggulian kapataan elections na nakatala ang gibuhon na sa Nobyembre 2. As in ilipat ini sa taong 2028. Magigirong dumang nagasunada si Senadora Francis Escudero na inapropuestong lay na ipigoktab ang eleksyon ngunya na taong 2026 as in gibuhon sa taong 2028 mantang pinalawig ang termino kan mga opisyal kan barangay as in SK gika na sa 4 na taon pasi rin sa 5 taon na. Sigun kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Claudianco in a kaso man na madagos na ilipata sa taong 2028 ang nadaiman ninda na ihiling na masasayang ang napondong tinagamadigdi uli sa policer man girarig ining magamit alagad sa ibong nabanda igwasubot ni na pagbabago kung i-oktaba kaya ang eleksyon obligado ang ahensya na magbukas liwat ng registration na maresulta sa pagdakol kan mga botante kaya oras na magdakol ang botante sa taong 2028 ang mga gaipo man sinda ni mas nakulang pondo para sa dugang na balota. Ballot bags, dagdag na mga paratukdo na maserbi, bagi na sa mga presinto. Dugang ni Laudianco na kung malipat ang barangay e nasanggol ang kabataan elections sa taong 2028. Ana, magiging agyat man ini sa inda, uli sa kasabay kay ni Ana presidential elections. Niyan transtanto, mantang nag-iiral ang Republic Act No. 12232 o ana paggibokan na BSKE sa Nobyembre 2 para gusman liwat ang paghahanda kan Comelec as in disidil sindang idagos ini. Huli si Saro ining Leia, alagad kung dagos man subot na maging ganap na Leia ang ipigsuonad ni Senator Escudero, makakalaumanan publiko na susunod din na ini. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo. Ako si Bernadette Manawo na tinduko na.
2: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio,
2: sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Ito na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener at ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
10: Also available,
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.

Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Maray na hapon mga katindugan, and welcome sa satuyang Feel Good Friday edition. First Friday, August 7, 2026. Welcome, welcome, welcome mga katindugan sa satuyang programa. Ngunyan na aldaw ay Biyernes. It's Feel Good Friday. Happy, happy birthday sa mga nagsiselebrate ka sa indong birthday today. Happy birthday sa imo. Stress na naman kita, magtuturugtugan kang sa indong mga paboritong love songs. Hindi po, so one for the heart. Kumusta, Tabaco City? The city of true love. Syempre naman sa mga neighbors ta dyan sa Malinaw, Tiwi, Malipot, Bacacay, and Santo Domingo sa bilog na Bicolandia. Today is Feel Good Friday. Medyo chill-chill lang kita, mga katinduan. Kung ano man ang sa indong trip mo niya na aldaw, abay, G ka lang. Diyan ka lang. Ako nang bahala sa background music mo. And of course, ang satuyang Feel Good Friday question of the day. Hatod po sa Indokan GC Botardo Trading. Botardo Gcash, padala. PM niya po si Miss Jen.

mapiyong ka na sana. Ano ang pampapirot mo? Ano ang prayer mo or ang wish mo before you go to sleep? 0927-996-5002. Yan ang sa tuyang text line. Or pwede ka man po na mag-bisita kay DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. Tapos, comment ka na lang sa satuyang post. May post na kita today, ha? So, G ka na, para day ka na mag-gasto sa load. Feel free to comment ka lang sa satuyang post today.

Nagpapadagos ang sa tuyang tugtugan, digdi sa One for the Heart, Feel Good Friday Edition. Sa One Radio 91.3, tingdugunan.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata, masaing ka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang kantambakan kang tricycle.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
8: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvri blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
8: Jaya Enterprises.
9: Ang init!
10: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
10: Batata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Batata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
10: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
10: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
11: Playing the best songs on the radio.
12: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

0: every celebration.
1: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog, pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, at snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tindu.

ating dugon. Welcome to the second half of the show. Kerimanan po, Mangiraray, of course. DJ Chloe, the love ambassador. Hindi po, so one for the heart. Oras na 12 minutos, makalihis ang alas dos. Ang oras hatod po sa Indokan and Boyan Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize ng furniture para sa imong harong, opisina, negosyo, asin iba pa. Gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon mo lang ang N. Boyan Furniture along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Oy, happy birthday kay Sir Michael Lawrence Broad, Tourism Officer of Malinao. Happy birthday! Ano pa? Paikuta na ang baso. Puni na eman. Puni na eman ang pagpaikot ki baso. Cheers lamang kita ta birthday ni Sir Michael Lawrence Brun of Tourism Officer Kang Malina. Happy birthday! And shout out sa imo, Eman, ang pinaka-guwapo. Talaga ba? Pinaka-guwapo sa bilog na Malinao. Hapon sa Indojan. Anyway, balik kita si Satuyang Feel Good Friday, Question of the Day. Ngayon po hatod sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Oy, hatod po sa Indokan, Botardo GCash Padala. Sa August 16, alas 7 ng pagkabanggi, dyan po sa San Lorenzo Covered Court. Yan po dyan si Papa mo, EJ Clarks. Maghirilingan po kita dyan sa San Lorenzo Covered Court. O sa mga gusto pong magbakal ki ticket, available po sa gabos na branches ng Botardo GCash Padala. Dyan po sa Bakakay, Kataning Kang Consumer's Appliance, sa Malilipot, sa Bungad Kang sa Udan. Beside San Jose National High School, katapat kang munisipyo, buda kataring po kang 3R Chicken Corner. Sa digdi naman sa Tabaco, ano, pwede po kamo magbakal kitiket dyan po sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa Kanto, hampang kang simbahan kang San Antonio, kararaya kang manok ni Osang Basud, hampang kang Novo and American Grocery, dyan sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabasan, and sa Kinale po, sa Kanto Kamprutasan, sa may gasolinahan. Sa TV naman, sa exit kang simbahan, market site, kataning kang manok ni Osang, kataning kang munisipyo, tapat kang shot puno. See you mga katindugon, August 16, 7 p.m. Si Papa mo, yung po dyan sa San Lorenzo Covered Court. This program is also brought to you by Tabaco Electronics. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa siniba pang spare parts and supplies. Makukuha po ang Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Feel Good Friday, Question of the Day. Napakasimple lang naman. Ano ang wish o prayer mo bago ka magkaturog? Right before you go to sleep, katindugon. Anong mga pag-iisip mo, mga wish mo, or prayers mo? Sabi ni Manay Avian, hello DJ. Ang mga pangaji ko sana sa Oral daw. Inot, nagpapasalamat ako sa mga biyaya bigtataon niya sa kuya. Siyempre, sabay na din so pagpapasalamat ko na maski pa paano, nakaka-survive kami sa Oral daw. Pinag-pray ko din yung mga taong malapit sa akin. Dahil para sa kuya, blessings in daw.
Pirmi ko pangaji nagabayan kami ni Lord. Irayo sa mga kamatean, pirmi safe ang pamilya ko. Na sana magrahay na ang lola ko na harayo sa muya. Ay, anong nangyari po kay lola? Pinagpipray ko din yung baby kambal ko na sa heaven niya. At lagi kong pinagpipray na tauan niya ko pirmi Lord ning kusog sa gabos na bagay halabang pasensya. Amen. Well soon, Lola. Sabi ni Julito Cassie, "Hi DJ, ang wish ko bago magturog ay ligtas pirmi ang pamilya ko sa gabos na oras. And sana dakol pang blessings ang mag-abot. And lalo na sa imo DJ, kasabay ka sa prayer ko." Aw, thank you, Julito. Magimatagiraray, sabi ni Frank Volante. Na may sarok pang opportunity para makahilingkiliwanag para makaiba ang mga taong padabatan. Arlene Cardinio Villar, good health para sa pamilya ko na maski nagtitios day makaranas kay kamatian. Ibagano, kasi pagka halimbawa nakabati ka, mas lalo kang matios. Diba? Kaya pag-pray ta, no, or i-wish ta ang sa tingin good health, Pirmi. Hello kay Romnick Vilaos and Clara Cagoforemont. Ano na ini? Paano nang reaction ko? Sabi ni Shirley Ezekiel Serrano, Pirmi ko po pag-pray, DJ Chloe, Pirmi ligtas mga mahal ko sa buhay. Sa gabos na oras, kahit diit-diit lang nakukuha, at least na po provide needs me. Matupad wish ko, ligtas, makapaeskwalahan, makauli mga aki, ali sa pag-eskwela, na nagbabaklay po sinda para lang makaschool. Matupad wish ko, matupad mga pangarap ninda sa buhay. Uy, ingat po ha sa mga aki mo. Sa mga nagrarakaw ta, may narumduman akong sarong instance dyan sa Batagbak na may sarong estudyante pong nahagip dyan ki motor. Kaya sa mga nagraralakaw, lalo na digdi sa main road sa National Highway, ingat po ha. Hello kay Cherry Car Borja. Sinaktan mo lang, hi DJ, ang wish ko, more blessings and permeng ligtas ang pamilya ko and harayo sa mga hila. Sabi ni Andrew Patrick Donido, good, kanina pa kasi to, good morning. Para po sa aki, DJ, good health always sa family ko po. Tapos irayo sa anuman kapahamakan and more blessings to come. Sabi ni Romeo Borrero Sr., for me, it's the prayer for the guardian angel. Luis Binlayo Bangkosta, provision po and good health lang ang buong family. Sabi ni Regine Virgo Bobby, hello. Siyempre Tabi, nagpapasalamat sa maghapon na dain niya po kami binabayaan na bilog na pamilya. Ginabayan, pinakusog ang lawas at siyempre nakarao sa maghapon. Wish ko man Tabi na sana gabos na mga gabos ng mga korap na politiko ay magbago na sinda. Magtrabaho kay Maray sa gobyerno bako magkurakot. At sana mapatawad niya kami kita gabos na tawo at gabayan niya kita gabos sa Ural daw maski sa inman kita magduman. Amen. Kasi kapag ka-corrupt yung ano, yung officials, affected ang government, affected gabos. Kaya sana matupad ng wish mo, Regine Virgo Bob. Silat Anthony, good health sana family ko and mga pag-iriba ko sa buhay. Raul Campit, always mga G ko na pirmi harayo sa kamatian and disgrasya family ko. Shout out sa mga parents digdi sa Heaven School na nagtyaga na maghalat ng sa indang mga estudyante. Ay, hello po sa indo dyan. Kumusta, kumusta? Sa mga magurang na naghaharalan sa indang mga aki. Shout out
out po sa Indo dyan. Kaway-kaway naman. Biyernes na. Ano? Garoon tayo kitang rest day tomorrow, mga parents, ha? Warang, pag magurang ka na, day kang rest day. Day kang rest hour even. Lalo na kung mga saradit pang sa imong mga aki. Kaya sa mga yaraw tabi dyan sa Heaven School. Nag-haralat sa indang mga aki. Hello sa Indo dyan! Ingat po kamo, ha? Sabi ni Cherry Carbor, ha? Pirmi nagpangadji sa Adaw, asin sa Banggi, lalo magpasalamat sa pigtataong biyaya kang mahal na kagurangnan. Ang good health as ng family ko. Just a Joy Basco, hello! Pinaka-wish ko bago ako magkaturog, tabi DJ, na sana mag-imata pa ako pagkaaga. Na syempre po baga, ang Aldaw, day taaram. Kaya grabe pa salamat ko pagkaaga. Tsaka pirming gabayan kami ni Lord sa pang-ura Aldaw. Ang panglas na tabi, ang pagbabago ka sa kuyang agong. Ay nako ah. Sana magbago na agong mo. Nata, ano, pasawayan. Sabi ni Ma'am Ching, hello DJ, ang prayer ko lagi, yung thank you kay God na sa oral daw na biyaya na pigtatao sa kuya, asin pirmi ako makusog para sa pamilya ko. Siyempre, day pabayaan mga mahal ko sa buhay, lalo na harayo ako sa mga aki ko. Maski mapagal ang work, kakayanin. Yun lang po. Kung pwede lang. Pwede lang na day na kita magrayo sa tuyong mga mahal sa buhay. Sige, miss you dyan, Ma'am Ching, and sa imong mga pag-iriba dyan sa 3N, maring na hapon. May caramel pa tayo. Iyan na naman si Caramel Bars. Caramel Bars pa. Maring na hapon kay Catherine Lonsiras. Indo dyan sa Purok Tres Kang Ugob sa Family Lonsiras. Hello po. And kay Melbag Dairo Bobby. Salat. Ano nangyari kay Neil? Naglag sa messenger. Hello po DJ. Pa-shoutout sa Family

Jen. Ay, hello man kay Anon Belche. Sige, sa indo pong iba pang mga comments and messages, sa tuya pong babasahon niyan. Uro at Jen. And of course, tugtugan mo na kita mga katindugan habang nagbe-best cafe ka dyan. Tamang dangok kang sa tuyang mga love songs, tindi sa One for the Heart. Feel Good Friday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress, plus One Radio 91.3 News FM

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo. Naratulungan ng Pao the Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3.
2: Mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin

0: kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Kyusai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Kyusai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Kyusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makinis to.
6: Ferong walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
11: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
12: Tindugo na.

Shout out kay 1756 9227. Sabi niya, pabati po palan sa Bora Compound, sa Gurong San Miguel, Tabaco City, kay Mother and Father Man palan, sa Benoyo Family. Sabi ni 9227. Hi, Ma'am Normita. Sabi ni Anon Belches, kang San Isidro Iraya malilipot. Ang prayer ko kay Lord bago magkaturog. Lord, pahimbingan mo pirmi ang turog ko. Buda ang bilog kong kapamilya. Buda kami gabos na nagsasarig sa imo. Buda, mapangadji na ko ki ama niya mo.

sa pag-share. And thank you mga katindugon sa pag-flood sa satuyang comment section. And naway ang gabos na prayers ta and wishes ta ay magkatotoo in due time. Kung may mga bagay man na day mag-abot sa tuya, halimbawa na sana, igwa kita ang prayer na talagang gustong-gusto tang maabot, talagang pinagpa-pray ta. Kung day man sa tuya itao, siguro may rason kung nata. Keep on dreaming, keep on praying, mga katindugon. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. For salamat po sa satuyang mga katuwang Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. And GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala. Happy weekend mga katindugon. See you next week na naman na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Oy, enjoy the rest of your day. Mag-best cafe ka na. Stay beautiful, stay handsome, stay amazing, and stay safe. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Bluepic Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It's a minute after one on One Radio.
2: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3
2: News FM. Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolanja. Uyanaan, barata sa oras ni Natin Sendo. Can best coffee bean 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Malwakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Formal na nga nareside ka ni Department of Foreign Affairs saan kahagadan kan Estados Unidos na ipa-extradite sa indang nasyon ang religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy. Sigo na sa tagapagtaram kan DFA na si Ana Lina Ratonel, ipinasa na kanahensya ang extradition request sa Department of Justice para sa magkakanigong proseso. Nahampang si Quiboloy sa Estados Unidos sa mga kasong sex trafficking asin racketeering. Kantaong 2021, inakusaran siya kan mga prosecutor sa US na subot ng hikayat asin nagsamantala sa mga kababaihan asin minor de edad na nagserbi bilang sa iyang mga personal na alalaya. Magigirumdumang kaiba man si Quiboloy sa listahan kan most wanted kan Federal Bureau of Investigation. Sa Pilipinas, sa presenteng nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail, makalilis maarestar kantaong 2024. Anahampang man siya sa mga patong-patong na kaso, siringkan Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Qualified Human Trafficking. Enot ng pinayamutika ni Quiboloy ang mga paratang at sinagsunod din na not guilty sa kasong isinunod laban sa iya. Sinabi man kan DOJ na wara pa ining nare-receive na formal na abiso halis sa Estados Unidos. Alagad, sigun sa nag-iiral na kasunduan sa extradition kan Pilipinas at in US, ang DFA ang enot na nakaka-receive ni nasiring nakahagadaan bago iniipaso sa DOJ para sa magkakanigong legal na proseso. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tinduko na.
2: Sa kada pagtalinunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio
2: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: Stress na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Ellison and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na! Sa One Radio 91.3 News FM!

ang ating dugon. Wow, move your body na, body. Magayon na nga, ano, ang tugtog nito. Nahiling ko agaring digdi sa, ano. Sabi ko, ay, magayon yun eh. Garisutig. Papatugtugin ni kang elementary pag nag-exercise kami. Ano, nagbaili ka. Better when I'm dancing. Diba? Napabaili ka, lugoduman. Nasa maliput-lipot na panahon. Grabe. Maliput na nga niya. Ako hindi nagtatarakig na ta. Diba? Mas kitiga, 24 ko na ang aircon. Grabe, man girarayan sa kuyang lipot na namamatay. Mas balot na balota. Ano, mga katindugan. Oy! Bago pala na ano, chirikahan. Ano, nainot na naman kita mag-chirikahan. Dave mo na kita mag, ano, pabistado mo na, ano, mga katindugan. Ay, hindi ko na nakaputan ang, ano, di mouse. Grabing lipo. Masira mo na magkape. Oy, ka pala nakatutok sa One Radio sa programang Tugtugan on One. Bago ang gabos, kumusta mo na mga katindugan? Kumusta na sa indong pagkahapon? Maliputon. Maray na hapon, mga katindugan. Maray na hapon. Sa gabos na naabot kan One Radio. Hindi na pang Tugtugan on One. Kaiba na ako si Berna Banawan. Natarata daw si Erickson. May kinuha, tadood. Hindi yung kita maswala. Magkaiba ng taman si Giraray. Okay, Marina hapon. Kumusta ka mo? Kumusta dyan sa may merkado publiko? Mga tricycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers, mga EG pa. Marina hapon na sa Indo. Grabe. Ayun, sa papatian ko kay Carding Barbershop na perming tindug na. So mga followers, kan Tugtugan on One Facebook page, maray na hapon, mga katindugan. Ano, ready na, makipag-chismisan, makipag-tugtugan. Siyempre, Friday, bagangon yan. Even ang God, mga katindugan. Today is Friday, August 7. Wow, di ba? Madali on Friday na kita. Pagkililingan naman kita sa, ano, sa Petsadias. Petsadias. Ay, maray na hapon man sa mga nakatutok ngunyan sa saindang mga harong habang nagduduyan-duyan, nagkakapi-kapi, nagpepeprarar. Ano na? Ay, God. Friday kaya mga katindugan, ano. Anyways, padagos ng satuyang tsurugtsugan, tsurismisan, pwede man, trutatod. Mag-comment na mga katindugan, o sa mga gusto mag-follow ka na, ano, Tugtugan on One Facebook page, ano, orado kami dyan nagpo-post ni nakahapotan na satuyang tsurismisan sa pagkahapon. Ayan na. Aha, mabalik ang Tugtugan on One. Nadigdilang iyan sa One Radio. Tina Dugan.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care, Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises. Kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
4: Ay, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng god ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!

0: Sean, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidog na!
3: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
4: Ako po si Amira.

0: on radio.
1: Pero ano po yung use of AMP? Dugo na. Oh, nawala.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Eh, oras niya ito, 36 minutos na magalisan alas 3 din pagkahapon. Sa malipot-lipot na pagkahapon, sa malipot-lipot na panahon, lamang-tamang kuguson.
1: Wala ko lang magkape.
0: Iyo, sarad na. Kuguson ang sa imong ano, ulunan, ulunan, sinta mo.
1: Ay, magkakape. Puro-purupot dyan na sa ignaan.
0: Diba? Kasi maparos-paros. Siyempre, tamang-tama ang may malipot na panahon. Sa mainit na Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa-healthy na pampa-sexy pa. Mababakal sa mga butika sa supermarket nationwide. Diba? Ay, nagtuturo tayo si Tina. Tataon na lang mag-orang. Tama na ang malipot-lipot na huyop-huyop ka. Diba? Suparos ka sa...
1: Uy, yun?
0: Oo, diba? Kaya pag kang habang nag-uyop, namatay ko. Pero tigkakabig.
1: Ano pa pala, nanti, gagari ka na dadarakan.
0: Kaya sabi ko, luway-luway ang
1: kulay. Pero mag-ingat-ingat ha, mga kadindugon.
0: Sa mga drivers niya to dyan. Keep safe po sa inyong pagbiyahe. Ay, kumusta pala ang mga kadindugon niya to dyan? Kumusta ang Sendrong Friday? Yeah. Diba? Kumusta ang Biyernes?
1: Diba? Friday na ngunyan mga gatinduhon.
0: Friday.
1: I-check mo na ang kapotan tango niya na aldaw. Tatulis na naman kita dahil mag-chichari ka niya. Magsisisi ka.
0: Two days na inaantay. Diba? Ay, syempre, inaantay din namin kayo na makapag comment pag chismisan sa mga. Ngunyan na, Biyernes pa siya siya tinatabi ini in Agosto. Petsu Shetty na.
1: Yes.
0: First Seven. Friday.
1: Ay, first Friday pala din
0: sa taon sa, ano, sa may San Vicente.
1: Matatraffic.
0: Expected ko na iyan. Pag first Friday, talagang mataw-taw talaga po dyan. Sana tayo man mag-uran. Tayo na mag-uran. Ay, syempre dyan sa Isla San Miguel. Kumusta ka mo dyan? Mga barangay na yan. Dyan ang Rawia sa Aseguro. Angas. Kumusta barangay na yan dyan? Kumusta po ka mo? Ang mga... Yan raon sa mga bulwot. Sa mga oras na ina. Diba? Oy!
1: Grabe. Mga preschool dyan.
0: Grabe ng paros gaya dyan.
1: Baka mga pirang oras ka ng mga katindugon. Nilayog na ka mo pa baba. Dito ka mo malakaw.
0: Yan, so ano, yan ang panahon na ano. Pag nagtukad kang araw kayo ni maparos, mauray. So, ano mo baga, ang mga gurang mo, yan.
1: Nagkukulubot, nagkukulubot siya.
0: Pick up po dyan. Pigparala ka na.
1: Pigparala ka na?
0: Pigpala. Pala ko.
1: Tapos, sasuali ka baga sa bulod, tapos mababa ka, gari masira mo magkaon. Araw ka yan.
0: Magkape. Diba?
1: Kaya sa mga pauli ngun yan. Pauli na ba ka mo? Manan, mapupusa na kita. Okay, sa mga tambay pa lang dyan, sa Upper Bongka, baga kay Albay, kumusta ka mo dyan? Grabe, malipot-lipot sa indong pagtiripon ngun yan na daw.
0: Dapat takol-takol na mo para mainit-init.
1: Mainit-init ang chirismisan.
0: Ang pagtukotokan yun. Diba? 40 minutos na mga lisan alas trasin pagkahapon at panagusuntahan sa tuwing turugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Tinadugo na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Saka na pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabawagal po niriyan sa mga butikas and supermarket nationwide. Liwat na nagkausan in pagkahadit ang pagkakadiskubre din mga kabaong sa nagkaperang parte kan Metro Manila. Sarong kabaong ang iwinalat harani sa Chinese Consulate sa Barangay Bel Air, Makati City. Saruman ang nadukayan sa Plaza Santa Cruz sa Manila. Sigun sa mga otoridad, ini na ang ikaapat na insidente matalis mamataan ang nagkaparehong mga kabaong sa Caloocan City, Quezon City, as in Makati City. Sa laugan mga kabaong, igwang mga ladawan ay nagkaperang Chinese officials as in communist leader na igwang nakasurat na salot as in greedy. Sa presente, wara pang grupo individual na nag-aako sa pagpapalakop kan mga kabaong. Padagos manan investigasyon kan mga kapulisan nga niya maaraman ang motibo as in kung si isay ang nasa likod nasabing insidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata aramo kung si Erickson Brutas in Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: Cavaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black.
13: May bala.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Dugdugan on 1 with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: Let it on a point for you, sir. Fam,
0: good night. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Bain de dos minutos na magalisan alas 4 ni pagkahapon.
1: Grabe, ano makatingin ko eh. Marabasan talaga ang oras.
0: Diba?
1: Kaya alas sa mga nag-iipos mo niyan kan sa indang merindalan, ano iyan?
0: Nag-merindalan iyan.
1: Ay, hindi lang nakawarkay niya. Sa bagay, yung mananggal. Masira mo na mag-sopa. Sa ano mo rin gagawin? Teram.
0: Dahil mga sopa ko.
1: Nahiling ko kaya. Sabi ko, ay, pag-scribe. Ay, masira mo sa sopa.
0: Diba? Kaya... Nag-scroll ka talaga.
1: Mas ka ano-ano na sila. Kaya po-post din dumagating doon ng pagkaon mga masira mo. Maray lamang kung makaabot handi.
0: Ay, sa mga barbershop na nagtutok mo niyan, sa mga business establishment, sa mga karinderya, maray na pagkahanap. Chirismisa naman kitang Friday. Diba? Chiri naman kita sa ito yung chirismisa ng portion ng Tugtugan on One ang
1: Tugtugan
0: na. Diba? Ay, happy Friday. Girari tabi isa ka.
1: Bongga ang kaputo.
0: Diba?
1: Pwedeng balikan. Pwede man. Pwede ba dikdik kung ano? Sa future?
0: Pwede. Oo, pwede, diba? Or ano, kumbaga, something na you dream about. Or something na, ano, na, from the past, diba?
1: Pwede.
0: Yun yan, impossible mo nang ma-experience. Pero, tatawang kikipagkakataon. May mga ano kaya, may mga ano, apod kainin. May mga bagay na talagang kung isipunta,
1: garo harayo o dipisilo.
0: For example, maka ano ka, makitungtong ka sa muwe. Diba? Dahil ano lang, at diitin pa lang or may mga specific may mga specific na tao doon
1: ang na pwedeng magpasiring doon.
0: Pwedeng maka-experience kayo. And makadumon na sa ibang bansa, diba?
1: Outer space.
0: Pwede, diba? May mga ano lang kayo, kaya may mga nag-arada lang kayo. Pwedeng maka-experience kayo. Which is, ano, na bilang mga tao, yata man iyan na ma-experience, diba?
1: O pwede man, na so, ano, so pangarap mo nga, maski sarong el daw, ma-experience mo sa pagmamahal kang crush mo.
0: Wow! Diba?
1: Pwede, diba? Sir Nathan.
0: Impossible na ba yan? Experience mo ang, ano, ang pagmamahal.
1: Pagmamahal na

0: dating sa Subulang Agum.
1: Teleserye. Mali niya ang teleserye. Mahirap naman ang asawa mo kahit ngayong gabi. Diba?
0: Bawal ito mga
1: isang beses lang. Ako ano akong ma-experience maski one time. One time lang magbalik ako talaga sa ano, sa childhood.
0: Maski one time lang.
1: Maski naamoy ako. Then nagbalik girare adyo. Maski one time lang kasi muya ako girare experiences. Garo ano na kulangan. Diba? There's something in me na muya ako talagang balik.
0: Man, same kita. Gusto ko man magbalik sa pagkaaki. Ay, pero so ano? Gusto ko magbalik. So, kang ako aki pa. Gusto ko girare itong maranasan. Gusto kong maging mabuot na.
1: Wow! Wow! Diba?
0: Parang walon kapalan kang aki ka.
1: Alaka.
0: Kaya yun. Gusto ko magbalik sa pagkaaki ako. Tapos yan. Maano akong dakol ng mga barkada. Kayaan. Day ka na magmakulong sa harong. Diba? Mga organ ang pinagsisisihan mo sa buhay. Sa mga katindugan niya to, ano man daw sa inyo?
1: Wow, garo mga bongga ang anindo. Kay Ma'am Joanne de los Santos Bermas, kahit isang araw man lang makakain kami sa labas ng pamilya ko, hindi pa namin yon nararanasan.
0: Diba, magayon man ang gad, no? Maski sarong aldaw. So, ano talaga, ang buka mo. Warang kulang. Tapos, makaon ka mo sa luwas. Pagkatapos, hindi daw, masimba mo na. Tapos, pagkatapos magsimba, makaon ka mo sa luwas. Tapos, diba? Malakulako ka mo sa plaza. Diba, ang kainyan?
1: Family bonding.
0: Diba? Kaya, isa na, Ma'am Joanne. Ipag-pray natin yan, Ma'am Joanne.
1: Pag uni si Ma'am Rosby, ang gusto niya kaya maging milyonarya. Kaya ba? Pag uni si Ma'am Rosby naging milyonarya, baka.
0: Oo, hana mo ni ka Ma'am Jo. This is short. Ililibre ka daan ni Ma'am Rosby pag siya naging milyonarya. Di ba Ma'am Rosby? Pareho ka mo ni DJ Chloe.
1: Ano gusto
0: niya daang maranasan na maging billionarya.
1: With a B. With a B.
0: Bakem. Bako. Millionarya. Billionary. Mas angat ka duman, DJ Chloe. Kaya
1: diba? Millionarya.
0: Gari ikan na sumang lilibre. Bako naman si Mama Rosby.
1: Ano na sa imo so ano? Sa budget. Eh, Anthony man, wow, magkaigwadaki sa diring negosyo para maranasan ko kung paano magkapot king negosyo sa diring paaga. Ah.
0: Diba, halay mo, di pa naman nahuli ang lahat.
1: Oo, ano ba? Kay Anthony, yeah. Ano, still early. Too late.
0: Negosyo. Diba
1: maski
0: ngunyan?
1: From scratch, maski ano, sa date, di ba? From ano, tapos mapapalago mo. Wow! Bongga si Anthony. Mayling Mika, CEO ka na. Ano, kang sarong mapapalago.
0: Tapos maglaga man. So, kasuog mo, share ko mga katindugon. So, tindahan dyan sa may baso diyan o kubo. Sabi duman, may nakapaskil sa los kang tindahan niya. Sabi niya, bawal ang utang ngayon, bukas at magpakailan man.
1: Bawal. Ang iba, bawal utang ngayon, bukas pwede na. So, pag binalikan mo,
0: bawal yung girara.
1: Bawal yung girara. Bukas ng girara. Ito pala.
0: Bawal ang utang ngayon, bukas at magpakailanman. Tapos may picture yung ano baga, host sa may magpakailanman. Si Sina nga nito, nalingon ko sa pangalan kita.
1: Si
0: basta yun ito, magpakailanman. Yan. Arko ito, Anthony, ang gibuhon mo pag nagkaigwa kang negosyo. Laganan naman dyan na paskil na bawal ang utang ngayon, bukas at magpakailanman. Para di malugi. Di ba? Pag-pray natin niya na ano na negosyo ni Anthony.
1: Si Ma'am Mel Chanko ang ano ang gusto ito ano magpakailanman. Diba? Igwaman ako nahiling bawal ang ay ano kung maano daa kung mabakal ka pinutun mo subel bagang ano ting-ting araw kaya tapos kung mautang ka ilag mo sa kamot mo may ano duman may saksaka ilalago sa kamot mo duman
0: huwag pala ng kapalit grabe mo niyan
1: hindi sa'yo kahit bawal lang mo.

0: utang.
1: Grabe man yan.
0: Ano, o buwis buhay, pag-uutang ko. Kung mautang ka, kapalit ang buhay. Siguro, dahil man ito, nakasaksak, ano lang, kung mga karaw lang. Diba?
1: Mga Pinoy talaga. Maski ano, naiisip.
0: Oo, talaga. Ini nga ni si Ma'am Dacid Buneo, ang muya niya daa, maging nurse, maski sarong aldaw lang. Frustration ko po kaya ang nursing. Kada makahiling akong mga nurse, saluyon ko titigan. What if ako man ngayon naging araw ka ito? Kaya lang, di kaya ta sa financial status, mikang panahon. Di ako kayang paeskwelaan ka magurang ko. Pero hopefully, baad sa aki ko, mapatupad ko na ito. Muya niya kaya, sige ko po lakaw tax exemption na para makatake siya kay Buset. Oo! At least kung makapasa siya, diit na lang ang hanapon ko po. Porsige ko sinda magturugang makatapos pag-eskwela para sa future ninda. And maging maray ang pagbuhay-buhay ninda sa mag-abuto na panahon. Salamat po sa mga DJs at God bless po sa Indonesia.
1: Claim it! Ano, Ma'am Desid, magiging nurse ang aki mo.
0: Diba? Kung sabi niya kung tayo niya na ma-experience sa sarili niya sa mga aki niya,
1: Parang ano no, minumulto. Diba ganyan yung ano, trend kaya siya sa social media? Yung mga, gari, pangarap mo dati, gari, pigmumulto ka, ngunyan, na pag may nahihiling ka, na sana ako iyan, gari, araw kayo.
0: Diba?
1: Yan.
0: Dahil sa financial problems.
1: Eh, pero si Ma'am Desid, sa ano pa rin nagtatrabaho? O sa, dyan sa mayor's, ano? I mean, sa City Hall. Hindi ko lang aram kung sa mayor's office or sa, hello po, Ma'am Desid. Magiging nurse ang aki mo. I-claim natin yan.
0: Diba? Kaya Ma'am Arlene Botabara, sabi niya, gusto ko maranasan makaduman sa Boracay, kaiba ang pamilya ko. Ako, Ma'am po!
1: Iribahan kita. Maiba ako.
0: Diba? Boracay, Baguio, Tagaytay.
1: Well, uyo nun sa ano, sa inito, so, Tagaytay ito, sa dulo kang mundo, ay dulo kang Pilipinas. Ang sabi kayo ito,
0: Benguet?
1: Benguet? Bako sa Tigaang Kinta?
0: Batanes! Benguet.
1: Sa Tigaang Kinta talaga.
0: Sa Baguio pala lang.
1: Huwag yatin sasabihin. Sa amin lang yun. Sa Pilipinas yun.
0: Diba?
1: Ay, di, pangani kami duman lamang nakaka... Yung ano baga, may drone-drone man lamang tapos nagdurudalagan. Ang kinun man tulos. Di mo na, mag-drone-drone mo na kita.
0: Kamuya yan.
1: Ay, di ba? Mga magayon na talaga. Dakuna na magayon na nalugar sa Pilipinas.
0: So, maski one time, mo yata ang pasyara.
1: Yes.
0: Habang nabubuhay kita, we have the chance. The opportunity.
2: Ramsana.
0: Diba? Ganyan. Ay, 34 minutos na pala. Magalisa ng alas 4. Anin pagkahapon.
1: Mga mag-sismis. Ang talaga ka bumagating.
0: Kaskasamba na. Ay, ang oras. Diba? Kaya, hopefully, we have the time to achieve these experiences that we sought to experience.
1: Yes. Kami ang magiging inut na maugma mga katindugon.
0: Diba? Taaram
1: may bakuha ng mga gusto nindo, mga pangarap nindo. Pag nahilang niya na natupad, ay, diba? Makaugma.
0: Diba? Ay, kaya sa mga katindugon niya talaga, always keep on dreaming sa mga rapat. Yan ay libre lang. Habang nabubuhay tayo, ay di masama ang buhay.
2: Siram sana.
0: Siyempre, mabalik pa ang sa tuwing tugtugan. Sa tugtugan on one, nagdalang yan sa One Radio.
1: Tin, dugo na!

0: Radio.
1: 91.9 FM.
0: Na nagbabalik kita sa Tugtugan on 1.4 minutos na sana bago na alas 5 ng pagkahapon. Pero bago iyan, mapasalamat muna kita sa ano, sa tuya mga nakasabayan sa tuyang Kirismisan. Hello, maraming pagkahapon kirara sa tuya mga taong bahay dyan. Kaya kung nagbubulis ang Quran.
1: Ay, may pabol! Si Ma'am Framey Barwara sabi niya, present me, makusugon na baga DJ sa Tugtugan na sa ano, nakasakayan kong EJ. Wow. From Tabaco to Legazpi.
0: Ay, so nga.
1: Hello po! Shout out po sa driver ka, igit na white hair na daw. Oh, yeah. Ingat-ingat po sa mga ano,
0: sa mga
1: nasa biyahe
0: niya. Sa ahali sa mga trabaho, sa mga nasa biyahe. Mga ahali sa eskwela. Ingat-ingat po.
1: Paingat na tomorrow.
0: Sabado na sa aga. Ay, salamat sa inyo ka, boss. Thank you very much, everyone. Salamat, Giraray Pecha. Yes! Diba, Pecha, Diyos na ang balik.
1: Ay, nabati mo pala ining mga nag-good morning.
0: Ay, bati, ano?
1: Kay Sir Romnick Vilaos, Marinapon, kay Ma'am Karen Mim Rodriguez, kay Ma'am Cherry Carborja, kay Ma'am Jael Verano, kay Sir Christian Avera Chan, Marinapon. Salamat po mga katidugan. Salamat sa inyo ka, boss.
0: Thank you, everybody. Yeah. Ay, masunod po para try and talk. Kami mga pag-iraran sa itong makakaibaman. Sino na kami sa nung nakaibaman sa 20 Tugtugan? Ang iba ko si Erickson.
1: Iniman po si Berna Banawon. Salamat mga katindugan. Enjoy your weekends. Tiglan
0: happy weekends.
1: Yan. Sa Tugtugan on 1, SM1 Radio, 91.9 News FM. Tin, Dugunan.

Madangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming diraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One sa 1.3 News FM. Indugo na!

0: Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Headline.
0: BFAR Bicol na aplikasyon sa Fisheries Scholarship Program.
2: 13 anyos na biktima ni na pambubuli sa eskwelahan sa baka kay Albaya, binalo na saksakon anak ka eskwela.
0: Paglipat kan Barangay NSK election sa 2028, maresulta pa sa mas dakulang pangangaipong kan pondo sigun sa COMELEC.
2: 51.8 milyones de pesos na kantidad ni na asistensya na ibariwas na sa 22,309 na Fisher Folks sa Bicol, sigun sa BFAR Bicol.
0: Danyo sa nangyaring kasulo sa Barangay Gogon na sa 240 mil de pesos. Numero kan mga insidente ng kasulo sa Birak nagdoble kumparar kan nakalis na taon.
2: Aros 500,300 na paratukdo asin school heads sa Camarines Sur na numpa makalis ma-promote asin ma-reclassify.
0: Salado National, nagkapir ang kabaong ibinalat sa man Chinese Consulate asin iba pang lugar sa NCR.
2: Apat na ex-bodyguards ni Saldico binawi ang akusasyon na kontra PBBM Romualdez Asinaco.
0: Gobyerno dinagdagan ang fuel discounts para sa mga PUV as in UV Express drivers.
2: VP Sara inagyat ang DND chief na pangaranan ang government official na subuot pro-China.
0: DILG ikukonsiderang kasuhan si dating Representative Paras huli sa honey trap scheme.
2: PBBM hinagad ang paramientras na pagsuspinde kan implementasyon ni na Real Property Valuation and Assessment Reform Act.
0: 80,000 katawo apektado kas bagyong Maymay asin habagat sigon sa Office of the Civil Defense.
2: DFA na resibi na an extradition request kan US kontra Kibuloya.
0: Sa Luna, Estados Unidos papaywasan ang social media screening para sa mga foreign journalists.
2: Iran nakipagkasundo sa Oman para sa matunenong na pagbubukas kan Strait of Hormuz.
1: Parada 30.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Biyernes, Agosto 7, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
0: Nadadawang kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Dive.

0: Sering man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page Kanwan Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Oras niya to, alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na to't sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Parada 30. Parada 30. Basleta. Lukan.
0: Pinalawig pa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang aplikasyon para sa pigtatangro na Fisheries Scholarship Program kan ahensya. Sigon kibi Far Bicol spokesperson Rowena Briones na pwede sir ining aprobitsaran kan mga aki kan mga para sisira. Pwede sir subot na magsumitir kan sa indang aplikasyon hasta Agosto 21 para sa qualifying exam. Sinabi kan opisyal na ubeto kan nasabing scholarship program na matabangan ang mga para sisira asin ang mga jovenas na makalaog sa BS Fisheries course. Sa pagkaini, nagtutubod si Briones na makakatabang man ini para sa pagpapakusog kan industriya kan pagsisira sa Pilipinas.
2: Nagsapar nin lugad sa kamot ana sarong 14 anyos na estudyante kanatak maon kay ni an kapot na 12 nga pulgadang kutsilyo sa kamot kana 13 anyos na suspect sa loob sa Zamora Memorial College kasabago nga pasado alas 9 nin aga. Sigon kay Police Major Nino Aquatana anhepe ka na baka kay Municipal Police Station mantang nasa loob kan eskwelahan ang biktimang 14 anyos dinulok ini ka na sa iyang kaklase na 13 anyos na igwang bit-bit na kutsilyo. Digdi na makaskas na tinakma kan biktima ana patarom na nagresulta ngan inamalugadan ini sa iyang kamota. Nagluluwas na sa investigasyon na kan mga otoridad na nasa kagustuhan na makabalo sa pambubuli kan 14 anyos na kaeskwela nagdaraan 13 anyos na sospek nin kutsilyo kan paglaog kay ni sa eskwelahan. Sangunyan ang duwang estudyante parehong kapot na kan mga otoridad para sa magkakanigong intervensyon. Niyan transtanto kan sila dugo na ang face-to-face classes asin ipapautubo na ang online class dangan mabalik ang regular na klase sa Agosto 17 taong 2026 basado sa naging anonsyo kan eskwelahana.
0: Tinawan doon kan Commission on Elections sa COMELEC na mas dakula ang magiging pangangipo kan ahensya in kaso liwat na ipostpone ang barangay and sangguni ang kabataan elections na nakatalaan gibuhon sa Nobyembre 2 asin ilipat ini sa 2028. Magigirong dumang nagsuunat si Senator Francis Chis Escudero in propastong lay na ipag-oktaba ang election ngunya na 2026 asin gibuhon sa 2028. Mantang pigpalawig ang termino kan mga opisyal kan barangay asin SK gikan sa 4 na taon pasiring sa 5 taon. Sigon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, in kaso man madagos na liwat na ilipat sa 2028 ande man sindang nahiling na masasayang ang pondong tinagaman digdi. Uli sa pwede sir man girari ining magamit alagad sa ibong na banda igwa subuot nin pagbabago. Tinawan doon kan COMELEC na mas dakula ang magiging pangangipukan ahensya in kaso liwat na ipostpone ang barangay ang sangguni ang kabataan ela na nakatala ang gibuhon sa Nobyembre 2. Kung i-oktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas liwat nin registration na marisulta sa pagdakol kan mga botante. Kaya oras na magdakol ang botante sa 2028, ang mga ipumansindanin mas dakulang pondo para sa dugang na balota, ballot box, dagdag na mga paratokdo na maserbi magin sa mga presinto. Dugang ni Laudianco na kung malipat ang barangay ang sangguni ang kabataan election sa 2028, ang magiging agyat man ini sa inda huli sa kasabay kaini ang presidential elections. Miantras tanto, mantang nag-iral ang Republic Act No. 12232 o ang paggibokan na BSKE sa Nobyembre 2, padagos man liwat ang paghahanda kan COMELEC asin disidido sindang idagos ini huli sa saruining lay. Alagad kung dagos man subot na maging ganap na lay ani pigsunod ni Senador Escudero, makakalao man ang publiko na susunod ni Daini. Kung ioktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas liwat ng registration. Alagad kung dagos man subot na maging ganap na lay ani pigsunod ni Senador Escudero, makakalao man ang publiko na susunod ninda ini.
2: Nakapagbariwas na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources

0: Forces Vico, ala, ni nasa 51.8 milyones de pesos na kantidad ni na financial na asistensya sa mga kwalipikado nga para si Sera sa rehiyona. Inian katakoda ka na presidential assistance for farmers and fisher folks programa. Sigon kay BFAR Bicol spokesperson Rowena Briones, nakarisibi ni nasa 2,325 pesos kada saro ang nasa 22,309 na mga para si Sera sa rehiyona. Sa nasabing datos, 4,329 ang binipisyaryo sa probinsya Canalmaya, 2,542 sa Camarines Norte, 5,272 sa Catanduanes. Mantang nakaresibi man kang nasabing asistansya ang nasa 4,045 fisher folks sa Masbate at 3,896 sa Sorsogon. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na igwapa ni Natiansa na makaresibi kang nasabing ayuda ang mga parasisera na day nagka-onday nakapasiring durante kan payout. Sigon kay Briones na kinakaipuhan na sa naninda na magpasiring sa saindang mga lokal na gobyerno para sa iba pa detalye sa.
1: Mientras tanto, umidabot na sa 240,000 pesos ang danyo sa nangyaring kasulo sa Sarong Ancestral House sa Barangay Gogon, Centro Viraca, Tanduanes, Kanagosto 4. Basado sa datos kan Bureau of Fire Protection Viraca, nagdoble ang numero kan mga insidente ng kasulo sa nasabing lugar kumpara kan nakaaging taon. Sigon kay Viraca Fire Station Chief Operations Senior Fire Officer 1 Nick Anthony Llerena, natulos nag-dispatch nin mga fire truck sa lugar asin naapula ini bandang alas 10:35 na. Nagkondisir man sindanin initial na investigasyon asin na pag-araman na ang residential building sa Rong Ancestral House asin igwang duwang pamilya ang nag-ookupar digdi. Mantang gibo sa concrete walling ang nasabing harong, puro kawis buot ang nasa laog kaini, kaiba na ang flow alabag, kaya marikas na nagkalat ang kasulo. Wara man yung sa insidente asin tulos man na abisuhan kan katulong ang mga occupants sa second floor kaini. Totally burned man ang harong asin uminabot sa 240,000 pesos ang kabilugan na danyos basado sa initial na assessment kan BFP. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na naglangkaw ang kaso kan kasulo sa Virac kung sain kumpara sa walong insidente kan nakalis na taon. Nasa 16 hasta 17 insidente na nin kasulo ang nairistrong niya na taon sa saindang lugar. Bagiramdom kan opisyal sa mga residentes, nahalion ang mga nagkasaksak na appliances in kaso maluwas sa saindang harong. Asin dahi pagpabayaan ng mga tigluluto, urog na kun ang gamit kahoy. Ulit at sarusubot ini sa mga nagkakausa nin kasulo.
0: Mientras tanto, uminabot sa 554 na mga paratukdo asin school heads ali sa manlaing-laing schools division offices sa Camarines Sur asin nanumpa makalis mapromota asin ma-reclassify sa irarumkan expanded career progression system kan Department of Education. Ginibuan mass oath-taking ngunya na Biyernes, Agosto 7 sa Camarines Sur Freedom Sports Complex sa Pili na pinanginota ni DepEd Secretary Sunny Angara. Sigon sa DepEd Bicol, uminabota sa 12,622 ang kabilugang bilang kan mga paratukdo as in school heads na napromote as in na-reclassify sa bilog na Bicol Region sa iraramkan expanded career progression system pinakadakulaan bilang kan mga binipisyaryo ali sa Camarines Sura na uminabota sa 500,354. Sinabi ni Angara na gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na madoble sa sunod na taunan pondong itatagama para sa expanded career progression. Sa presente, nasa 6 bilyones de pesos ang pondo para sa programa. Sinabi man kan kalihim na nakatagama ngunya na taon ang 1.3 trilyones de pesos na budget para sa sektor kan edukasyon sa irarumkan na General Appropriation Act na katumpada kan 4.4% kan gross domestic product kan nasyon. Mientras tanto, ipiniliwanag ni Angara na ang mga lapela microphone na ipinanao sa mga paratukdo ang hali sa Pondokan Office of the President. Sigon sa kalihima, ang napagtataukan mga microphone na may obetong makatabang sa mga paratukdo na nawawaranin boses makalis magtukdo nin kadakol na oras.
1: Alas 5:16 nin pagkahapon.

0: Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal pa nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barata 30! Barata 30! Barata National!
0: Liwat na nagkausanin pagka-adit at pagkakadiskubrenin mga kabaong sa nagkapit ng partekan Metro Manila. Sarong kabaong ang iwinalat harani sa Chinese Consulate sa Barangay Bel Air, Makati City. Saro man anado kayan sa Plaza Santa Cruz sa Manila. Sigun sa mga otoridad, inina ang ikapat na insidente makalis na mamataan ang kaparehong mga kabaong sa Caloocan City, Quezon City, asin Makati City. Sa laugkan mga kabaong, igwang mga ladawan ni nagkapit ang Chinese official asin communist leader na igwang nakasurat na salot asin greedy. Sa presente, wara pang grupo o individual na nag-aako sa pagpapalakop kan mga kabaong. Padagos man ang investigasyon kan mga kapulisan, ngani na maaraman ang motibo asin kung si isay ang nasa likod kan nasabing insidente.
2: Uminatras na sa saindang mga nainot na aligasyon ang apat na lalaking miyembro kang nagpabistong dating bodyguard ni dating Akubicol Partylist Representative Saldico. Sa panibagong sinumpaang salaysay kang nagpabistong mga security ni Ko, sinabi ni Na na bako subo totooan na sa indang mga nainot na salaysay na nagtatakod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez, Saldico asin iba pang personalidad sa subo at pagbariwas din maletang kwarta. Sigo na sa inda, nagpirma sinda ka ito sa joint affidavit huli sa promisang pinensyal na tabang asin siguridad para sa indang mga pamilya. Alagad ngunyan ang maawot na sa nanindang mamuhay ninto ninong huli subota sa mga huma sa indang buhay asin sa mga patong-patong na pigkakahampang nindang kaso. Tulo sa apat na lalaki ang nagsabing ang sa indang nainot na affidavit ang naisumitira sa Office of the Ombudsman na pigagamit ngunyan sa imbis investigasyon kay Romualdez sa siniba pa. Ipigdoon maninda na kaitong naghampang sinda sa ombudsman, pinirit subot magpirma sa affidavit, nagibuman na sana asin pinatanida na subot, nakakasuhan na kundai masunod. Siring man, sinabi kan Maleta Boy sa nakusang loob nindang ginibo asin pinirmahan ana sa indang bagong mga affidavit munyana. Duwang bulan man subot nindang pinag-isipan, nabawiunan sa indang enot na naging salaysay, asta na sa napagdesisyonan nindanga maghampang ngunyana. Apwera digdi, nag-iisip man na subotan sa indang iba pang mga kaiba na pumanig sa inda. Magigirumduman kan Pebrero taong 2026, 18 na mga kalalakihan na nagpabistong dating security ni Saldico ang nagsunod nin mga affidavit na nagsasabing naghatod subot sinda nin mga maletang kwarta kay Presidente Marcos, Romualdez, Saldico asin iba pang personalidad.
0: Alas 5:29 pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Kan gobyerno kan Pilipinas ang fuel discounts para sa mga driver kan na pampasaherong jeep asin UV Express. Sigun kay Executive Secretary Ralph Recto na magiging 12 pesos na kada litro ang fuel discounts hali sa dating 10 pesos. Magiging epektibo ini po na Agosto 15 kung sain makakatipid subot ang mga drivers nin hasta 1,800 pesos kada simana. Ang desisyon nga ni paluigon ang fuel discount para sa mga operators asin driver kan PUP asin napagkasunduan makalis ang isinagibong cabinet meeting kan Martes Agosto 4 sa Malacanang asin sa kasuguan naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dai man nabanggit kan opisyal kung hasta no arin ini magahaloy asin kung manggura ano ang itinagama kan gobyerno para sa 12 pesos na fuel discount program. Enot nang sinabi kan Palacio na magtatapos ngunya na bulan kan Agosto ang nasabing pigpapautob na 10 pesos na fuel discount. Kinumpirma man ini ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na po on Agosto 15 ipapautob na ang 12 pesos na fuel subsidy para sa mga chopper kan public utility vehicles.
2: Inagyad ni Vice Presidente Sara Duterte si Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. na pangaranan ang mga opisyal kan gobyerno na subot pro-China o nagadedepensar sa Beijing katakoda sa isyu sa West Philippine Sea. Ginibo ka ni Vice Presidente ang pahayag kan Webes sa Agosto 6, ngunya na presenteng taon sa Davao City.

0: 2018. Magpahayag si Teodoro na dapat magbutas na sana sa pwesto ang mga opisyal kan gobyerno na dai nagsusuporta sa pulisiya kan Pilipinas as nagpapanig sa China. Tinaumang duo na kan Vice Presidente na dai pwede sir magbutas ni nesiring na seryosong taramon o akusasyon na si Teodoro nin warang pigsabi na partikular na pangarana o listahan na kan mga opisyala. Sigona sa bisi, ang pagtaram ni na pangkagabsan na akusasyon na nagkakausa sana ni na salang pagtubod as in espekulasyon na laban na sa iba pang mga opisyal na warang kinaaraman na. Dugang pakaini na huli sa malabo as in warang sinabi na individual si Teodoro, pwede sir pang maibali magi na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga pinagtutubodang klan kan publiko. Bago ang nagyat ni BP Sara, enot nang tinuyaw ka na sa iyang tugang na si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, si Secretary Teodoro. Nagsimbag manan Malacañan kang Lunes, Agosto 3, as inagyat man ang mga opisyal na may kaparehong sentimento ka na o kay Representative Pulong na magluwas as in magpabistong aning maarama na kang namamanwaan kung si isa'y ang tunay na tapat sa Pilipinas. Miantras tanto, dinipinsar man ni Teodoro ana sa iyang lado as in sinabing mandato sa nakan mga opisyal na isulong ang pulisiya kan Estado sa irarong kan Administrative Order No. 29.
1: Pico considerang sa angatawan in kasong human trafficking si dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras uli sa alegasyon kan honey trap scheme na target sa Executive Secretary Ralph Rato. Sigon kay Department of Interior and Local Government Secretary Janvic Rimulya na nagkapir ang mga opisyal pa kan gobyerno ang target pa sa nasabing modus. Kay banan subot digdi ang tugang ni Ombudsman Jesus Rimulya as in Public Works Secretary Vince Dison. Nagtutubod si Rimulya yan ang posibleng si Paras ang mastermind kanasabing modus asin siya ang subot nagkokonekta sa tinaguriang bugaw. Pignigaran man inikan abogado kan dating mambabatas na si Attorney Mark Tolentino kung sain nangapudan ini kay Rimulya na magluwas din matibay na ebidensya.
0: Ipigswestyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ano paramyan tras na pagsususpende sa pagpapautob kan Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001 nga ni na maimbitaran ang gastos sa mga negosyo, mainganyar ana pamumuhunan asin masyerto ang matanos na paglipat kan bagong property valuation system. Ginibukan ni Presidente ang payag sa ginibong Legislative Executive Development Advisory Council sa Malacañang kanagosto sa isa. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, obeto kan propuesto na matawananin bastante na panahon ang pagpapautob kan bagong valuation system. Sa Legislative Executive Development Advisory Council meeting, natukar ang 24 na priority na target maipasar antes matapos ang Hunyo taong 2027.
1: Mientras tanto, uminabot na sa 80,000 na individual o katampad nin labi sa 23,000 na pamilya ang apektado kan pinagsarong epekto kan bagyong Maymay, hanging habagat as in nakaliis na bagyong Luis usog sa Office of the Civil Defense. Nairistro ang mga apektadong pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Barm as in Cordillera Administrative Region. Sa mga apektadong pamilya na evacuar pasiring sa mga evacuation center ang labi sa 2,000. Basado sa pinakuring datos kan ahensya, warang nairi strong casualty na irido o nawara na may koneksyon sa raot nin panahon. Miantras tanto, nakapag-registro man ang ahensya nin 12 kaharungan na napinsala. Nakapag-registro man nin pagbaha sa 83 na lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, asin sa Barm. Katakod kay ni, sinerto kan Department of Social Welfare and Development. Ang tabang sa mga apektadong pamilya sa tawakan mga kalamidad. Kunsain, igwanang nakapreposasyon na family food packs as in igwang standby funds in kaso kaipuhanon.
0: Formal nang naresibe kan Department of Foreign Affairs ang kahagadan kan Estados Unidos

0: Bureau on Investigation sa Pilipinas. Presenteng nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, makalis ma-arestar kantaong 2024. Nahampang man na siya sa mga patong-patong na kaso. Siringkan Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act as in Qualified Human Trafficking. Inot ng pinagmitikan ni Kibuloy ang mga sahot as in nagsunod din plea na not guilty sa mga kasong isinunod laban sa iya. Sinabi man kang DOJ na wala pa ining nare-receive na formal na abiso halis sa Estados Unidos. Alagad, sigon sa nag-iiral na kasunduan sa extradition kana Pilipinas sa US ang DFA ang enot na nakaka-receive nin siring nakahagadan bago iniipasa sa DOJ para sa magkakanigong legal na proseso.
1: Yan trastang topic ya antisipara na magkakaigwanin diit na ginawa ang mga motorista sa masunod na semana. Basado sa Mean of Plate Singapore Trading sa nakalis na apat na aldaw, posibleng magkaigwanin big time rollback sa presyo kan produktong petrolyo. Pagkakarkulo na andi sa guwanin tapyas na nasa 4 pesos 50 centimos hasta 5 pesos kada litro. Ang gasolina naman ang posibleng magkaigwanin tapyas na 4 pesos 50 centimos hasta 5 pesos kada litro. Kumo na pag-anon siya kan mga oil companies and price adjustment tuyong Lunes asin ipigpapautob kada aldaw ni Martes. Alas 5.28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamagtakan kan sa tuwing panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo na ngayon po niyan in minerals kayo guloy ng pagkailan minsan ng capsule oral daw. Ngani makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon asin Visayas. Dahil ang kaini ang Occidental Mindoro, Sambalas asin Bataan. Magkakaigwanin mga monsoon rains. Posible digdi ang flash floods o landslide durante sa moderato sagkod sa kung minsan makakusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cristel, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro asin Antique. Magkakaigwaman paminsan-minsan na pag-uran. Posible digdi at landslide durante kung minsan makukusog na pag-uran. Yan, tras tanto ang aldaw masirang alas 5.40 ay ununin pagkaaga. Masulno pala sa 6.23 ngunya na pag kahapon. Alas 5.30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Iyan po inyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga paraantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Di po maghali, masunod na ang programang P-Happy Show kaiba si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinduguna!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green Coffee with Herbal Mix. Hughes Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Piculandia. One Radio.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.
5: Wednesday!

0: 9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.

0: Cabez Cafe, it's really nice to be happy. Dapat maging masaya lang tayo. Kahit may mga problema, may mga pagsubok along the way, abay, huwag kalilimutan pong ngumiti, maging masaya. At maging thankful tayo and grateful sa mga blessings na binibigay po sa atin ni Lord, di ba? Yung mga pagsubok na yan ay yan po yung magpapalakas po sa pagkataon natin. Lahat ng mga problema niyan, malalampasan. Kaya ang mga pagsubok niyan, normal lang po yan. Sabi ko nga dyan na Mr. Chad Moncolmo, kapag wala kang problema, abay, may problema ka. Kasi ang problema, normal lang yan sa tao. Kapag wala kang problema, abnormal ka. Ay, maray na hapon na ang sakuyang amigo, ang pinakamalupit na barbero sa Premier Distrito, Can Albay. Warang iba, Chad Moncolmo, dyan tabi sa Tabaco City Public Market, sa may fruit stand po ang sa iyang barbershop. Ang gupit na walang kasing lupit. Maray na hapon tabi, pade. Good afternoon, maraming salamat sa pagtutok tabi sa programa. Sa lahat-lahat po nakikinig sa atin dyan sa Tabaco City, the city of true love. Yududud! And siyempre dito po sa Daet Camarines Norte, Biyernes ngayon, siguradong marami na namang tao dyan sa Bagasbas Beach. Dyan po sa Boulevard, maraming nagwo-walking, nagja-jogging. Ay, healthy po yan ha. Healthy yan. Sige, ipagpatuloy po ang gawain yan. Yung iba kasi nakakapag-ehersisyo tuwing weekend or Friday or Saturday lang, di ba? Okay lang po yan. At least, pinagpapawisan po kayo. Pagkatapos po ng trabaho, abay mag-exercise tayo. Maraming paraan upang maging healthy tayo. Mag-walking, mag-jogging, huwag na mag-running. Kung di ka sanay mag-running, huwag mo nang gawin kasi baka bigla ka rin mapagod agad. Dapat dahan-dahan lang, walking muna, brisk walking, and then mag-jogging ka na, di ba? At dyan sa Boulevard, alam ko, hindi lang marami nag-walking dyan. Sa mga Boulevard natin, ano? Sa mga bypass road, marami ring nag-i-eating. Maraming kumakain dahil marami na po yung mga food stalls natin. Kagaya po dyan sa Tabaco, nakalimutan ko lang po yung pangalan ng lugar. Papunta doon sa lugar ni GM Romy Volante. Ano nga ning lugar ito, tabi? Si Sangyaon dyan. Kuya Loinks, paduman sa Bantayan. Ano nga nito? So, igaw doon mo na bypass road na dahil pa nga ni pwedeng agihan na lusot sa Malilipot. Kadakol na po bagang mga food stalls dyan. Marami pong iba't ibang klaseng pagkain. Ano pa ba? Mga bilihin. May mga gulayon pa ga dyan. Okay, sige. Dito naman sa bandang Camarines Norte. Grabe ano? From Tabaco to Daet kita. From Tabaco. Sabi ni Kuya Loings, San, ay si Senyor? Ikay ni Tabi Nyor? Alat lang. Hindi na si Pade. Ngorag ka talaga, Pade. I miss you, Pade. Pade, I miss you, Nyor. Okay, Dalugdog Jason. Dati kay Ribanan tayan sa One Radio Tabaco. Ngunyan, kay Banang Kumanggararay sa OKFM. Uyug-uyugon man pala, ano, okay lang yan. Sabi nga ni Kenny, ngunyan na panahon dapat po ang mga radio stations magkasalaro na tabi kita. Magkaisa na tayo, di ba? Katong panahon, day mo nang gad pwedeng mensyonaron, day mo nang gad pwedeng sambiton, or unang bitaran, tama ba ang aking bitol? Ang kalabang istasyonin radyo, di ba? Ngunyan, di day na dapat eh, dapat magkasaro kita, di ba? Magkaisa tayo, lahat ng mga radio stations. Kaya nga ni, may kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas kung saan pinag-iisa ang lahat ng mga himpilan ng radyo, magkaroon po ng isang mithiin na magbigay po ng tamang impormasyon, kasiyahan, at siyempre magbigay po ng mga balita, o di ba? At magbigay aliw. Aliw. Okay, magayon si Inyor, si Dalugdug Jason. Magayuno ng busis kaya. Siging kanta sa programa niya. Nagbibigay aliw. Libreng aliw na. Libreng aliw pa di. Mangyayari sa mauma. Okay.
1: Healthy Happy Show.
0: And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Ay, parami na po ng parami ang uminom ng napaka-healthy at napaka-safe at uni pa, masiramon, as in, napakasarap nga ni...
2: Siramsana.
0: Iyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Yeah.
0: Dahil caramel flavor po, Tabi, ang satuyang Best Cafe Green. Siyempre, ang pinaka-highlight po ng ating produkto ay ang mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green. Kagaya po ng mga extract ng red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Dahil po sa Best Cafe Green, dito ko po nalaman ano nga ba talaga ang L-carnitine sa ating katawan. Dati wala akong alam sa L-carnitine na to. Ang L-carnitine po, mga tugang, ini po sulfats bagas at lawas na napigko-convert into energy. Ayan. So may formula po or yun nga po, may ingredients ang Best Cafe Green.
2: Happy.
0: Na iyon na po ang L-carnitine na nagtatabang pong suloon or i-burn ang fats sa satuyang lawas, sa mga excess fats na pigsasabi. And ini po, i-convert into energy. Lalong-lalo na po kung grabe ang physical activities ta para kaya tanggibuhon ang mga ini. Okay? So yan po ang use kang L-carnitine sa satuyang lawas. Kuya Loins, Tabi.
2: And si Kuya Loins.
0: Si Kuya Loins ba yan? Eyo ba de? Alright, sige. And wait lang ha. Oh, San Vicente, oo. Tita Polly. Tita Polly, oo. San Vicente. Una nga ni guys ang naging experience ko dyan. Last time, kairibanan ko si Aki ko and mga pamangkin ko. And saro sa mga pamangkin ko, matrip. And then si Aki ko, yaon kami sa Bakakay. Kasi usually every Sunday na sa Bakakay, family day. Yaon duman ang familia ta. So as much as possible, if I have my free time, I go to Bakakay Albay. Okay. So, nag-aragdahan, maduman niya kita sa tabako. Duman nga sa yan, yung nga sa San Vicente, sa mga food stalls dyan. Yun na, excited ako. Talagang dakulo na po ang mga nagtitinda tabi dyan sa San Vicente. Maugmaho na maray, iba-ibang pagkakan, as in, mafe-feel mo po baga ng mga maugmaho ng tao. Siyempre, mamamatian mo man yan sa sarili mo, nagra-radiate baga. Every time na maugma ang sarong tao, pag nahiling mo siya, ika, iyon naman, maugma ka naman, di ba? Okay, pag buwa sa taong nahiling mo, buwa ka naman, mas buwa ka pa nga ni gayon. Ayun na yun eh. Limitado sa ng oras ta. Uni na nga, pag abot mi naman, yun na. Nag-order na kami kang, ano so, pig order maker, Japanese food ito eh. Takoyaki ganito, or kung ano pa. Biglang bumilagsak, sumakusog, no, na oran. Oh, siyempre, ano pa? Dahil pa nga yung nagkukas-order me. Oh, dahil manasirong ang dumanda. Siyempre, sa mga food stalls baga, mga saradit man lang ang ano kaya, ng atok sa mga gilid ka yan. So, nagdalagan kami. Maray nga, iga kaming kuro kabayong may atok. Dahil may auto, daralagan kami duman. Siguro nag-last po yung ano, yung ulan ng almost 20 minutes. Oh, kaya dami man makukuha so pig order me. Tapos dami na po naikot gabos na mga food stalls. Doon ako nalungkot. Kaya babalikan ta ka San Vicente, pumakaray ka. Pero guys, once in a while, it's okay na magkaon kita ni mga street foods, di ba? As long as aramta po ang preparation kayan, malinig naman. Not too much, not all the time, not every day, at least once in a while. It's okay na kumain tayo ng mga yan. Pero siguraduhin po natin, yung kinakain po natin talaga as much as possible, yung mga masustansyang pagkain. Okay? At syempre tayo mga Pinoy, mahilig tabi kita mag-inom nin kape. O siguraduhin tamang po na safe as in healthy po ang kapeng pag-iinom ta. Kaya yaon po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Para kompleto, hindi lang yung kinakain nyo ang masustansya. Pati yung kape na iniinom nyo. Dapat total package yan. So pangtulak nindo, healthy man. Iba man ang pantulak mo ngayon pa di, so stainless, pangyayari. Okay, marami nakikinig sa atin dito sa Diet Public Market, sa mga nasa meat section, sa may mga lungganisa dyan, ha? At dito po sa may mga prutasan, ayan, maraming salamat at mga gulayan. Loud and clear pong nakikinig sa programa, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka. Dapat healthy at happy ka. Kaya nga po, nandito kayo sa programa. Sama-sama tayo sa Healthy Happy Show with Kuya Billy.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: oras muna natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 6 nin pagkabanggi. Healthy Happy Show with Kuya Billy. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Kumbinsido? Agree? Yes naman, di ba? Kapag healthy ka, magiging masaya ka kasi wala kang karamdaman, wala kang sakit, di ba? Kaya pangalagaan po natin ang ating kalusugan, guys. Pangalagaan. Oy, meron pa lang ano, may mga pagpipilian din pong mga masusustansyang pagkain sa mga street foods, no? Okay, I know available po ang taho. Yan. Taho sa mga ganyan, may mga street foods, mga stalls. Healthy po ang taho. Taho. Taho. At eto pa yung corn. May mga maistabi bagang nagbebenta sa mga street foods, sa mga stalls, no? Sa mga food park, may mga maistabi dyan. So, mais con hielo, so, nasa cup baga, tas big kaganamin cheese, something, cheese powder. Oy, healthy po yan dahil nga po sa corn, di ba? Ano pa ba ang mga masustansyang street food? Isa na po dyan ang sariwang buko juice. O, di ba? Available din po ang buko juice. Eto pa, hilaw na mangga na igwang bagoong tilamsana.
1: Siramsana.
0: Masiramon ba gano? Pigsaw-saw mo so manggang hilaw o nag-uubal-ubal na, isaw-saw mo po sa bala. Ah, bagoong. Ang sarap, guys. Ang sarap. Ano pa bang iba? Okay. Yun nga, mga nilagang mais. Meron bang inihaw na saba? Inihaw na batag? di ko ma-recall. Di ko marumduman na kung nakakaunaw kay ni na inihaw na saba. Meron ba? Meron bang inihaw na batag? Okay. Ano pa ba? Marami naman eh. So, yun po. Basta ganito ang tip sa pagpili po ng pagkain kapag kayo po ay mag-food trip sa mga stalls, sa mga food stalls, piliin ang mga nilaga o inihaw sa halip na prinito. Ayun. Lalong-lalo po yung babad na babad na sa mantika. Nako, delikado po yan, di ba? Alam naman natin yan. Delikado yan. Okay, so piliin po yung mga nilaga or inihaw. So bawasan ang dami ng alat. Ayan, yung mga maalat ng pagkain, yung maraming asukal o mamantika, yung mga sausawan, di ba? Misuka, tapos iwas-iwas lang. Pero sabi ko nga, kung alam naman natin na yung preparation ay malinis naman, nothing to worry about. Basta ingatan lang yung napakadami. Hindi naman natin pinagbabawal na mag-asukal tayo, mag-asin, or kumain na may na fried na linuto sa mantika, pero huwag masyado, yung kaunti lang, ano? At siguraduhin, ito ang pinaka-the best, siguraduhin malinis ang pagkakagawa at pagkainit ng pagkain na inyong bibilhin. Okay? So, yun po, ha? Yun po, mga ka-best cafe. Oy, maraming salamat for joining me for the whole week. From Monday to Friday, ang ating Healthy Happy Show na papahinggan sa buong Kabicolan. Apat na hingpilan ng radyo po, ano? Dito po sa Daet Camarines Norte. Sorry, sa Daet Camarines Norte. Sa OKFM Daet 98.5. Sa One Radio 99.7. Diyan naman po sa Tabaco City sa Albay. Sa One Radio 91.5. Makakalimutan ko pa yung frequency. Sa daming frequency ba naman? Eh, kung pwedeng i-convert into cash yan, di pwedeng nyo mayaman na tabi ako, di ba? Gabos na frequency, i-add ko gabos. And syempre sa source ko naman, sa radyo natin, sa 91.9. Ayan. Maraming salamat po, ha. Enjoy the rest of the weekend. Sana po maging happy tayo. Ay, first muna dapat maging healthy muna ikaw. Tayo, maging healthy muna tayo para maging happy tayo. Yun po yan, ha. healthy life is a happy life. Where are you going to spend your weekend? Yan ang tanong. Depende po sa inyo kung anong trip nyo ngayong weekend, guys. Okay? Just enjoy, enjoy, enjoy, enjoy, enjoy the weekend. Happy weekend! Ay, hindi pa ako nagpapaalam, ha? Hindi pa ako nagpapaalam. Meron pa akong less than 4 minutes. Bayad pa yung 4 minutes.

0: saan po mabibili ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix? Mabibili po sa buong pharmacy, sa mga butika, grocery, supermarket tabi, sa indong lugar. Available tayo sa buong Bicolandia, buong Kabikulan. Pagbibili po ng kape, siguraduhin po yung safe at healthy na kape at masira mo nun. Ang sarap-sarap nga ni
1: Siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. At tayo po yung may pinakabaratong herbal na kape, guys, ha. Very affordable po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. I'll see you all next week, Monday to Friday, para po sa Healthy Happy Show. Once again, this has been your Kuya Billy Sarajo. Nagsasabing Happy Weekend. Diyos mabalos sa Indugabos. Ingat and salamat.

May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Bongang Bangi Bikolania.
1: Yes.
0: Biyernes na naman. Although kung mga pabebe. Ay, gusto ko magpabebe tonight. Bakit ba? Kasi it's pabebernes. At araw din ngayon ng mga prito-prito. Friday. Ganon. Asiete kan agusto kita. 2026. Kewan ang pawan sa inong ninkoy na makumasyado magayunon. Pero mahamuto eh. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, talamita naman tayo hanggang alas 9 ng gabi. Habang kayo naman dyan ay nagpapalipas ng oras. Naghihintay ng Pasko. Ang tanong, nandyan na ba siya? Sumisilip na ba siya sa inyong mga binta-bintana? Whenever I... Ay, nako, wapang. Of course, nananaupo kita. The City of True Love. Tabaco City. Dyan po sa One Radio Tabaco 91.3. Nananaupo po kita sa mga padikan. District 2 and 3. At sa bilog na District 1. Mga patikan Sor Sugon, Catanduanes, Camarines Sur, Bonggang Bangi po sa Indugo Boys. And of course, sasa to yung mga katindugon sa Camarines Norte. Nadadao po kita sa One Radio 99.7 News FM .et. Asin sa mga patikan sa Quezon Province. Naka audio live stream po kita sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. And of course, pwedeng-pwede po kayo mag-comment o di kaya naman mag-text sa ating hotline 0961-447-3923. Forever! Nakibanan po niya to sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata, Nanotine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed and Evaporated Milk. Drink or Float. Golden Town Sardines. Manotang Original. Golden Town Sardines with Chili. At ang paborito ng bilog na kabikolan. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best Caps Minerals Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Kusai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat. Gems Products. Para sa satuya mga katindugo na mga magagayon in the City of True Love, kay po niya ito kan oras para mamantinilan sa tuya mga sadire sa pig-aapod na me time as in self-pampering. Sain pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumana makita mga pa-hand spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Mesolipo, as in kadakol pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Bivar Street, Tahita, Baco City, sa Hampang Senakanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tina Poyana Show!
2: Show me!
0: Aragoy. Aragoy, agoy, agoy. Mukhang kinakabog ngayon ang kasyubisan dahil nga naman sa nagawang eskandalo. Aha. Talaga naman, ayaw nilang tigilan. Marami na rin mga taong nadadawit. Ito po naman ay tungkol doon sa kontrobersiya kung saan po naman nagkaroon ng tinatawag na honey trap na di umano ay intended sa ating executive secretary Ralph Recto. Ayun na nga, na Julie Vega ang isang talent manager na di umano ay nagbibenta ng aliyaw. Ngayon meron ng chika na pati pala mga lalaki ay binibenta din ito. At ang mga customer ay mga legislatura, mga kababaihan. This is so scandalous. Hindi ko kaya ito. Paano natin ito mariresolvar? Ngayon po nagkakaroon na ng kasuhan at hinihintay na lamang po ang isa sa mga main na pinaghihinalaang siya di umano ang may pakanaan nito na ngayon ay nasa abroad. Nasa abroad? Kasama ang kanyang nanay. Pero magkaibang lugar naman daw. At yung isa naman ay mukhang kino-question na. Isa po namang dating politiko o kongresista sa may Western Visayas. Kung hanggang saan tayo dadalhin ng iskandalong ito ay malalaman natin sa mga susunod na araw dahil ang talent manager ay kumakanta. Aba, talbog si Regine Velasquez. Super sing talaga siya at may banggit-banggit siya ng mga tao at lalong-lalo na mga politiko. Kaya bangan po natin ang mga susunod na pangyayari. Sa ating Chica Grande. Nagkakasakit ba kayo pag Biyernes? Hoy, maraming ganon. Kaya naman, pag-uusapan natin ang tungkol sa Friday sickness. Aminin, minsan biktima kayo nito. O di kaya kayo mismong gumagawa nito. Biyernes na? Oo. Ay, alam mo, may sakit ako. Mamaya-maya pag-uusapan po natin yan. At pwede rin po kayong makisali, makijoin, makisawsaw sa ating mga Bali Talk Talkin. Friday sickness. Malala na ba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangan.

0: ang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din.
1: Mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Saya-saya. The Tita Pulyana Show. The best. Oh, ha? Huh?
11: The Tita Pulyana Show!
12: Oh, yeah. At 6:37, nyo mo po kita giraray sa satuyang pambiyernes na edisyon kan sa inyong programang The Tita Pulyana Show. Live audio po tayo, naka-audio live stream po tayo sa The Tita Pulyana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment duman kung gusto nyong sumausaw sa ating usapin. O di kaya naman sa ating hotline 0961-447-3923. Ha? Ano? May sakit ka? Bakit? Ano? Oh, parang may naririnig kayo, no? Yung mayroong Friday sickness, gano'n na ba yung kalala? Pero before that, meron akong naisip pa kilala sa inyo. Makakasama tayo natin ngayong gabi sa ating pagtatalakay ng mga bagay-bagay. Sandali lang daw siya kasi marami siyang appointment. What? Saro man siya naman kung masyadong magayunon. Mahamutin man siya. Sure! Narito ngayon si Jonah. Hi, Jonah.
13: Yes, hello. Isang magandang hapon. Oh, gabi na pala.
12: Gabi na.
13: Isang magandang gabi po sa inyong lahat and syempre sa lahat ng nakikinig dito sa Tita po siya. Tita po yan ang show.
12: Okay. At si Jonah po ay makakasama natin dito sa OneRadio.net. At magsisimula ang kanyang palatuntunan sa Monday.
13: Ayan. Yes, thank you naman dyan.
12: Parang excited na siya.
13: Very excited.
12: Oo,
13: ano
12: dahil
13: nga ba yung title ng aking program? Pwede ba sabihin dito,
12: oo,
13: Tita?
12: Oo, para ma-expect naman ng ating mga, kasi may nakikinig din naman sa atin dito sa diet, di ba? So, yan po ang Jonah at Ribida ng bayan.
13: Yes! So, alimin natin kung ano ang...
12: pagiging atribida.
13: Yung pagiging atribida ni Jonah.
12: Yes, at magkakaroon po tayo ng malaking change sa ating programming. Simula po naman sa Monday, August 10, dito po sa One Radio Diet.
13: Mm-hmm.
12: And pwede rin po tayong mapapakinggan sa ating Radyo PH ba yun? O, i-search nyo na lamang po doon ang One Radio Diet. Anyway, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa Friday sickness. Naranasan mo na ba yan, Jonah?
13: Oo naman. Halos parang palagi. Pero actually, nagiging ano lang naman tayo kapag yung medyo masama ata yung
12: Pakiramdam. Hindi, kaya nga Friday sickness eh.
13: Eh kasi kapag ano...
12: kalimitan kasi ito doon sa mga ano, yung mga nagtatrabaho sa opisina. Tapos pag darating na ang Huwebes, parang lulugulugo na sila. Pagdating ng Biyernes, ay alam mo, natuluyan siya, nagkasakit. Kaya yun ang, pero wala naman siyang sakit.
13: Actually, tita, hindi ako masyadong ganun. Wow! Oo talaga. Parang nasanay yung sarili ko na Monday to Friday, talagang
12: work. Pero tuwing Biyernes kasi, tila biglang dumadami ang inuubo, sinisipon.
13: And yung, tita, yung Friday, pagkatapos, mga quarter pa lang. Siya na ba yan? Kasali ba yan?
12: Yung iba naman, sumasakit ang ulo, nilalagnat. Pero pagsapit ng Sabado at Linggo, aba, nasa beach.
13: Nasa beach.
12: Nag-outing, nagmo-malling, at yung iba pa nga, todo birit sa video ke.
13: Yes.
12: Grabe.
13: Sumisigla kapag Sabado, Linggo.
12: Pero ang tanong ha, yung may Friday sickness nga ba o excuse lang para makahabol sa long weekend?
13: Pwede.
12: Gusto nilang...
13: or nagiging attitude na rin.
12: Oh, pwedeng naging attitude. Pero yung iba kasi talaga, parang nagiging parte na ng buhay niya. Naalala ko, lalong-lalo na nung mga 80s, yung mga nag-o-opisina, biglang makikita mo, ang daming wala yung ano, walang tao sa opisina. Yung pala... nagkasakit daw yung iba, merong importante yung nilalakan.
13: Sabay-sabay.
12: O, diba? Alam niyo ba na yan ay isang krimen?
13: Kawawa naman ang gobyerno.
12: Oo, yan ay isang krimen dahil yan ay pagnanakaw.
13: Yes. Diba? Sa ibig sabihin, sa isang akala natin, okay lang, or nasasanay na tayo, pero hindi natin alam, nagkakaroon tayo ng utang. Utang ba yun?
12: Oo, or di kaya naman, parang binabaliwala natin yung responsibilidad natin.
13: Yes.
12: Lalo na doon sa mga services, no? Sa mga opisinang, halimbawa, yung may mga kailangan ng mga permits, o di kaya talagang may pumipila. Mm-hmm. Pag kulang ang tao, mas lalong humahaba yung pila. Kaya, huwag naman sana tayong ganun.
13: Mas lalong napapatagal ang transactions.
12: Ewan ko lang, ha? Kung tatanungin kong sarili ko kung naranasan ko na bang magkasakit tuwing Friday. Totoo ba yun? Siguro, minsan nagkakasakit ka talaga ng totoo. Di ba? Or di kaya naman, tinamad ka lang. Dahil sa
13: kaya
12: katamaran
13: kaya sinabi mo nang may sakit ako.
12: Oo, may sakit ako eh. Di ba? O di kaya naman, pwede mo rin itanong na ano ang pinaka nakakatawang dahilan ng leave na narinig natin.
13: Mm-hmm.
12: O di ba? Yung iba naman, karumal-dumal.
13: Parang hirap minsan, naman diba, yan, tita.
12: Oo, di ba? Kahit nga sa school, may mga ganyan na, hindi hata ako makakapasok. Bakit? Namatay yung nanay ko. Di ba? Tapos
13: alam
12: biglang
13: mo,
12: malalaman mo na, 10 taon na palang patay yung nanay niya.
13: At isa pa, hindi siya magandang ano talaga, yung nakakasanayan. Kasi nagsisimula siya, nagsisinungaling ka na dun eh, sa part na yon.
12: May iba naman, nakunan.
13: Oh my God.
12: Actually,
13: naman.
12: Ilang beses ko yung naranasan na narinig ko na yun ang dahilan, nakunan.
13: Hindi maganda.
12: Diba? Pero actually, sa katotohanan, baka yung iba totoo, pero minsan parang kung nagiging, ano, nakunan na lang yan ng isang buwan.
13: Nakunan na naman siya. Oh my God.
12: Nakakatawa na yun.
13: Hindi na maganda.
12: Oo, hindi siya maganda.
13: Kumusta kaya ang katawan ni ating?
12: Oo.
13: At buwan-buwan na kukunan.
12: Ganon. Parang, ha? Ah, dapat kasi siguro magpatingin mo ng doktor o huwag ka muna magbuntis. Pasensya naman. May mga ganun. Actually talaga meron akong naranasan na ganyan na sa isang opisina, no? Government
13: office. O kaya
12: office
13: naman, tita,
12: yun.
13: Meron akong naisip. Sasabihin nila, ay, hindi muna ako makakapasok kasi walang magbabantay.
12: Ayun. Palagi
13: walang magbabantay yan sa nanay kung may sakit.
12: O sa anak.
13: Oh, sa anak. Diba? Sa kapatid.
12: Oo. Kaya parang ang hirap mong kalabanin, di ba?
13: Yes.
12: Kasi matindi yung dahilan, eh. Mm. Pero yung pala, nagtatamad-tamaran lang. Yan ang dapat nating alisin, no? Sa ating sistema.
13: Yes.
12: Minsan, siguro nakakalusot ka. Pero kung gagawin mo ng araw-araw, aba, ibang usapan na yun. Sakit mo na yun.
13: Bad habit.
12: Friday sickness.
13: Bad habit.
12: Oo. Sa tingin mo kaya, bakit mas nakakapagod ang Biyernes kaysa Lunes para sa iba? Diba?
13: Eh kasi nga, nasanay sila, iniisip nila, Friday pa lang, so bakasyon na.
12: Dapat diba? Kasi inspired ka sa trabaho,
13: yes,
12: mo.
13: Yes! Diba? So ano ba yung mga dapat gawin para maging inspired ka?
12: Yung iba, bago natin talalakayin yan, yung iba kasi, iniisip nila na, ay nako, eto na naman, lalo na yung mga routine na trabaho, diba? Isipin nila, ay nakakapagod. So, Webes pa lang, masama na ang mga balak nila.
13: Pero ano kaya tingta kong balikta rin, di ba?
12: Mm.
13: Ay, hello. Oh my God, thank you. It's mm-mm Friday. Oh, natapos na ang lahat ng mga gawain, ang ganyan-ganyan. O, di?
12: Pwede.
13: Pagiging positibo.
12: Marami naman ganyan yung thank God it's Friday, di ba?
13: Yeah.
12: TGIF.
13: Mm.
12: Eh, yun naman kasi, thank God it's Friday. Nangyari ito noong mga 80s.
13: Mm.
12: At parang disco yan.
13: Mm.
12: Di ba? Usong-uso ngayon ang disco. Kaya pag sabi, oh, thank God, it's Friday.
13: Friday.
12: Natali na, let's make dance, dance. No, yung gano'n. Kaya marami pong mga pangyayari na talaga namang, alam mo yun, hindi natin maisip na talaga bang nangyayari yung ganyan? Meron ba talagang ganyan? Pero minsan pag naisip mo, oo nga naman. Minsan siguro sa buhay mo, tinamad ka sa trabaho mo. Tapos gusto mong paiksian palagi yung oras. O di kaya naman, paiksian yung araw. Tapos kung pwede ka namang magsakit-sakitan pag Biyernes, di gawin mo. Ganon, di ba? Pero dapat
13: ba
12: yan?
13: Alam mo kung bakit? Kasi nakakalusot.
12: Oo. Mm. Lalo na kung
13: ginagawa na.
12: Oo, lalo na kung medyo lenient lang naman yung pamamahala sa office, di ba?
13: Mm-hmm.
12: Kaya dapat maging mahigpit ang mga employer pag sa mga tinatawag nating Friday leave. O bahagi lang ba ito ng work-life balance nila? Pero hindi eh. Magli-leave ka? Kailangan, bago ka pumasok sa Monday, meron kang medical certificate. Diba?
13: Pero actually, tita, ang medical certificate, hihingi lang kapag... Hihingi lang siya sa employee kapag 3 days.
12: Ah, 3 days?
13: Oo, 3 days.
12: Pero pag,
13: pag isang
12: lang
13: araw,
12: okay
13: na yun.
12: Mm-mm. Pero without pay?
13: Depende.
12: Kung daily siya, diba?
13: Oo, depende kung job order, casual.
12: Pero kung na siya, regular, okay lang yun?
13: Mm-mm, kasi meron silang
12: leave allowance.
13: Yep.
12: So, pag naipon mo na yun, wala na, ubus na rin.
13: Mm-hmm.
12: Anyway, the Tita Poyana Show on your best cafe radio every night. Dito pa rin po sa One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita and now with Jonah. 12 minutes before

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na, Piculandia.
1: The Tita Pollyanna Show! Yay! Welcome sa ikidong oras. Kung sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Kamusta man ang biyernes nindong? Kamusta mga pabebe? Mami, pahihina po pa uso ngayon ang pabebe. Uso pa raw. Maraming nagsasabi, uso pa. No, mommy, it's not uso anymore. Ah, so hindi ka na uso. Yeah, I'm uso pa. Why naman? What? Asyete kan agusto kita.
2: Greetings! Shout out! Bolivar!
1: Yes po! Holding hands na po! Kung pwede, magyakapan tayo habang tayo namamasyal sa Shout Out Bolivar! Mga nakakasama natin sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po naman sa ating hotline 0961-447-3923. Normita Contreras, Joyce Marina Banggi po. And of course, si Kuya Mario Francisco, dyan po naman sa Kinale. Pwedeng-pwede po tayo mag-shout out Tita Melds Canoy. And of course, good evening kay Nena Palanas Bobbies. Buenas noches, Ben Boy S. Santos. Sabi na naman niya, eto naman, kinikilig-kilig na naman ako. Buenas noches, Tita Hermosa, Polly, what? Alam niyo, ang tagal nang walang nagtawag sa akin ng Hermosa. Charla. Diyan mo po sa Suwa, Malinaw Abay, Diyos Maray Nabanggi po sa Braga East Family, Borromeo Family, Boncomo Family, Balasi Family, Bobby's Family. Thank you so much po sa Sindong Pagdangog Burubanggi sa satuyang programa. Ramon Convencido, kumusta na po kayo dyan? Binabati po ni Tita Melds Canoy ang Bernal family. Diyan po naman sa Kapbasan, Bakakaelbay at Kinonoy na Pertian Dangog. Oh, thank you so much, Nonoy. Kumusta ka na dyan? Romnick Bilaos, good evening. Maray na banggi man po sa imo, Tita Daisy Bernal Bona Obra. Shout out po sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacaelbay. And of course, sa ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima, Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Marites Brito. Good morning man sa'yo. Bakit nasa Canada ka ba ngayon? Canada talaga. Kasi sabi niya, good morning. Nakakatawa doon. Good evening. Lagi daw nakikinig dyan sa Marirok, Tabaco City. Si Zyke Sear. Ayan. Ay, ganda rin daw makinig kay Miss Jonna Atribida. Wow! Si Jonna may fan na kaagad. always, Diyos maninabanggi man po sa mahigusun na agum ni Karen Ma'am Rodriguez na si Rafaelito Bok. Diyos maninabanggi man po kay Manoy Tonyo as in kay Manoy Nelia. Diyan po naman sa Pasud Tabaco. As in, sa mga gabos na niya ang po dyan sa Nawang, Barangay 3, Malilipot, Albay. Hello, Tita Weng. Kumusta ka na? Diyan po naman sa Barangay Balading, kay Kim Bonaobra, Barry Bausa, Marvin Buelva, Christian Estrella Carrillo, Joseph Calios, Karang Ben Benito, Ruben Cardano, Cherry Bauza from Kuya Cogs. Kayo din po ay maswerteng makakatanggap ng iPhone mula kay Ivana Alane. Alawi. Joke lang. Sana naman. Sure. Good evening po dyan sa Upper Bongga Bakakaylbay, kay Tita Sardi, kay Jacob, and of course kay Tita Frammy Juarez. Dave Bassett, dyan po naman sa Purok Uno, sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Good evening po sa inyo dyan. Sitting man kay Tita Arsenia Nunez. Diyan po naman sa Purok 7 sa Looban Estancia. Buro banggi po sila nagdadangog salamat. Sa Libdong Tiwi Albay to Jake and Lisel. As in sa akin nindang si Alexa. Diyan po naman sa Vinson's Camarines Norte. Kay Lolo Edoy at kay Lola Rita de los Reyes and family. Diyan po sa Basagan, Miles Borromeo and Rina Bombuhay. Fernandez family, diyan po naman sa Carchitorena Camarines Sur. Ganon din po ang Barakiel family, diyan po naman sa Iraya Taf ng Daet. Sa mga taga-barangay Sogod, Bakakay Albay, kay Councilor Kagawad Leonel Frio, Kagawad Tatut Bermundo, Kagawad Jun Bilien, as in ang sa indang pogi na Barangay Captain Georgie Morales. Diyos maray na banggi po! Colasito, Seriola, and Cass family, dyan po sa Malolos, Malinaw, Albay. Kumusta na? Of course! Heidi Bernal, good evening. Shout out kay Nonoy. Maglukad na taday ng sibaw. Ano ba yun? Of course, kay Shirley Sabilia Belier, Jasmine Nabanggi po. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, dyan po naman sa Kinalet, Jasmine Nabanggi. Mami Upeng, Tita Nora. Tita Au, kumusta ka na? And of course, kay Tita Jealousy at sa lahat ng mga bugoy at mga bagets. Ate V Bongala, dyan po naman sa Rioza Street. Ganon din po naman sa Kalisin family, most especially kay Kuya Rudy at kay Tita Tez Kalisin. And hello to Ariella. Dyan pa rin po sa

Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para makasali po kayo dito sa ating greetings every night sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. Ubatagal 15 after 7 o'clock.

0: niya, Erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako. Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, Kim Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug, sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Dario.
4: Tita Poliana Show.
7: 8-in-1 Coffee Ding with Herbal Mix. Na. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala nang pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap

0: na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Satin with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na! Na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong amot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries and sali-sali stores near you. The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
5: The Tita Poliana Show!
6: Oh, la la. 7:35 na po ang oras. Dito pa rin po ang sa The Tita Poliana Show.
7: Feeling ko parang ang ganda ko ngayong gabi. Oh, kasi biyernes eh. Maraming nagyayaya. Let's go out naman. Chill, chill. Sabi ko naman, you know, kasi I'm kind of busy eh. Biyernes nga, di ba? So dapat pag biyernes, medyo iwan mo lahat muna yung mga cargo mo. Physical man yan o mental na cargo, iwan mo yan at mag-chill, chill. Pasyal, pasyal. Lakad-lakad naman with someone special. Sana, I wish.
8: Sure.
7: At dahil beres ngayon at marami naman po tayong nababalitaan tungkol sa mga taong na-scam. Parang ang hirap yata i-explain ang tungkol sa scamming dahil marami pa rin na-scam. Kaya paulit-ulit na rin po tayo magpapaalala tungkol sa mga scammer. Yang mga scammer na yan, buhay na buhay pa rin yan sila sa internet, online, at sa mga social media platforms. Marami pong scammer ngayon ang gumagamit ng tawag, text, social media, email, at maging personal na pagkikipagtransaksyon. Iba't ibang kapararaanan yan. Sabi nga nila, para-paraan lang yan, pre.
8: Hoy!
7: So, dapat nating matukoy ang mga ire. Ito yung mga tipong nangangako ng sobrang laking kita o premyo kapalit ng kaunting puhunan. Nako, mag-invest ka dito ng ganito. Nako, kikita ka ng ganito kalaki. Sa araw-araw, kikita ka halos ng 1,000. Parang, ha? Eh, minsan naman, parang, teka, sandali. Anong klase ba yan? Negosyo ba yan? Trabaho ba yan? diba, doon sa mga task scam na yan, talagang nangangako sila ng 1,000 hanggang 3,500 per day. Kikitain mo yan? Paano? Ayun pala, tinatrabaho nila yung kagustuhan mong kumita. Or minsan na rin, siguro sa ating pagiging gahaman. Dahil lahat naman ng tao ay merong mga ganyang kakayahan na iisipin mo na makakamit ka or makakakuha ka ng salapi. Matsalang-lalo na, no? Meron pong pagkagahaman sa bawat isa sa atin at yan ang tinatrabaho ng mga scammer na yan. Sila din tong tipong minamadali kang magdesisyon. Sasabihin nila, ngayon lang po ito. O di kaya naman, naku, mawawala na ang offer kapag hindi ka kaagad nagbayan. Kaya ngayon na yan. Ngayon na. Yung parang nililito ka. Nililito ka, tinatakam ka pa. Ganon. At naku, eto pa ha. Yung iba dyan, hinihingi nila yung mga sensitibong impormasyon. Gaya halimbawa ng OTP, yung PIN. Pati password ha. Ang titigas na mga mukha ng mga ito, pati password. At saka yung mga bank details. Yan ang hinihingi nila. O, yung tipong, teka sandali, kaduda-duda na yan. Yung iba naman magpapadala ng mga kahinahinalang link na hinihikayat kang i-click ito. Ito po naman ay mas lagana po sa text messages, no? Pag may natanggap kang text message mula sa hindi mo naman kakilalang tao o di kaya nung number, hindi mo talaga sigurado kung saan bang galing. Yung iba nga galing sa abroad. Nagpapadala sila ng mga link. Pag pinindot mo yung link na yan, wala na. Goodbye. Sa lahat ng iyong kadatungan dahil mahahack na nila yung phone mo. Kaya never, lalong-lalo na sa cellphone or yung mga text messages, pag meron mga link, naku, huwag niyong i-click yan. I-delete niyo yan with matching block. At i-report. Yan, para maisip na na, teka sandali. Diba? Yung iba naman, nanghihingi ng bayad sa pamamagitan ng e-wallet, yung tinatawag nating cryptocurrency, o di kaya gift cards. Mahirap na po yan mabawi. Para pag may ganyan, ako alam nyo na, scam yan. Yung iba naman, gumagamit ng mga peking pangalan, logo o profile ng mga kilalang tao, banko o kumpanya. Paano tayo makakaiwas dyan? Huwag basta-basta magtiwala sa hindi mo kilala. O diba, basic po yan. Dapat i-verify muna at ang pagkakakilanla ng tao o kumpanya sa kanilang opisyal na contact channels o channels. Huwag ka rin magbigay ng OTP mo, password o PIN. Kahit sino pa ang humingi nito, kahit nanay mo, wag. Diba? Kasi baka nag-ano lang siya. Nagpipretend na nanay mo. O, diba? Mahirap na ngayon. Kaya mag-isip muna bago magpadala din ng pera. Lalo na kung masyado kang minamadali. Yung parang nililito ka. Na parang, ay nako, maganda ito. Pag hindi mo ito na ano agad na purchase or hindi ka nagpadala ng pera, mawawala ang offer na ito. Ang laki-laking mawawala sa'yo. Nako. Kaya kailangan din natin gumamit ng malalakas na password at i-enable ang two-factor authentication kung maaari. Kung may duda, kumonsulta muna sa pamilya, kaibigan o sa mismong banko bago gumawa ng transaksyon. Lagi nating tandaan ha, kapag ang alok ay masyadong maganda para sa katotohanan o di kaya naman it's too good to be true, malaki ang posibilidad na ito ay scam. Ang pinakamabisang panlaban sa scam ay ang pagiging mapanure, hindi pa dalos-dalos, at palaging pagbeberepika
6: ng impormasyon bago kumilos. Kaya sana po naman kahit papaano ay naitawid natin po ang ideya na huwag tayong magpa-scam. Sayang naman yung pinaghirapan mong pira. Di ba? Hindi, pwede yung ganyan. Sa hirap ng buhay ngayon, no? Maraming mga taong pagnanasahan ang kakaramput mong pera. Hi, good evening! Shout out po kay Chatler na maugmahon da ang maray. Wow, thank you so much, Chatler! Tagasain si Chatler dyan sa Upper Bonga from Tita Frammy Juarez. O, binabati din daw ni Heidi Bernal si Araceli na nagtututok sa radyo. Ah, nakatutok siya sa radyo ngayon. Thank you so much, Araceli. May request naman si Heidi Bernal. Ako na lang kakanta. Pwede? Dandan Suy. O, diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
5: Pinili kong limutin ka.
6: 744.

0: listening to One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wednesday!

0: Oh yeah! Welcome to Pangolin Oras. Now the Tita Pollyanna Show on a fantastic Friday night. Sana po naman nakapag hapuna na ang lahat ng lechon.
1: Malutong ba?
0: Yan po ang ating naging hapunan itong mga nakaraang linggo. Puro tayo lechon ng hapunan. Ay, kasirang. Makarub-karub. Yes! Sana po naman din ang ating mga kabataan ngayon ay ready to sleep na ha. Nakapajama na lahat. Mahamuto na. Ganon din naman si Lolo at si Lola. Si Mommy at si Daddy. Brother, mother, father, sister, how do you brush your teeth? Yung iba pala hindi nagtututbrush. Nako, mag-toothbrush kayo, ha? Baka kayo magsisese pagdating ng panahon na hindi ninyo inalagaan ang inyong ngipin. Mahirap pong magpustiso. Kaya dapat you should take care of your teeth, children, ha? Do not just pabayaan. Eh, sinatabay ako, ayaw kayo mag-toothbrush bukas na lang. Hindi po nakakapaghintay ng bukas ang mga mikrobyo na yan. Kaya dapat talaga tayo mag-toothbrush all the time. And dahil bareness din ngayon, wow! Hayahay lang for chill-chill. Sabi ni Levy Binias Fernandez, sabi niya, Tita, pa-request naman tabi na kumanta ka. Me? Kumanta? Grabe naman. Ano naman kaya ang kakantahin ko? Diyos ko, ang taga ko na hindi nakakanta. Dati kasi kumakanta ako sa mga lounge. Ngayon parang hindi na. Kasi wala nang lounge na gusto. Anong gusto mong kantahin ko? Gusto ko sanang kumanta ng... gusto ko yung parang ano, ang tawag dito, ha? Yung Carpenters na kanta. Gusto nyo yun? Ako rin, gusto ko rin yun. Yung Carpenters, lalong-lalo na yung mga kanta ni Karen Carpenter, favorite ko talaga yun. Ewan ko lang, ha? Ano yun? Oh my gosh! Ayan na. Pagpasensya niyo na po ang aking awiting ito para sa inyong lahat. As requested by Levy. The hardest thing I've ever done is keep believing there's someone in this crazy world for me.

0: you so much.
1: Sana po naman ay nasiyahan si Levy at ganoon na rin po sa iba pang. Noon pa kasi maraming nagre-request sa akin kumanta. Eh alam mo na ako masyado akong mahiya. And you know, I'm so shy. At saka naalala ko pala pag Biyernes, karaoke night. Wow, sige nga. Siguro gawin na natin every Friday, magkantahan tayo. At pwede nating buksan natin ang ating linya para pwede rin kayong kumanta. Siguro later, no? Alam kong marami dyan ang gustong-gusto talaga na kumanta rin. Pwede rin tayong mag-duet. Ayan. O, ayan ha. Sana po naman ay nasiyahan si Levy. Ay, mukhang nasiyahan si sabi ni Levy. Wow, talagang kumanta. Ganda boses. Palan. Wow. Thank you so much. Dahil sinabi mo maganda ang boses ko, kakanta na ako every Friday. Got on. You're very much welcome. At nag-comment din si Briagas Adlao John Paul. Sabi niya, ang galing ko raw kumanta. Galing naman ni Tita. Hindi naman. Hindi masyado. Slight lang. So, ganun na lang ha. Yung mga gustong kumanta, i-ready nyo na yung mga bosses nyo. Dahil pag VR na siguro, simula next week ay magkantahan tayo. Pag paalala mo na lang sa akin, Levy, ha? Kasi masyadong marami akong inaasikaso. Minsan nakakalimutan ko. Lalo na pag Biyernes, nako aligaga ako. Isang dami kong suitors. Toys. Pero talaga ha, yung iba dyan, huwag kayong masyadong seryoso sa inyong mga pinagkakabalahan sa araw-araw. Mag-chill din kayo. Para naman maibsan yung bagot. Kasi pag pumasok na yung bagot, parang hindi na productive ang dating mo. Kaya dapat mag-relax din. Kung pwede, magpamasahe ka. Hindi kaya magpa-facial. Ipa-facial niyo yung mga paa niyo. Ipa-foot spa niyo yung mga mukha niyo. Para mas fresh. Ganun yung ginagawa pag Biyernes, Sabado, Linggo, lalo na pag weekend. And of course, number one pa rin po sa ating pagpapaalala ay dapat magsama-sama ang buong pamilya pag weekend. Diba? Oh, siguro ngayon, nagbabalak na si mother. Ano kayang lulutuin natin bukas? Tapos sasabihin ni baby, ako, mommy, gusto ko magluto. Anong gusto mong lulutuin? Picadillo. Wow. Sige. Oo, kasi talagang mas nagiging close ang buong family. Tapos lalo-lalo na kung halimbawa merong mga secretive, no? Yung talagang malihim sila masyado. Dapat iinganyo natin sila na buksan ang kanilang mga damdamin sa buong pamilya para kung merong mga magiging problema, eh madali na yung isolve, di ba? And of course, lalo-lalo na yung meron tayong nababalitaan dyan na hindi kaganda ang balita tungkol sa bullying. Nako, kailangan din pong yung mga batang nabubully ay nagsasabi sa kanilang parents para magawan po naman ng paraan, no? Para mapigilan yung mga ganyan. Lalo na kung binubully kayo, traumatic yan. Diba? Yung papasok ka sa school tapos biglang natatakot ka, baka makasalubong mo yung bully. Yung ganun, dapat walang ganyan eh. Alam nyo, malupit din kasi ang mundo, pero meron tayong mga kapararaanan para po mabigyan ng kalutasan. At yan po naman ay sa pamamagitan ng buong pamilya. Diba? Sama-sama nating isolve yung ganyang problem.
0: Mami, may nagbubuli sa akin.
1: O, diba? Yung ganyan. Bakit may tumawa? Tapos sabi ng mami, o, sino yan? Alam na ba yan? O, ano, marami ba siyang binubuli pa sa school? Para talaga mapag-aralan yan. Para hindi lumala. Kasi yung ibang bully, pag hinayaan mo yan, ako, lalalayang mga yan. Kaya it's through the family that we could solve a lot of social problems surrounding our little worlds. Diba? Yung mga maliliit nating mundo. Kaya tomorrow, make it a family weekend. Sama-sama. Oo, tapos after na kumain or after meals, pwede rin kayong mag-karaoke, bidi-oke. At si tatay daw, pa-shot-shot. Wag na. Pa-shot-shot lang. Relax. Okay? Ganun dapat ang maging ambience ng ating weekend sa ating mga tahanan. Hayahay! Masaya! May nagkakantahan. May nagtatanggal ng agyo.
2: Agyo?
1: Oh, kasi masyado pong masipag, no? Yan, isa po yan sa mga pinakamasipag na arachnids ay ang mga gagamba. Masipag silang gumawa ng agyo. Yung iba nga sabi na, sana naman naging ano ka na lang, naging gagamba ka na lang. Bakit? Para masipag ka. Char! O di kaya naman sasabihin mo, alam mo, para siyang gagamba. Sino yung naliligaw sa'yo? Oo. Bakit? Hmm? Ang sipag niya eh. Wow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. With your Tita. Sa One Radio Tabaco. OneRadio.ed.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Negasio City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show!
10: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo.

0: at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black,
11: also available.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Ang init!
15: Patata!
14: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
15: Patata!
14: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Patata!
14: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Batata
14: juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang dami flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
15: Batata!
14: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
15: Batata!
14: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
15: Batata!
16: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
17: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
16: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
18: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
20: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
21: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show!
8: Oh, yeah. Sa oras na 8:32, 8. Yan po ang oras dito sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para mag-imis-imis. At syempre, dahil biyernes na biyernes, marami siguro dyan ang gumiginig. Pero huwag masyadong magpakasaya, ha? Dapat may limitasyon ang kasiyahan. Ah, baka mapasobrahan. Dapat tamang-tama lang. Tama-tama lang ang saya. Ay, mayroon pa tayo mga pahabol na pagbati mula kay Jo de los Reyes. Good evening. Pabati naman sa agumdaan niya na nagbabanig. Wow! Kamusta ka na dyan? And of course, kay Lulu Asuncion, na dahil ko man mabasa sa pangaran kan agumo, paki-type na lang baka sa Lunes, ha? Paki-type ng maayos dahil hindi ko mabasa. Pasensya na, kasi iba-iba yung parang basta hindi ko alam kung paano ko babasahin yun. Baka na mistype mo lang. At sa tuwing biyernes sana, no, magkantahan tayo. O, yung mga gustong kumanta, ready na rin kayo. Wow. Para mag-do it tayo. Para masaya naman ang ating biyernes, no? Ang bali ba sila lang? Tayo rin. Forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre naman sa lahat ng mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. Para sa satuyang mga magagayon in the city of true love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time, as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Senaka naman, the Coffee Hospital. Pa-share naman po sa sindang Facebook page, Pink Spa, para sa iba pa mga detalye. And of course, magduma na sinakitaan na po niya to sina Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle, ang sa inyong friendly Pink Spa Angels. Mabalus po, Pink Spa! Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ng buong linggo. Ayan. We are moving into the second week ng Agosto. At malapit na naman po ang Ghost Month. Kaya marami naman tayong pagchichika-chikahan dyan. Oo, kailangan po nating, wala naman siguro masama pag alam natin ang mga pamahiin tuwing Ghost Month. At maganda na rin yung pag-uusapan ng mga Marites. Di ba, alam mo, nag-ghost months ganun. Ay, iba pala yun. Iba yung nag-ghost month. Ini naman po ang sa inyong lingkod. Iba ka masyadong magayunon. Pero mahamuton. We'll be back next week. Lunes, Agosto 10. gusto pa rin po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Nagsasabing, kung hindi ka naman kagandahan, takbo na sa parlor.
9: Takbo na sa parlor.
8: Sweet dreams. Have a happy family weekend.

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na Bicolandia.
2: Ang init!
3: Banana!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Banana!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Banana!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Evenings on 1 Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun.
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Evenings on One Radio. Jesus.

0: Bago City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Paramilan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Isaro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa paglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho
1: pati mo. Sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, Ting Dugana.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: Hanap nindo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa Apex, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Banana!
7: Sumubok na nitong bago.
9: Introducing
8: Banana!
7: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Banana!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O di diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!
9: One Radio. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
10: One Radio.
11: Marata, marata, marata, marata na!
12: Hoy, bangun na!

na sa ulo. Katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na aanalisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag karaman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programa Sumada sa Uno. Sarong oras igawang kabanga na susuk sa impormasyon. Sumada sa Uno. Uni na ang sa indong anchorman.

0: good morning. Maura na morning.
1: Good morning, good morning.
0: Sa mga taong nakaantabay sa oras mong ini, maray na pagka-morning.
1: Good morning, good morning.
0: Mata na, mata na, mata na, mata na. Muklat na, muklat na, muklat na. Bangun, kinaaban. Oy, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na,
1: mata na,
0: Muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat
2: na muklat na muklat
0: na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na muklat na Tama na ang katuro. Kung marata na, mag-rop-rop na po ng kape, kape natural, kape herbal. Wara talagang madog sa lasakan, best kape mga tuba. Ay, karapin ang kamo. Dapat su kape natural ha, kape herbal ang pigro-rop-rop rindo. Pasiguro badong kan buhay. Best kapi ng tabi ang sinong rup-rupon sa kuya. Ang pig-rup-rup ko ngunyan, best kapi green. Tinimpla ni si Lohoinks. Forte! Alas 5:12 na po nin pag-morning dyan sa Technical Department. Katuwang ta sa pagpapaabot ng mga impormasyon, mga barata, walang iba si Luzon, Zon, Zon, Zon, Zon, Zon, Bornasal, Bornasal, Bornasal, Bornasal, Bornasal, ay ugom na Pandisal, Pandisal. In Bordeaux, tabi ni, sagkod kita mga katindugon, alas 6:45, ngunyan pong aldaon in Saturday. Ang bopitsa, ocho na, ocho na, ocho na.
1: Good morning.
0: Ocho, ocho. Ocho, ocho, 26. Kaya ay naman nindo.
1: Good morning, good morning.
0: Kaya pong bulanin Agosto, kaya manoy, manay, bungkaras na. Kung marata na tabi mga manoy, mga manay. Ano pa man? Sabay na, mga rajik, nguna kita, ngunyan na pagka-morning.

0: Lord, good morning.
1: Kung bakit nagkaganyan.
0: Lord, kami po nagpapasalamat sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo po sa samuya. Ganyan. Salamat Lord God, din huli taliwat mi na naman po na mamamatean ang kagayunan kan buhay digdi po sa ibabaw kang kinabuhi. Igwa ki kamunduan, igwa man po ki kaugmahan. Igwa kami Lord God ni mga kababayan na nyaon ngunyan sa ospital, nagpaparahay, nagpapabulong dahilan po sa sena mga kamatean. Igwa man po Lord God, nyaon lang sa sena mga harok.

Nagtsatsaga sa pagtumar kan mga herbal. Lord, aprosaman tabi. Aprosaman po kan sa imong banal na espiritu sa inang mga lawas nga niliwat na makabalikan sa indang sigla. Para may pagpadagos po ang sa indang misyon. Digdi po sa ibabaw kang kinabuhi. Lord God, ano man po ang samuyang naginibong kasalanan din sa ibabaw kang kinaban. Kami po ang naghahagad din kapatawadan. Sorry Lord. Patawad po Lord God sa samuya pong mga pagkakasala. Salamat man po Lord God sa gabos na mga biyaya, gabos na mga grasya na samuya pong nare-receive oral daw.

0: Tandaan tapo yan, ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya. Kaya fight sana! Fight sana sa pag-ibon ng karahayan. Dili po sa ibabaw kang kinabahan. Labo-labo na kita, Manoy Imanay. Taalasing ko 16 na. Good morning. Pasiring na una kita sa kamugtakan kan sa duyang panahon.
1: Love Radio 91.3. Ulat panahon.
0: Ang kamugtakan kan sa duyang panahon atod po sa sendo kan mga minasulod na mga sponsors. Atod po sa sendo yan kan tabi na si store. Kung kamutabi, gusto na magnegosyo, gusto po na magkaigwa ni salit na mga groceries sa mga burubarangay. Diyan na tabi ka mo magsaod sa Tabina si Store sa ground floor tabi yan kan Tabaco City Public Market. Yes, tama po ang sa inyong nadadangog. Tabina si Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Gabos na mga barakalon, gabos sa mga kaiponin doon na paninda sa laukan sa inyong salit na turutindahan. Diyan kamutabi makakabakal. Available man po dyan ang Best Kapi Green, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, budaan Best Kapi Original, siring man so... Basta swapat ng klasikan Best Kapi yaw na dyan. Dyan na kamutabi magbakal. Ano po? Sa tabi na si store sa ground floor, Cantabaco City Public Market. Anapon sa napunin doon, may gusto na mag-agom si Rocky sa kasi Ma'am Yoli ang may sadiri po kan Tabina si store ay marinaagaman sa mga mahiguso na mga stop ni Ma'am Yoli dyan sa Tabina si store. Good morning. Marinaaga sa Borsi family dyan po sa Kumon kan Tabaco City. Paray na pagkaaga tabi. Good morning. Una na po ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang sabi tabi kan pag-asa paragos sa magkakausa ang Southwest Monsoon habagat ni makusog ng mga pag-uran sa dakulang parte kan Luzon asin sa nagkakapil ang parte kan Visayas sagkod po sa Lunes Agosto 10 sigon ini sa pinakang huring weather advisory kan pag-asa. Pinaglalauman tabi ang nasa 100 to 200 millimeters na mga pagbulos ng uran sa La Union, sa Benguet, Zambales, sa Bataan, Occidental Mindoro. Mientras tanto, nasa 50, sagot sa 100 na milimetro man na ninpaguran ang pinaglalauman na mabulos naman sa parte kan Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Sinantique. Kung man, Sabado ng Banggi, sagot sa Domingo ng Banggi, Agosto 9, matinir ang 100 to 200 millimeters na uran sa may parte po kan Ilocos Sur. Nako ha. La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, pati na po sa Occidental Mindoro. Posible man maka-experensya nin 50 to 100 millimeters na bulos ng uran ang Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipogao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Sinantique. Sa Domingo ng Banggi, sagot sa Lunes ng Banggi, Agosto 10, sagkod po sa 100 to 200 millimeters ng uran ang piglalauman duman sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan. Mantang 50 to 100 millimeters man ng uran ang piglalauman sa Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Sinantique. Nagpatanid ang pag-asa na po pwedeng mas salangkaw pa ang volume kanuran na ibubuhulos para sa mga may mabubulod na parting lugar. Dalan gani, pinag-iingat ang mga residenteng nakastar sa mga haralangkaw ang posibilidad di mga pagbaha as in pagrasay ning daga sa mga nabanggit na piktadong lugar dahilan kan habagat.
2: Good morning.
0: Habagat po ha ang nagpapauran sa satuya mga katindugon. Dahilan gani, igaw po kay rainfall warning number 3. Heavy rainfall warning number 3 na pinagpaluwas kasubagong alas 2 din mag-umagahon ang pag-asa Southern Luzon. Mga ka-experyensya tabi nin makusog ng mga pag-uran sa may parte po kan Camarines Norte, sakop ang Basod, Daet, San Lorenzo Ruiz, Jose Pangriban, Mercedes, Paracali, San Vicente, Talisay, pati na po sa Vincennes. Sa Sorsogon, magiging moron man po ang Banuan, Kanbulan, Irusin, Matnog, Santa Magdalena, Bulusan, Sacatanduanes, Gigmoto, Baras, San Miguel, Bato, Birak, San Andres. Siring man sa may party po kan Camarines Sur, ang Calabanga, Goa, Lagunoy, Garchi, Torena, Presentacion, Caramoan, Libmanan, Pasacao, San Fernando, Balatan, Bula, Milalabac, Bato, Pamplona, Milaor, Gainsa, Kanaman, Naga City, Magaraw, Kamaligan, Bombon, Pili, Tigaon, San Jose, Sangay, Ocampo, Basete, Buhi, Nabwa. Mantang didipo sa probinsya Canalbay, magiging mauran sa Manito, Daraga, Ligas, Pisiti, Camarig, Hobilyar, Rapio Duran, Ginobatan, Ligao, Uwas, Libon, Tiwi, Pulangi, pati na po sa Banuaan, kan Malinao. Siring man sa Rapurapo, Tabaco, Barilipot, Santo Domingo, asin Bakakay. Na pwede po na maghaloy, ninsaro, sagkod sa duwang oras. Sigun po yan, mga katindugon sa pag-asa. Yo! Imagine, dahil panganay ko tapos mga katindugon, nag-i-imagine na ining masunod na ining pag-irumdum digi.
2: Good morning, good morning.
0: Aber, tangani maka-imagine na nga ni. Duro-diretso na kita sa kaka-imagine mga tugang. Alas 5.22, ninpag, good morning.
3: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anron Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa pagbabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Unang

0: Ano, pait na kita kan mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Labo-labo na ini ipigayag ni Department of Education Secretary Sonny Angara na target kanahan siya na mas solusyonan ang mga classroom na deficits ngunya na taon. Sigon sa Secretary sa ginibong press conference, nasa 130,000 na classroom deficit sa kabilugan sa kanasyon. Sinais sa Gabino sa Arong kang presenting administrasyon ni Marcos, maabot sa 21,000 na mga classrooms kaya rebana na ang mga local government units. Pinaglalauman na madadagdagan pa ini sa paagi ka nakalihis na public-private partnership sa lindong kanakaaging administrasyon kung sa igwa. Nin 14,000 mga classrooms sa 16,000 classrooms man hali sa ikadawang tranche kang presenting administrasyon. Target tindang sumatotal na nasa 50,000 na classrooms na pinaglalauman na mapupunan ngunyan na taon. Alagad akulang agyat sa nasubot urog na sa mga syudad ang pagpapatugdok kay ni huli sa kawaran ng espasyo sa mga buildings. Biyantras tanto binsay kang sekretary na day dapat ma-overwhelm sa kadakulan na programa huli ta kinakaipuan subot na bukudon ka na hensya ang mga nabanggit na kakulangan sa mga classrooms. Naunang bitan ang pahayag, kasunod din ka naging pagbisita ni Secretary Sonny Angara digdi sa probinsya Canalbay, particularmente na sa Legazpi City, bilang pakikisumaro sa pagpupuon kan Ivalong Festival.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 5.31 na po nin pagka morning. Ano oras na yan? Natun po sa Sendo kan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung kamutabi na rataning cellphone, kung gusto tabi nindo na magkaiguanin bagong cellphone, nagpapautang dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Sa paagi po yan, tabi kan kuya, ninihong pag-download nindo kan application na Skyro, mangutang na kamo dyan. Dyan na kamo, tabi, magdiretso sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bakusan ang cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, computer, printer, kayang tirahon dyan. MacBook, tablet, kayang tirahon dyan, kayang pakarahayon dyan, tabi. Diretso na kamo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Kataning po yan, kan Kasaol College. Buda kung mapa-imprenta kamo, mapareproduce kamo kan mga dokumento, may photocopier machine naman po dyan. Kaya pait na dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. May saro pa sindang brand sa kalabaan po kan Siga Avenue dyan sa ASY Building. Umpo, dyan po baga pasiring sa simbahan ni San Juan, yon dyan ang Switch.com Gadget Center.
1: Good morning, good morning.
0: Kaya pait na.
1: Good morning.
0: Pigtaw ng doon kan Commission on Elections o COMELEC na mas dakula ang magiging pangangaipo kan ahensya in kaso ni Watt na ipostpone ang barangay asin sanggunian kabataan eleksyon na nakatala na gibuon sa Nobyembre 2 asin plano ining ilipat sa taong 2028. Nagsunod si Senador Francis Escudero ng prosupuestong lay na pigpapoktaba ni eleksyon ngunya na 2026 asin gibuon na sa rin sa 2028 mantang pig-extender ang termino kan mga opisyalis kan barangay asin kan SK ali sa 4 na taon pasiring sa 5 taon. Kaya na SK kay ni mga katindugon SK pa manggirara yan o bago mag-eleksyon sobra 40.
1: Good morning.
0: Sigon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, in kaso man na madagos na mailipat sa 2028 na iman sindang nahiling na masasayang ang pondo, naitatagaman din gihuli sa pwede sir manggirari ining magamit. Alagad, sa ibong na banda, igwasubuting pagbabago. Kung ioktaba kaya ang eleksyon, obligado ang ahensya na magbukas giraray ning registration na maharesulta sa pagdakul kan mga butante. Kaya oras na magdakul ang butante sa 2028, mga ngaipo man sinda ni mas dakulang pondo para sa dagdag na balota, ballot box, dagdag na mga paratukdo na maserbi, magin sa mga presinto. Dagdag pa ni Laudienko na kung malipat sa ang barangay sinsanggunan kabataan election sa 2028, magiging agyat man ini sa sayna huli sa kasabay na inikan presidential elections. Mientras tanto, magpapadagos man gerar ang Republic Act 10 o 12, 23-2 ang pag-ibok ang barangay sinsanggunan kabataan election sa Nobyembre 2. Asimparagos ang paghanda kan COMELEC.

0: Evangelista Marina Pagka Morning. Dakulon pa kita mga bareta. Dakulon pa kita mga impormasyon na dapat tinong madangog sa oras sa 5:35 din Pagka Morning. Di magharali tama bultada pa po kita.
1: Pabili po.
2: Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Wala pa kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
1: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may doble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy gastos. Ganon!
1: Magkano ba yung Pautiarco?
2: Ay, eto, 15 pesos lang SRP po yan.
1: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities,

0: such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
8: At parang batang-bata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: Ang tamang oras, alas 5.42. Linpagka morning.
16: Good morning.
15: Tara-diretso lang kita mga katindugon, kaniba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta ang unya na pagkaaga. Sa iba pa kitang detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Kada klan sa mga mayon ibakwi sa Banuan, Kalbalilipot, Albay, nagsayumang maglipat o kaya magbalyo sa bagunindang housing project na pinagtagamakutana kan gobyerno para sa senda. Sa 405 na pamilyang bakwit, hali sa laog kan 6-kilometer permanent danger zone, kan Bulkan Mayon. 43 na pamilya sana ang nagdesisyon na mag-start sa bagunindang housing project, National Housing Authority, duman sa barangay Binitayan sa Malilipot, Almay. Sigon kay punong barangay Gilbert Bolaños kan barangay Kalbayog, kasabay sa mga rason kung nanta nag-duwa-duwa sa indang mga kabarangay na maglipat. Iyo ang pagkakasiblag sa saindang kabuhayan as in sa indang nakatuodan na lugar. Dahilan kini pinaging ganyarman ni Mayor Sinon Binyas Bulante ang sobra sa 405 na pamilyang ibakwis. Naaprobitsyaran ang bagong harong na pigtatangrukan gobyerno para sa saindang kaligtasan ni Hulita Sindaan priority sa proyektong ini. Sinabi kan alkalde na po pwede man girare na maglipat sinda sa lugar na masarani sa saindang dating komunidad. In kaso makabakal, ang lokal na gobyerno ng daga sa mga barangay kan Kalbayog alagad na sa luwas na kan 6-kilometer permanent danger zone. Kanagtalikod daldaw, kandago sa po na magurulian ang mga bakwit na temporarmenteng uministar sa Pigpatindog na 10th City duman sa barangay San Jose. At sa kuniniman kan pagbaba kan alerto kan Bulkan Mayon na konsen pigbugtak sa FIBOC sa alert level number 2 hali sa level number 3.
16: Good morning, good morning.
15: Oy, pag-isipan nindo ha sa mga taga Kalbayog kan Malilipot, Albay. Kung ako sa indo, aprobitsyaran ko na po yan. Aprobitsyaran ko na po yan na maglipat na nin maiistaran kay kada best na igwapo nin raot nin kamugtang kanan bulkan mayon pasiribod kamo pasiring sa lugar kun sa inna kamo temporarmenteng minaistar no. Samantalaw nino ta para sa sayo itong pabahay. Ang kagayunan pagigwana kamo ng pabahay kun ako man kay kunyan iniman kay mayor sino na no. Aram ko mapagalon talaga ang pagbinser tabi mayor sa mga residentes lalong-lalo na na dumana na gurang, dumana mundag sa lugar na ito kan sa lawgan 6 km danger zone. Pero ang sabi kan alkalde sa satuyang interview kan nagtalikod pong aldaw, day man po tabi ahaliun ang kabuhayan nindo diyan. Kumbaga periodic di sa kunyan sa Tabaco City, yan bagang Hiraya Manawari Residences o oh. Diba may mga naka-star na nyaon sa magapo na ipiglipat na mga katindugon dyan tabi sa kuya na iyan, sa pabahay man na iyan. At least tabi, pag nag-alborotoan mayon, igwana ka munin sa diring harong, dahil na ka mo makikipagsusuan pa sa evacuation center. Mas komportable ka mo duman, kaya samantalahon hindi po yan, ano, sa mga taga-barangay Kalbayog. So mga apektado, nasa 405 na mga pamilya or households tabi, samantalahon hinduan ang sitwasyon na iyan. Ano? Masasanay din kayo. Try ninyo. Kami nga ni, ako nga ni, nadaing sa diring harong mga katindugo. Nasanay na sana kang paburobalyo kung sensain. Ibaga, matutuod man sana ka mo kayan. Pag once na nakalipat na ka mo kayan, sa laugkisan taon ah, na matiner ka mo dyan, masasanay din kayo. Kaya kung ako sa hindu, samantalahon ko na ang pagkakataon na iyan, nadyang kabutabi, dadarahon ha. Sa may parting ankan binitayan sa malilipot albay. Salbadong lugar para sa sino tabi. Diretso kita kan detalyes pa kan mga barata sa oras na alas 5:47 in pagkaaga. Naaresto ang 40 anyos na pedicab driver sa Gribong Baybas Operation kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Number 5 sa Procono Barangay San Vicente, Tabaco City kan nagtalikod na Agosto 4. Sigon sa PDEA, na-recover sa suspect ang pinagkakarkulong 50 gramo kang pinagtutubulang shabu. Na may kantidad, 340,000 pesos na kumpiskar man sa operasyon and marked money, bottled money, sarong kahaning sigarilyo, brown envelope na ginamit sa transaksyon. Pinagpanginutan kang PDEA Albay Provincial Office ang operasyon sa suporta karibapang unit kang PDEA Region 5, Philippine National Police as in kang Philippine Coast Guard. Maampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, Article 2, and Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigon sa PDEA Region 5, panagos ang pagpapakusog kan intelligence-driven action sa sarihapugulan na paglakop droga. Nangapudan man ang ahensya sa publiko na magpaabot ng impormasyon sa may nahihilig na pinagdududahang ilegal na act na may koneksyon sa droga.
11: Good morning, good morning, good morning.
15: Alaka mo, drugs pa. Kahit sa nakamukan drugs na iyan, maringanin mo niyan, taong operasyon kan PNP. Kunya na, iniyong supigaapod na wala na yung nanlaban. Kunya ang paso nanlaban, ay rimante ko ta na pagbatik ka li dyan sa imo ni 38, rimante. Manlaban ka ngayon.
11: Good morning.
15: Tawaday ka manlaban, manlalaban ka.
11: Good morning.
15: Drugs pa mo. Ang droga, dapat nanindong kunya nun yung nanindong sa buhay. Oh, mag-best ka pina sa naklaini. Hindi na saan ang pagpabakal nito, best kapitabi. Oh. Bumakal ka nin sa rungkahon dyan kay Ma'am Yuli. Hindi na saan ang pagpabakal mo. Tatabangan ta ka pa sa kunyan. Pagbinsir kan mga para bakal kan best kapi na mauragin nin kapi. Di bali, date andi rin siya. Oh, importante ba ko drugs ang pagpabakal? Oh. Hmm. Kurtihon, ah, mga katindugon ang best kaping natural.
11: Good morning, good morning.
15: Piging ganyar ni Albay Governor Noel E. Rosal on board kanaleko na ihanda ang gabo sa kinakaipuhan na data o datos as in report para sa gigibon Special Annual General Membership Assembly Special AGMA. Napiglalaoman na gigibon sa bulan kan Setyembre. Ini ang paglilinaw kan Gobernador matapos sa magkalat ang mga isyo na siya subuot ang nagbubusol kan privatization kan Aleco. Sigon Crusal, wala siyang sinabi sa sayang ulat sa bayan asin magin sa nakalis na AGMA na isa sa pribado ang kooperatiba. Ang sayang pighagad sa nasubot, mailatag kan board ang tunay na kamugtakan kan Aleco asin ang konkretong plano kung papaano mapakarahay ang serbisyo kanin. Pigtaw nandoon kan Gobernador Naday ka ako-ako ang perming brown out. Asin ang hababang bultahi, lalong-lalo na sa mga hararayong lugar. Asin barangay Salbay.

0: dagdag pa ni Rosal. Pigtaonan niya ni Duplaso na makapaghanda. Mantang pighalat pa ang pag-aproba ka National Electrification Administration sa pagsasagibon ng Special Agma. Pinagtaonan doon kanina dapat na maging kapani-paniwala o kapanu-panubod ang report kan kooperatiba sin malinaw na maipahiling ang mga planong kayang mangyari nga ni na maitao ang haloy ng pighalat na marhay asin malalaw man na serbisyong kuryente para sa mga albayano.
1: Good morning, good morning.
0: Na, salidahan ta na ning Meralco, ta nga ni Bio-Bio na kaya nagkinamag para problema. Basta shirtuhon kan Meralco na babayadan so 6 billion na utang.
1: Good morning, good morning.
0: Ani matrangkilo na kita digisalba. So niyan ang solusyon pagsasa pribado, tirahon na nindo.
1: Good morning, good morning.
0: Paita na nindo. Ayun na yan. Alas 5.50, iuno na po nin pag good morning. Ipighayag man ni TRD Officer 2 Sharon Pirol sa nasa paagi kan Social Welfare and Development, masagibunin payout para sa financial assistance sa Raruminican assistance to individuals in crisis situation para sa mga registradong motorized drivers. Amabutabi na Agosto 11. O ba, madali rin eh sa Martes. Nagigibuhon sa Tabaco National High School, Lagman Gym. Eskwela baga kaan, Agosto 11. Igwa kaya ni nasa 1,702 sa beneficyaryo na babangaon sa dawang grupo sa pagkaaga ang mga drivers na nagbabiyahe sa upland na ruta asin pagkahapon man ang mga drivers na nagbabiyahe sa sentrong parte kan syudad. Pinagabisuhan ang mga beneficyaryo na magdara ni duwang photocopy asin duwa man original copy kan sa edang driver's license asin barangay indigency. Yan ang mga dadarahon ni duha. Original na, syempre, pag may photocopy, igwa kayang ki-original. Kaya, pait na ka mo tayo na yan.
1: Good morning, good.
0: Ayuda pa more.
1: Good morning.
0: Ang tamang oras, alas 5.52 sa punin pag-aaga. Duro diretso lang kita sa mga detalyes kan sa tuyang mga barata. Ang masunod na barata, hatod man sa Indo, kan mga minasunod na mga sponsors. Hatod po sa Indo, kan Drone Bio Barsaga Flower Shop, basta burak na pang regalo. Diyan ka mo magpagibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Murag diyan magibo. Ninburak na pang regalo. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, yan po yan tabi. Diyan sa Purok Dos, kan Divino Rostro. Pagilawag mo sa may arko, ang primerong pwesto diyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Murago niyan magibo, ninburak na pang regalo. Best coffee bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Yung ano yan na nagibukan money bouquet, napigregalo ni Ma'am Yoli. Duman kay Nanay Karing. Kan nagtalikod na Agosto 1 kan nagbirthday. Namulang gakman ang gadsukulor kan kunyan, inihong money bouquet. Kaya dyan ka mo magpag-ibonin burak na pangregalo sa kunyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Na maurag yan mag-ibonin burak.
1: Good morning.
0: Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Good morning, good morning.
0: Sa oras alas 5.54 nin pagkaaga.
1: Good morning.
0: Labulabuhon ta sanaan mga detalyes kan mga barata. Big extender pa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang aplikasyon na para sa pigtatangro na Fisheries Scholarship Program kan ahensya. O pait na kamo, sayang kay ni. Sigon kay Bipar Bicol Spokesperson Rowena Briones. Pwede sa rining aprobitsyaran kan mga aki kan mga parasira. Pwede sa subot na magsumiter kan sa ng aplikasyon sagkod sa Agosto 21, taon 2026 para sa nationwide qualifying exam. Sinabi kin opisyal na ubeto kanao na bita ng scholarship program. Namatabangan ang mga parasisira sa mga hobenes na makalaog sa BS Fisheries Course. Sa paagi kayo nagtutubod si Briones sa makakatabang manini para sa pagpapakusukan ng industriya kan pagsisira sa Pilipinas. Fight na! Ayang kan scholarship na yan.
1: Good morning.
0: Dakulang bagay na po yan. Dakulang tabang na po yan. Samantalahon, aprobitsyaran. Tayan tabi para man sa nasa sa Indo. Ayaw! Alas 5.55 na, ninpa.

0: Nagsaparning lugad sa kamot ang sarong 14 anyos na estudyante kantak maon kani ang kapot na 12 pulgadang kutsilyo sa kamot kan 13 anyos na sospek sa laog kanis kulahan. Duman sa Zamora Memorial College sa bandang alas 9 nin paggagasudma. Sigon kay Police Major Nino V. Akwitan ang hepekan baka kay Municipal Police Station. Mantang nasa laog ka na eskulahan ang biktimang 14 anyos, tinulok kininkan sa iyang kaklase na 13 anyos na iguaning bitbit na kutsilyo. Dili makaskas sa tinakmakan biktima ang patarom na nagresulta tangali na malugadan ini sa iyang kamota. Nagluluwas sa investigasyon kan mga otoridad na sa kagustuhan na makabalos sa pambubulik ang 14 anyos sa kaeskwela, nagdaran 13 anyos sa sospek din kutsilyo kan paglaog kini sa eskulahan. Sa ngunyan ang duwang estudyante, parehong kapot na kan mga otoridad para sa magkakanigong intervention. Mientras tanto, pigkansila nguna ang face-to-face classes as in pigpapautob nguna ang online class dagan mabalik sa regular na klase sa Agosto 17, taon 2026. Basado ini sa naging anunsyo kan Eskwelahan.
1: Good morning, good morning.
0: Ano na tayo?
1: Good morning.
0: Kami nag-elementary Buda High School, ang gamit mi kayo ito pagka kunyan, anyhong nagkakarawot, baradil-badilan. So, disulsog baga Sir Loings? Aram mo ito Sir Loings, so disulsog na butong, tapos an bala kunyan, bala papel. Papel, ade, papel. Anong apod kayo ito di gisendo? Sa sentro? Sa mo, paputok man gara ng apod kayo ito. Pero gibo sa kawa, sa buto, sa ano yan, sa nga kan... Kagingking, yeah, naubos kayo ito. Kunyan, ang kudal na kagingking, basta uso na ang papuruto ka. Ngunyan, iba na, tunay ng badil ang tigagamit kay mga estudyante. Katindo ko, nilingas na nangyari duman sa Tacloban. Kan panahon ni Sir Loing, saka ni Sir Manny, ang pigagamit na kunyan, panaksak kayo ito sa mga estudyante. Kunyan, man sa nauyan na bullpen, baka saka lapis. Kunyan, kutsilyo na ang pigdadali. Grabe na, no?
1: Good morning, good morning.
0: Kanino, may atagasaka sa nagagamit ang lapis na iyan. Ngunyan, dahil na, kutsilyo na. Matindi na talaga, no? Ha? Matindi na mga katindugon. Ang pinakang rason kang insidenteng pananaksak kuno. Pagpurmar, sabi nga ni, pagbalo na pananaksak dahil po sa pambubuli. Kaya, kamo mga aki, oy mga estudyante tabi, mga magurang, Permi nindong pa girumduman ang mga angki nindo na magklase sa raning matanos, likayan ang magpaparakalwag sa eskwelahan, likayan ang mga pambubuli. Kundi, ang nahihiling ko talaga, grabe mga katindugon ang epekto kan barkada. Iyo, dakulaw ng epekto kan barkada sa mga nag-ireskwela. Pag nakakuha ka ngani na barkada na kunyan, inihong maring salon sa loob kang eskwelahan, sarawayo, ay, magagaboy ang angki nindo. Pero kung ang akin hindi makakuamang kitultul na barkada, magiging tultul man po yan. Kaso, bako nga ni isagabos na oras sa sinpanahon, mamumonitor ta sila, di ba? Kaya nangyayari mga tugang mga siring kaining bagay.
1: Good morning!
0: Ta ito pala na 14 anyos, o tontod ko na lugod ni Padagos, kung napauno, mga katindo kong tatrain dati na makausap mamaya ang Chief of Police kan baka kay Municipal Police Station.
1: Good morning!
0: Ayo tabi, nga ni mas klaro, ang mga impormasyon na sa inyo pong madadangog. Amo po!
1: Good morning, good morning!
0: Aram nindo, may nagluluwasan na bareta na nagkaigwadadeng sa raksakan. Actually, bako day pa man kisa raksakan, ma-attempt pa man lang mga katindugo na mananaksak. Iba man kaya, new incident na may saraksakan na. Kanso ma-attempt pa sana, di ba? Dakulaw ng kaibahan kaya. Ngunyan, di iso nagbabasa sa pagi po kan social media, nagkakarilibong may saraksakan na ngayon nangyari doon sa eskulahan. Wara po.
1: Good morning, good morning.
0: Rinanihan man sana kan estudyante na may bitbit na kutsilyo, dangan dinakma kan so kunyan itong nambubuli. Wara pa man na kunyan, serye na nanaksak na mga katindugon so 13 anyos. Kumbaga, ma-attempt pa sana nagibuhon ang sarong bagay. Kaso so iba na magparluwas kay Barreta, advance na. Ginibo na dahilan da sa insidente ng pananaksak. Eh, estudyante na lugadan dahilan sa pananaksak. Wala pa man pananaksak na nagyari. Kaya syempre, magkakaigwa po ni kunyan na misinterpretation sa mga bareta na nagreluwasan. Eh, klaro tayan na taod-taod ha, na wala po kinangyaring pananaksak. Iba kaya so, may nasaksak na ng mga katindugo na nalugadan, kaysa nalugadan, nasasaksakon pa sana. Magkaiba ito.
1: Good morning.
0: Pero, siyempre, makakunyan, makahadit, ayugod mo sa lawkang eskwelahan. Paano na kalusot su kuchilyo? Tadusi pulgada sulabakan kuchilyo. Taod-taod ang iba pang detalyes kan mga barata alas sa isnanin pagkaga.
2: Ang oras, hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, holcim, asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy, 0947-422-7867 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang. Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and Industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
7: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
8: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
9: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
7: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
10: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
11: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
6: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
3: Tindugo na.
6: Bicolandia.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
7: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
8: Alas 6.14 na po, nin pag-aaga ang oras na yan, hatod po sa Saindo, Canbalayo, Gravel and Sand. Kung kamutabi, nangangaypuanin, bye-bye, sin graba sa pagpapagibogan sa Saindo mga mansyon. Diretso na kamo sa Balayo, Gravel and Sand, sa Proclos, San Antonio, Tabaco City. Hanapon sa Nanindo si General Manager Engineer Jun Balayo, Canbalayo, Gravel and Sand, Proclos, San Antonio, Tabaco City. Good morning, Tabi Engineer.
9: Good morning.
8: Morning, Tabi Attorney Yami.
9: Good morning.
8: Marina aga, Tabi, isa sa Indo.
9: Good morning.
8: Kay Noren Cirilio, kay Carmen Dular, Marina pag, good morning. Dara-diretso lang kita, kan mga detalyes, kan sa tuyang mga bareta, o dangoganin doon masunod na bareta, mga katindugon, makahalit na mga pangyayari. Pero bareta ini sa luwas ka nasyon na, padago sa pinag-aaram kan mga otoridad at motibo sa nangyaring pambabadil sa laog kan sarong eskulahan duan po sa Thailand. Nagabot sa siyam ang binawian in buhay as in 15 ang nalugadan makalis sa pagbabadilon kan sarong 14 anyos na estudyante gamit ang 9mm na badil na pagmamay sa derikan sa iyang lolo. Kabali sa mga binawian in buhay ang tulong para tukdo, tulong estudyante, lolo as in lola kan sospek maginan sospek na binadilman an sa iyang sarili. Sigun kay Toto Bering Kadapan nabasado sa report kan mga otoridad na binadil as in ginadan subot kan sospek an sa iyang lolo as in lola antes sa magpasiring sa eskwilahan. Nagpapadagos pa ngayon ang investigasyon kan mga otoridad as in sa presente nagpaabot naman itabang ang gobyerno para sa pamilya kan biktima. Dagdag pa kay ini na warang Pilipino man ang nadamay sa naunang bitan ng insidente pero mamundo mga katindugon duman palan sa harong iguana po ki insidente inhian medyo makulog sa kunyan makulog ladupon kan sa tuyang isipan may nangyari ng insidente sa harong nakaabot pa mga katindugon ng eskwilahan nako po kaya ini pa ang pinag-iimbestigaran kan mga otoridad kung ano ang motibo nanta nagibukan 14 anyos na naman estudyante, mga katindugon, baka ka nang buhay ini sa maabakan. Maray na pagkaaga kay Cherry Car. kay Eden Ali Marina Pagka-morning, kay Manay Shirley Sabilla Biler. Diyan sa Datag Santa Teresa, Kanpuro 4 Tabi. Salvi Canon, good morning. Pa-shoutout sa mga taga-Kumon Malinaw. Nagiling asin nagdadangog salamat. Oy, good morning sa mga taga-Kumon kan Malinaw. Kay Minerva Bendicio, good morning man Tabi. Moran-uran na pagka-morning. Iyo baga, pertihon pa mag paratamong tamong sa oras niya. No? Amalia Buban, good morning. Asun Binamira Bermans, good morning kay Regine. O Buna Obra, marina pagkaaga Tabi sa Buna Obra Family Can Zone 6 Karaway. Always sa nagdadangog, live po na nagiling duman sa Nueva Leches, Quezon City. Binang, good morning. Mac Bong Carlos Riluya, kumusta na Mac? Good morning, Mac.
10: Good morning.
8: Yaong ka pa dyan, Mac, sa private hospital tabi. Kay Lily Beren Bornilla, good morning. Erlinda Bolaños, Marina Pagka, morning, man.
10: Good,
8: Christine Bungalos Bilen. Moraisa Bio, Linmar, Nora Apirin. Rizal de Estrella, good morning. Nelson Barya, nagihiling dyan sa Bulacan. Kumusta kayo dyan sa Bulacan namin?
10: Good morning, good morning.
8: Sana okay lang kayo ha, good sa Bulacan namin. Kay Jeneline Luna Bunkulmo, good morning. Alas 6:17 na po din pagka-morning. Mabultada pa po kita. Taud-taud sa pagbultada ta. Try tang makahuron ang Chief of Police kan baka kay Municipal Police Station.
11: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang limang bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for
12: Adults and Senior Citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
13: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
14: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
15: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
16: Kibo naman kailangan pang hintayin sumake. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
17: Itong anak kong teacher, user din to eh.
18: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng paw. At ginagawa ko, room freshener. For me, paw liniment is a must-have in every Filipino household.
19: Dahil walang aw sa paw.
20: Kun ka mo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
21: Bes, huyan ka palan? Maridodig di may dumanon kita.
22: Ha? Nata, masain ka.
21: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
22: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
21: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
22: Ay, iyo, best! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkang tambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
1: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
23: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
24: Anong pong pangalan mo?
25: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
24: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
25: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
23: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
25: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
23: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
26: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
27: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Eric Group shampoo.
28: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.

Oy, good morning. Nag-apod girare ako sa baka kay MPS. Nasa isla da si Chief. Mata niya ako interviewon tangon niyan para malinawan kan pangyayari. Anyways, katindugon ano, may tigasikaso ang Hepican Bakakay Municipal Police Station. Daiduman sa kunyan, daiduman sa opisina mga katindugon tabi. Anya pa ano lamang ngayon kan sir? Hindi wala kitang maginibok kay ni. Kodi digdi na kita oh, alat ka, ani na ariglado na ang kinaabanta mga tugang. Ta dikit na lang ano oras na natatada ta pasalamatan tang una mga katuwang sa programa ini. Tun sa sayo tabi ni City Councilor Riner Burse. Andaan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Katuwang taman tabi mga katindugon si City Councilor Konsihal. City Councilor na, konsihal pa. Cons Roy Bon Imperial, matik sa serbisyo. Siyempre pa si Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr., serbisyo as in pagriparo sa mga taga-premier distrito na po nagkikibrada. Kaito sagkod sa kunyan na mantinido as in sustenido po ang serbisyong Siga. Salamat tabi Board Member Carol. Salamat tabi Board Member Vic Siga. Salamat man kay Honorable Mayor Ray Bragais. Serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo. Siyempre pa kay Honorable Mayor Shikapos Bilokan Bagong Malinaw. Good morning, good morning. Happy sana sabi ni Mayor Shik. Good morning. Ege, pahit sana kita sa mga may birthday today. Ano po ang para sa sendo? Anapan ko daw din ni Magayuno na birthday song. Edi, sa kuya pong namumuta na ina na nagbe-birthday dyan sa Isla Can San Miguel. Ani, baka pwede ini. Sa mga may birthday, maligayang happy birthday tabi.

Happy birthday, Tabi, sa sakuyang namumuta na ina dyan sa Isla Can San Miguel, sa Barangay Rawis, kay Mama Merle. Maligayang maligayang happy birthday, Tabi, ma. Paano kaan habagaton? Day makabalyo sa isla. Day makabalyo sa isla. Sa grabing habagat. May pansit na ko ta. Ang problema, day pambakal yung pambangon. Pwede na iyan. Sardina sana. Ataan sardina, si kabangot na bagayan. Masirang bagaan pansit na pigmugta ka ng sardina. So naninda. Happy happy birthday sa gabos po na iguaning kumpleanyo today. Sana'y maligaya ho kayo sa inyong karawan. Kahit sana. Padago sana kita kan buhay sa ibabaw kan earth. Taganon talaga.

0: sige. At aday ko na magparacharas. No, paano kainita? Napasiram na ko ta. June.
1: Hello.
0: Bata.
1: Good morning, tabi.
0: Bata man si Ramon na supaturo tugtog ko. Ika man, o. Oh. Ano lama? Good morning, June.
1: Bago pa lang tabi, sir. Happy birthday kay Cha Merle.
0: Iyo, birthday ni Cha Merle.
1: Turanan, ilang tabi ni Cha Merle?
0: 6'7".
1: Ay.
0: So, sikat mo niya na 6'7". 67 na tabi.
1: Sir.
0: Po.
1: Maindi ka rin sinatabi ako kan mga parabadag digdi sa Bakakay.
0: Sige na po.
1: Na Igor Barada din yan sa Pili Ilawon.
0: Uh-huh.
1: Sa World Court. Yun yan po, Dabangay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya inagaw ko subak pabadag mo. Tama ka, dumainutan mo ako.
0: May pabaili na. Tanong Igwa, piyesta?
1: Ako man po, sir. Sa... Digi magagawa
0: sa federasyon. Ah, federasyon kan mga senior.
1: Ayun po. Digi okay. Sa makakay.
0: Ayun. May pakudal-kudal palan ka mo dyan. Ayun po.
1: Ano ka kami, sir? Dahil mo kiba?
0: Mm-hmm. Garuma kapitan ka dyan, ah. Problema, postpone.
1: Ini yang berkata ako yang kita ikutan.
0: Iyo.
1: Kede, rakyat yang saya kuyang ikut siyaw.
0: Iyo po.
1: Kaya, dahi ko mungkin meron ang nyaran pa, maka pamayadun mo ako.
0: John, sige na, takapos na kita rin oras, John. Thank you din, John. Salamat din sa pag-atabay. Oy, makibaili na ka mo, sabi ni John. Tamay ko rin yan, damay kudal-kudalan niya tabi dyan sa... Ano na nga nito? No, sukat kayo, nagtatarampang ngayon kaya ako. Iraya Bakakay. Ayan ko na, patapusun takang ko niyan, patapusun takang... John, sa'yo na nga nito, John. Nalingwan ko, John.
1: Ilawad, sir.
0: Ha?
1: Yes. Ilawad.
0: Ano po ito?
1: Sa Pili.
0: Ah, Pili. Oho. Sige, sa Pili, Ilawad. Sige, Pili, Ilawad. Kayo, may iraya dyan. may Ilawad. Pag Ilawad, mga tugang, pasiring sa dagat ang direksyon. Pag iraya, pasiring sa upland. Bako niyo, arugian kayo na day. Bahala ka mo, basta yan ang pakaisi ko. Sige. Ano eh? Bye, tira. Eh, padagos na tabi. Aram nindoan barangay sinsanggunian kabataan eleksyon, ah, mga katindogon. O niyo, maka uyam-uyam naman minsan, adi. Si Chis Escudero ba nga tugang nag-file nin postponement man kan barangay sinsanggunian kabataan eleksyon sa rason na kinakaipuhan na dapo mga katindogon na extender ang termino. Kan pinospon nindo yan kan mga nagtalikod na taon dahil panindo ginibong limang taon. Taan termino baga mga katindugon ngunyan kan mga kunyan, kapitanes ata, kundi ako nasasala, ginibo na nga niyan apat na taon eh. Bakon iyo, ginibo ng apat na taon? Limang taon na naman da sabi ni Chis Escudero. Pero huni o, ang realidad, sabi digdi, 72 na tabing kongresista, 72 na congressman na nag-file mga tugang para po iuktaba ang barangay sinsang

0: Tanlinog, duman sa Southern Mindanao, nagkaroon sa mga eskwelahan, ospinal, as in iba pang infrastruktura na kinakaipuan na tabi din pundo na nahiling na nindo ini, na pangyayaring ini. Nata, ano man ang pakilabot kan pang kinaba na kunyan, katindogon, pang kinaba na pag-adjust kang presyo kang produktong petrolyo sa eleksyon, may nakatagaman ang budget. Ako, ang duda ko kainin talaga mga tugan. Kung natatamu yung i-extender. Garo bagang, kada bisa sa nagustuhon kan mga congressman, mga senador na i-oktaba ang eleksyon sa barangay, nagigibo ninda, makatakot ka ini. Kung sa mga masunod na taon mga katindugon, ang i-file kan mga congressman, ma-file ngaya kita, tas yun na sinama sa na nasusunod, ma-file ngaya kita ng suspension ngaya, kay ka-postponement man kan, eleksyon ngayang national and local, ini ang medyo, kunyan, makatakot takot mga katindugon ta. Nagigibo nga ninindang i-postpone ang barangay sinsanggunian kabataan election. Paan pati ang election sa national buda lokal ma-postpone? Ang problema kay ni mga tugang mag-bainting taon naman si Marcos bilang presidente kang Pilipinas. Ay hindi, maparan ako. Grabing pasali, ano mga katindugon? Yugod mo, sige na saan ang kakapospon. Hello, Migo.
1: Hey, Dol. Good morning, bro.
0: Morning.
1: Ay, man. Talaga, man. Sabo magkabarawasan ng kayamanan.
0: Ata na. Dahil nakakatipon, paano kang blood control na
1: yan? Ay, ang pasikot-siko.
0: Oh, yugod mo, pinospon na ba? Anong taon? Na? Anong taon na yan?
1: Sabo magbawasan ng kayamanan. Tanay pa na nadagdagan.
0: Oo. Oh.
1: Gastos pa sana dapat. Ang kabawi.
0: Eh yung nga ni Ian, adi, mapagal.
1: Ano ba daw ang sa igigigan sa Supreme Court? Isasabi ba gasing gana? Ang tusi-tusi na, ang paparapuspun ka, ano magiginibunin daw?
0: Yun ang nga ni Ian.
1: Kailangan magigirespeto ang Supreme Court.
0: Dapat kayo ni Udagitan kang Supreme Court para dusaan ang mga nagbubusol kang postponement na iyan ta. Grabe naman sinda, adi. Pag sa barangay, kontrolado ninda, abo na ninda pagpa-eleksyonon sa barangay. Bata mga kapitan ako,
1: na.
0: Mm. Naka-ready na so. Naka-ready.
1: Gusto naman i-extension. Election mo yan. Kumbaga, ano kan hindi na sa limang taon. Sige mo nang anong tanayan pares kang senador.
0: pares kang presidente. Pares kang presidente. Pares gini mo na.
1: Kan lima. Tapos to naman, ibuntalan anong na taon.
0: Sige, ang purpose mo dahil nanggad, ano? Papagalo. Natanak ka.
1: Para libong-libong naman.
0: At anak, Migo, mga kapitan ako, Migo, ready na supanding ko, Migo. Tanaka, dali na kitang rumaleta, baga, Migo. Nakula kong maleta dyan, Migo. Ready na. Papuspon sa eleksyon.
1: Kaya, paano kita kaya na hindi? Kita maginibo. Ang mga barangay official kaya na. Buyaon sa naka. Ama congressman kaya. Buyaon ka. Sabi mabawasan ng kayamanan.
0: Muya, an muya kaya ni sukunyan sa mga nakatukaw. Pero sumuyang sa ralidahan na. Grabe na ang ugup-ugup.
1: Ako sa mga botante man sa tapos gusto maglabanggar. Ay, muya kang eleksyon.
0: Oo. Sa mga nakatukaw, rugmahon.
1: Sabotaman kaya ni. Sa mga binurutot ang representative kaya ka.
0: Mapagalong. Inda, hilingon, dahil ko pa, i-research ko ini kung si Risa ang mga nag-file na inita sa otro aldaw, hanapon ko doon kung si Risa ang mga congressman na ini.
1: Gabi si Tintang An.
0: Si Tintaydos na kongresista?
1: Oo. Oh. Yan, mga iba dyan, di naman makaano, pero mabuto, abo sa postponement.
0: Oo, tayugon mo, si Tintaydos sa Tulos, pare-pareho nag-file ng postponement.
1: Maria Marusel.
0: Yugon mong pangyayari.
1: Namuro ka talaga sa Kuya Jade.
0: Ay, sige na, Migo. Kung ano-ano, bigla tara.
1: Sige.
0: Ege, joke lang, ege. Aparam na ugaring ko. Oy, kay Jerry Ibrada, good morning. Sabi ni Maygo, so, bati gusto ko nang masalidahan ang barangay councilig di sa mo. Puro ana sa mga ugali. 1959 pa lang si Lola Merle, sabi ni Maygo, so, Ora, aram no, tabi may guson. Ayan na mga postponement na yan. Kapritsyo naman sa na yan kan mga kongresista. Biyogon mong rason. Dahilan sa na duman sa

0: basis na nakakahampang kang Pilipinas, postpone ang eleksyon. Saan ka pa kahiling? May pundo na. Nata, naapiktaran kang krisis. Supundo. Dahilan sa kunyan, ini ang nangyayari sa ibang nasyon, baka ng buhay sa mabaka. Mapaaram na ako tao, nakulong pa rin din nakabalandrang pahanap buhay. Thank you so much, kasi nung panagos sa pagantabay. So, sobra tabi sa 150 ang parantabay ta, buda mga text messages, mga mensahe nindo. Day ko na doon nagkabarasa ka, boss. Pasensya na, kamuta, gulpiyon ka mo. Salamat pero ha, sa sinong panagos sa pagantabay tabi. Kay Herman na Bulima, Bunaobra, Marina Pagkamuneng. Ege, tumapaaram ng unama. Goodbye na nuna. Nelson Burlasa man langit. Nasa langit ka na nunoy. Gabos ang pag-iriba niyang trabahador dyan sa deka. Deka makatulog, di ka makatrabaho. Tamauran, uruli ang kita guys. Mauli ka mo. Kung mauli ka mo tabi, magtikon niyan doon. Tamay ipadara kung pambakal ning kunyan. Pambakal pambangot ni Cha Merle. Taday na daan pambangot tuman kan supansit. Huwag kakaurubusan na gawin pati sardina sa bagaton. Si Daddy Lahoing sa Technical Department. Wellness is happiness. Masunod pagkatapos kayan, edukasyon ni hapot mo kasabay si Sir Jobons. Salamat po kasi ng panagos sa pagantabay. I love you all, Mama Chup Chup. At sa kong agag binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi yan sa One Radio 91.3 News FM. Team Dugo na!
1: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
2: Classes begin August 10.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang boss na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, kabos na klase min semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
6: Jaya Enterprises.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
10: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
11: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants po yan, ha? Lahat matitindi, lahat masasarap, ha? Lahat magdudulot po sa inyo ng relaxation para tanggal agad ang stress, ha? Kasi dapat pa nagkakape ka, ini-enjoy mo yan, ano? Mula sa lasa, sa aroma, relax ka na, tanggal na ang stress. Literal na tutulong para gumanda ang iyong kalusugan. E lalo na pagdating po sa tulong ng mga benepisyo, ano po, ng mga sangkap, ano po. At dyan, hindi po papahuli ang Best Cafe. Katunayan, ang Best Cafe, ha? Pinili po ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa, ha? apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Siyempre, nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, mahigit 12 years na po na minamahal, ano po, tinatangkilik at nanatiling number one sa maraming lugar sa ating bansa, ha? Tapos may lalo pa tayong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ha, ang paborito ng mga mag-asawa. Alam nyo na ha, para sa ekstrang gana, kailangan nyo ba ng ekstrang lakas? Baka mas matindi ang labanan ha. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sabi nga, basta may black, may balak, okay ha? Yan ang Best Cafe Black. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay tulong ha, para tumunaw ng ekstrang taba, ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Pero syempre, maliban sa mga benepisyo na yan ha, kahit i-research nyo po ang mga ingredients ng anumang variants ng Best Cafe, tulong ang mga ito ano para maiwasan at malunasan ang iba't ibang karamdaman. Mataas ba ang blood pressure mo, ang blood sugar mo, ang blood cholesterol mo? Ayaw mo ba na magka-cancer? Ayaw mo ba na ma-stroke ka? Ayaw mo ba na magkasakit ka sa puso? Eh dapat maging matalino ano sa pagpili ng lahat ng kinakain at iniinom mo, kasama na po dyan ang pagkakape. Kung magkakape, syempre dapat tatak Best Cafe ha. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow! Gustong-gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
13: Healthy na.
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black,
14: may balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Alright, mga ka-wellness, napakaganda ng topic na inihanda ko ngayon. Dapat pakinggan yung mabuti ha, kasi lahat po tayo tatanda, okay? Bata ka man ngayon, darating ang time, tatanda ka. Ano po, mga ka-wellness, kaya bagay na bagay sa lahat itong topic na inihanda ko ngayon ha. Pero bago ko talakayin yan, mga ka-wellness, okay? E nais ko munang muling ipakilala sa inyo ang isang napakagandang produkto natin. Yan yung Era Hair Regrowth Shampoo, mga ka-wellness. Alam nyo kasi, nag-ikot ako sa mga grocery stores. Ano? Iba talaga yung Era Hair Regrowth Shampoo. Una, sa presyo. Yung mga shampoo na nagsasabing tumutulong na pampatubo ng buhok, eh libo-libo ang presyo. Ang Era Hair Regrowth Shampoo, napakamura, eh napakatagal pa bago maubos, kasi talagang napakabula at napakasarap gamitin. Mayaman sa mga minerals, sa vitamin B, sa gugu extract, mga ka-wellness, na ang mga ito ay tumutulong tumubo ng maganda, ano, pampakapal, ano po, patulong din para maiwasan ng balakubak, mga ka-wellness, ano, para gumanda ang ating buhok. Era Hair Regrowth Shampoo, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, at syempre, aprobado ng Food and Drugs Administration.
15: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
16: Era Natural Organic Shampoo, formulated with mineral scrub, helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
11: Mga ka-wellness, oh, etong tatalakayin ko tong araw na to, ha. Yung dementia, mga ka-wellness, kasama na dyan ang Alzheimer's disease, ano? Yan, pwedeng mangyari po kahit kanino, ano po? Lalo na pa nagkakaedad ang tao. Ang totoo niyan, merong ang mga mas bata pa, nagsisimula na magkaroon po ng dementia, mga ka-wellness. At walang excuse po dyan, kahit mayaman o sobrang yaman, anuman ang katayuan mo sa lipunan, pwedeng mangyari yan. Marami nga pong mga artista, yung iba Hollywood actors and actresses pa, ano po, sa kanilang pagkakaedad ay meron na silang dementia, so halos wala na po silang nakikilala, talagang yung iba hindi na nga halos makakilos, hindi makapagsalita, pati yung pagsasalita ay nakalimutan na po nilang gawin, ano, kung paano po magsalita. Yung iba naman ay totally bedridden, so yung kanilang elderly years, hindi na po talaga nila na-enjoy. Again, ano, mga ka-wellness, ito ay pwedeng mangyari kahit kanino, pero ang good news, pwede po itong maiwasan. At yan yung ituturo ko ngayong araw na to. Ayaw po natin, syempre, na pag tayo'y nagkakaedad, yung magkaroon tayo ng iba't ibang sakit, kasama na po yung demensya, yung halos walang maalala, nakalimutan na lahat, pati yung pangalan niya, pati yung mga taong nakapaligid sa kanya, ano, mga ka-wellness. At maniwala kayo sa hindi, ano po, pag ang demensya ay very severe, pati ang paghinga ay pwede nilang makalimutan na pwede pong magdulot ng ikamatay po nila. Kaya dapat, mga ka-wellness, mag-ingat po tayo, ano ho. Pwede yung through genetics. Ano ibig sabihin? Pwede po na ang lahi ninyo ay may ganyan. Mas malaki ang chance na ikaw din ay magkaroon po ng demensya. Kasama na po dyan yung Alzheimer's disease, mga ka-wellness, ha? So pwede naman yan na sa iba't ibang factors. Ano po? Ang mahalagang pag-usapan natin ngayon, paano po yan maiiwasan? Ano po? Una na po, ganito, mga ka-wellness, ha? Alam niyo po ba na kapag binawasan natin, ano, o iniwasan natin yung mga key factors, mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakademensya po ang tao, bakit nagkaka-Alzheimer's disease, kasama na po yan bilang bahagi ng demensya, ano po, pag yung mga factors na yan, ano, ay maiwasan, pwede pong maiwasan ang pagkakaroon ng demensya ng halos 50%. At ang isang pangunahing paraan po dyan, mga ka-wellness, alam nyo kung ano, walang kagastos-gastos po ito. Quality sleep. Ibig sabihin, kapag ang tao po'y natutulog ng sapat, 7 to 8 hours a day, ano po, mas maliit ang chance na magkaroon siya ng Alzheimer's disease, ano po, magkaroon ng dementia sa kanyang pagkakaedad, mga ka-wellness, okay? Kaya dapat po matulog po tayo ng sapat at hanggat maari, yung ating tulog ay tuloy-tuloy, malalim at quality na tulog. Ano kasi yung tulog na pagising-gising ka, hindi po quality sleep yon, mga ka-wellness, ha? Sundin nyo yung ituturo ko sa inyo na 2-1-1 rule. Ano po? Ano yung 2-1-1 rule? Ibig sabihin, 2 oras bago ka matulog, huwag ka nang kumain ng kahit na ano. Okay? Yung 1 naman doon, 1 oras bago ka matulog, huwag ka nang uminom ng kahit ano. At bago ka matulog, umihi ka na, itodo mo na. Kasi isa sa mga abala sa pagtulog ay yung lagi kang bumabangon para umihi. At yung huling 1, 1 oras bago ka matulog, wala nang blue lights. Ibig sabihin, wala na po dapat gadgets, mga ka-wellness. Cellphone, tablets or TV. So dapat pwedeng magbasa-basa ka na ng libro o kaya magkwentuhan na lang kayo, ano po, ng konti habang kayo ay nakahiga na po sa inyong higaan. So 2-1-1 rule. Makakatulong yan, ha. 2 hours before your sleep, wala nang any food. 1 hour before your sleep, wala nang any drinks. Then umihi bago matulog, ha. And then 1 hour before your sleep, mga ka-wellness, wala na pong gadgets. Yan ang 2-1-1 rule. Makakatulong yan para po maging masarap ang tulog. Dahil ang quality sleep, isa po sa pangunahing paraan para huwag tayong magka-demensya sa ating pagtanda.
17: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
18: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
11: Okay, mga ka-wellness, o bago pa yung dagdag na tips, ano, makakatulong para maging masarap ang tulog, mga ka-wellness, ay yung mag-relax ka sa masahe o sa pag-aplas gamit ang Qsai Massage Oil, ha? Qsai, Qsai Massage Oil. Napakalaking tulong para gumanda ang blood circulation, ma-relax ang katawan, sumarap ang tulog, tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan, ha? So bago ang isa pang tip, ha, muli niyong makilala dapat ang Qsai Massage Oil. Bilang isang

0: nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, another tip mga ka-wellness ha, para po maiwasan ng demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagtanda, magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Maliban sa ito'y tutulong para sumarap ang tulog, ayon sa pag-aaral mga ka-wellness, ang mga tao nag-e-exercise, 38% ang chance po nila na hindi magkaroon po ng cognitive decline. Ibig sabihin, hindi humina yung utak sa pagtanda, so mas malaki ang chance na sila ay mas matalino pa rin, mas malakas pa rin ang memorya kahit tumatanda na yung mga tao pong may regular exercise. Ang totoo niyan, yung 10,000 steps a day, nagbabawas siya ng 50% na chance na magkaroon ka ng demensya. At yung 5,000 steps naman a day ay nagbabawas ng 25% na chance na magkaroon ka ng demensya or Alzheimer's disease, mga ka-wellness. Kaya magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Ngayon kung gusto mo mag-jogging, ma-engage sa sports, mas maganda. Ano po? Kasi tumutulong din yan para gumanda ang blood flow sa utak, ma-reduce ang systemic inflammation, ano po, at ma-improve ang insulin sensitivity sa mismong utak po natin.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Okay, mga ka-wellness, o bago karagdagang tip mga ka-wellness, nais ko rin ipakilala po sa inyo ulit ang Dr. M's Amazing Tea. Ang pagtsatsaan nito, ano po, makakatulong din para po lumakas ang ating utak, yung memorya, yung talino ng tao habang nagkakaedad. Ano po? Ang Dr. M's Amazing Tea na pili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Aprobado rin ng Food and Drugs Administration. So bago ang another tip, ito ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With a fruity ginger and turmeric powder, stevia leaf powder for a natural taste. High in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo ha. Mga ka-wellness, para maiwasan din po ang demensya kasama ng Alzheimer's disease sa pagkakaedad, dapat makontrol po ang blood pressure, ano, maging ang blood sugar. Kasi kapag tumataas masyado ang blood pressure at blood sugar, yan ay doon nagdudulot po ng mga damages sa ating blood vessels na naghahatid po ng dugo, ano po, sa ating utak, mga ka-wellness. Kaya dapat makontrol yan, yung mga binibigay kong tips sa inyo para makontrol ang blood pressure, blood sugar ay gawin po ninyo. At kung merong maintenance na nireseta sa inyo, walang masama na yan po ay ituloy-tuloy mga ka-wellness ha. So dapat po makontrol, ma-regulate ang blood sugar, blood pressure. Yung marami kong tips sa inyo ay sundin nyo po yon. At ma-engage po sa sports mga ka-wellness. Ano po? Dahil maliban sa yan ay isang uri ng exercise, yan ay magdudulot po sa inyo ng kaligayahan. Siyempre, pag nag-engage tayo sa sports, ang ating utak na-challenge eh. Kumbaga, gumagana yung ating

0: utang.
1: May kasabihan nga po na hindi nagsisinungaling ang mga bata na tunay na masirang ang manok ni Osang.
2: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugad, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan interiors sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Marina, King James Enterprises, mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises, yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparentaman sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James Way.
7: Sa King James Canal.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia. One Radio.
11: Edukasyon ihapot mo.
12: Edukasyon ihapot mo.
11: Pagtupar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
12: Edukasyon ihapot mo.
11: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
0: Sabado po ngayon, arog po kandati magpumpong alas 7 sa gud pong alas 8 ang aga. Ang sendo pong programang edukasyon, iapot mo. Si Joe Bons po. Pasensya na ka mo dahil kung nakaprograma ka ang Sabado tam. Ang busis ko nga ni medyo reparo pa, no? Dahil pa nang ganito totally nahahali, sugayon ka ang busis ko. Aling, pero sabi ta nga ni, the show must go on. Tandaing data na perming bakante. Alam mo, when you are used to be vacant, that will cause you, what's that? Uneasiness. Ale, pero bako kang at ease, kumpirmi kang denggibo. Sabi nga ni Dr. M, that will lead you to dementia. And again, ano, karibanan ta po, we welcome po kamo, so dati po, so sa tuya pong mga paradangog, para po sa tuya pong programang edukasyon na yapot mo. Bago tapunan yan, ang mga jingo na kita. Thank you, Lord, for creating me as part of your family and this program as part of your program. I am so grateful for the people in my life who have encouraged me to be here today, including the station executives and personnel of One Radio. I pray that I can be an encouragement to others, and through this program, I can help others to be aware of people around who are most discouraged. Show me and guide me the way of spread the warmth of encouragement. In Jesus' name, amen. Ayan. So, iraray, inimbitaran taga-boss na kita na mag-participar. Sa pagi po kan sa indong mga chat or tang mga text messages, alay po kita ngunyan sa account po kang One Radio 91.3 News FM. Sharing man po sa kuya pong account sa si Jobons Bonto, asin po sa kuya mga cellphone numbers sa 0906-864-1805. Ah, kaya po sa 0951-687-7375. No, pasalamatan taan sa kuya ang kaaribang unyan. Adig di sa estasyon, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Ano pangani? So, pasalamat ang tamampuan sa tuya mga sponsors. Siyempre po si Honorable Mayor Sinon Bulante. Anmal na mayor kan malilipot ni nandiyugang kang kadaklan dahil sa mga marhay na naginibuhan. Si Honorable Kagawad Salvista Subalingbing, siya po ang sa tuyang representante. Ang representante kang kasaladayan dahil lalo siya sa pagtiyos. Kaya po ngunyan, yaon siya sa pagservice sa mga nagtitiriyos. Ha? Siya naging top na tserta nata. Suportado siya kang sumangayaon sa laylayan, yaon sa itaas. Ali, si Honorable Kagawad Riner Burse. Iyan ang sarong, sabi nga ni, servisyong humilde, as in my dedication. Every time na nagdyan ako sa legislative building, yaon iyan si Kagawad Riner Burse. Siya sarong ihimplo niyan sarong tunay na leader. Si Rimam Puan sa iyang staff, si Ma'am Lelaine Leander. Si Honorable Dulian Maduro na kanapit, ang dating isika chairman ng unyan, regularang miyembro kansang guniang pambarangay, kampublasyon Malinaw Albay. Si Rimam Puan sa iyang ina, si Ma'am Norley Maduro na kanapit, ang manager kang that is dooming one-stop shop. Ang Bilyasun Resort, siyang pwede sa Matagbak, Tabaco City. Igo po sindaning tulong mga free-flowing na mga swimming pool. Kaya nawag dyan ka mo, tulog dyan ang swimming pool, ano? Igo sinda mga lodging houses na mga fuller condition where you can feel at home while away from home. Igo naman po sindanin convention hall na pwede po mag-accommodate ng mga pagtiripon arog sa reception sa kasal o ano man ang mga pagtiripon na nangaipukin lugar. Kumplito na po ini sa Tokawan, Lamisa Sound System, as in kung kayo po na ng catering services, magtaram lang po sa management kang Villa Asun Resort. Ini po sa pamamahala kang dating barangay captain Ma'am Asun Barsia Borromeo, as in kang sa iya managom, ang dating mga barangay captain Ray Borromeo. Sila naman po ang KGB Auto Supply. Yan po ni dyan sa Tagas, Tabaco City. Supplier po ni kan mga likalidad ng mga auto supplies. Arog po kan transmission spare parts sa sinipa pa mga piyesa sa auto na pwede pong brand new o surplus. Ang KGB Auto Supply, igo po kayang direktang supplier, kaya po barato ang sindikalidad ang sa endang mga piyesa. Ano po pagsalire ni si Perino Nuno Bonto, asin sa pamamahala ni Barangay Captain Malo J. Bonto, ang unikong hourling kapitan, ano? Kan Tabaco City. Ayan si Barangay Captain Malo J. Bonto, asin man kan sayang agom, si Manny Bonto. Sini man po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuwing lawas. Kaya bang kita nag-enjoy sa siramkan Best Cafe Green, nagiging maray paan sa tuwing pagmati. Sini man po ang Castillion Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. Diyan po sa Rio sa Street. Sini man po dyan sa Siga Avenue. Ini po sa pamamahalakan sa endang presidente, si Mr. Rodobal Dudoy Castillon. Alama, kambantog ng arkitekto na si Architect Robal Gerardo G. Castillon. Siya naman po ang Uncle Pride's Car Wash and Auto Body Repaint and Paint Services. Siya po ni San Isidro Lawod sa Kataning Kambulangan kan Malilipot. Ano? Nag-offer po ini kan mga minasunod na servisyo. Auto Body Repair, kung gusto ninyo iparepair ang sendong sakayan na magmukhang bago, lalo na ang auto body repaint, na car buffing, car wash, okay? Amailing nindo ang sakuyang sakayan ngon niya na espresso red, bago yan na buffing, bago yan na pakaray dyan sa kunyan, sa Fred Car Wash of Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Ini po pagsalire, asin sa pamamahala ni Fred Cabrillas Borbe. Siya naman po ang Geo Driving School. Yan po sa third floor kang Power Prime Building sa Kantukan Siga Avenue as in Karangahan Boulevard sa Bubon, Tabaco City. So gusto po na magkaiwanan ni Students Permit. As in lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa third floor kang Power Prime Building. Yan po ini sa kampang kang Land Bank o kaya kang Chinese Chapel. May promo po ngon yan ang Geo Driving School. Libreng theoretical driving course kada ultimong Sabado kan bulan. So ngunyan, ang satuya po na theoretical free, theoretical driving course. August 29. Diyan, magduman na lang sa coin, ha? Ano ang maging epekto ka? Ini, ano? Yan. Every last Saturday kan bulan. Ano? Sumako ka students permit to drive. Magasto lang ka mo kay mga 750 pesos. Iguhan na ka mo kay student's permit. Ano? Ta inibusubayad sa... Inibusubayad iniduman sa LTO. Nagaro 250 pesos man sana. Subayad iniduman sa medical. At libre na sa theoretical driving course. Ano? Day pa man, ang pagkuha kay student's permit. Day pa man yan nangyayipo na ma-exam ka. Ano? Ang kaipuan lang, ikaipuan na yan, tanganing pag-adal mong practical driving course, igwa ka na po kay student's permit. Ano? Kaya, katulad po, every last Saturday kan bulan, pagkakaigwaan, Duke Driving School, ki free theoretical driving course. Okay. Kaya so gusto ng God, mag-upload na. Ha? Mag-upload na sana sa 0939-749-9494. Hanapon lang po si Hazel o kaya po ang satoy apong manager kang Geo Driving School, si Mr. Eric Malaginyo ay tuna. Okay? Pasalamatan tamo po sa mga Lord Sponsors. Ano? Si dating kagawad Alex Balingbing, ngayon si Mr. Leo Buela, asin po ang FS Boys. Ano? Karibana na dyan si Mr. Fred Banda. Anyan, saro sa mga gwardiya dyan sa Tabaco National High School. Nasaro na sa itong mga sponsors. Ano ba'y sumasunod na Sabado siya naka-schedule na mag-sponsor kang $100. Okay? Asin simpre ang pasalamatan tamang po sa tuwing mga station executives, si Mr. Jing Monte Alegre, ano? And managing director, si Mr. Romy Bulante, si ring man po si Ma'am Rosana Osang Bores. Okay, so ngunyan, ano po ang tuwing mga didiskutiron? Para mo, garoon na, ako medyo mamundo daw ako. Although nagpapasalamat ako ta, alay na ako sa pagturo sa mga sa public schools. Dati akong maestro kaya namumundo ako na nadadangog kong unyan. Labakunang mga magayon ang nangyayari kan sa tuyang mga kakian. Ano? Uyugon mo ini, kansarong aldaw dyan sa Samura nagkaigwaki mga problema. Medyo may mga naggamit ki deadly weapon tanganing magkausa ng pagkalugad kan sarong estudyante. Ini sarong mga indikasyon na talagang nag-deteriorate ang disiplina sa eskulahan. Dahil ko doon maintindihan. Dahil, aling nga digdi. Hindi man ili. Sabi digdi, DepEd Davao City apologizes for students' inappropriate behavior during PBBM's visit. Oh. Nagbisita naman si PBBM, Honorable President, ayan, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Pigsururiyawan daakan mga eskwelang, ano ito, bangag. Uyugun mo. Kundi paano? Kundi paano? Lumambagay ni sa Davao City. Sumiyor nga ni. Nasa social media. Arog ka ng pigtataram. So, nahiling inikan mga aki. So, ang nakikita sa matatanda, sa mata ng bata ay tama. Yan ang pigsasabi ta. Magpaarog sugurang. Tanganing kung ano man ang gibuhon kan gurang, susundan iyang kan mga aki. Namumundo na ko kang nangyayari ngunyan sa tuyang mga kaakian. Ade, grabe na. Grabe na. Kaya, sabi ko nga ni, what makes our children act like what they are acting now? We are not on that direction of making, sabi tangani bagang pag-asinso, kundi pagbagsak, pababagsak ang kausa kan mga arog kaini. Ano daw ang dahilan? Ali, balikan ta naman itong four elements of educative process. Yan, sinda ang mga aki, learners, what they are now. They are now what they are. Ali. And of course, ang ikadwa, teachers. Nata, ako sa hiling ko kaya, saro sa mga kausa ka ini, garing nawara na sa otoridad kan mga maestra. Buminaba, so disiplina kan mga aki, dahilan ta, garo winaraana. So, otoridad kan mga maestra na magdisiplina kan sa tuyang mga aki. Pero ako nahiling kwarog kan. Ade, garo kaya sa paagi kaining pag garing baliwala na. Anyway, sabi nga ni, sa provision kang K-12, teachers are only facilitators. They are just the facilitators in the classroom. Bakon arog ka ito na, when they attend the class, they are the masters in the classroom. Kaya ngunyan, talagang medyo baba na, buminagsak na ang disiplina kan sa tuyang mga aki. Pero, ngayon digdi sa mga nakakunyan, saruda sa kausa kayan, ang kakulangan ki mga guidance counselors, siguro bako sarang guidance counselors, ali, kay pon mag-hire kita ki mga psychologists eskulahan. Ang problema kaya, nakulong kitang guidance counselors na kaipuhan, pero alagad kulang
13: and available na licensed guidance counselors. So, ano ang dapat? Ha? Advice ta ining mga future, mga matkuroa, mga kunyan, mga bagong kurso na ang kaipuan tangon niyan, ha? Ang demand, lalo sa Department of Education, mga guidance counselors. Nakulong kitang available teachers. In fact, garo nga ni oversupply. But again, ang kaipuan ta sa eskwela, ang sabi digdi, it is because of the lack of guidance counselors. Balikan tangon na po si Loings para sa mga masunod na pagiramdom.
14: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa

0: a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Thank you, Loings. Basahan tayo ng mga participation nindo. Ano? Sabi ni Maricel Binyas, good morning po Sir Joe. Pa-shout out sa Mama Lourdes Binyas diyan sa Pawa Tabaco and pakibati po sa mga taga-Alay Kapwa Kantin. Salamat po. Ayun na li ako diyan sa kantin. Limited pa man ako diyan. Anyway, sige. Merle Pubukan, good morning po Sir. Yeng Risari Barotilla, good morning po Sir Joe. Watching from Binatayan, Malilipot, Albay. Jason Barba, good morning sir, watching from Valenzuela, Manila. O, ingat sana dyan, Jason, ano? Kalya Bidjuni, good morning po sa Gabos, asin sa imo Sir Joe. Salamat sa Joe sa araw na ito. Medyo makulimlim ang satuyang pagka-morning. Okay, June. Good morning po Sir Joe, Jim Hakotina Bulante. Good morning po, Christian Masinas. Heart. Ninya Belches, good morning po Sir Joe. Pabati po advance happy birthday sa Sakuyang Makuapo. Birthday niya sa August 12. Sige, si Ma'am Ninya Belches dati ning taga Napawan eh. Sige, happy birthday na sana. Advance happy birthday sa Makuapo ni Ma'am Ninya Belches. Cherry Carburha, good morning po. Lynn Bungganay, good morning po Sir Joe. Pasaut at tigil sa Uson. Sige, sainin ni Uson Tabako, Uson Bakakay. Huslaw nun, para maging counselor, ano sir kay po na units o requirements kan maestra? Ay, dahil may kunya na talaga ngunyan, may law kaya ngunyan na dapat tapos ka kang arugan na course and igwa po talagang kunya na kan ngunyan. Keyboard, guidance counselors. Kalya Bidjuni, ang makahirak, Sir Joe, sa school, nadadamay kang daing datang gibo. Human ang ganbagali. Nina Palanas Bubis, good morning po, Sir Joe, at sa gabos na nagdadangog sa programa mo, digdi sa suwa, Malinaw Albay. Bragay's family,

Borromeo family and Bongkol Bongkol mo family, Balasi family, Bubis family, and salamat po akiman. Sabi dig din ni Flory, ah. Mhm. Aha, ala sige. Sabi ni Flory Bicas, anak agdig kay Flory Bicas. Eh, yung pigbabasa ko ano. Hello, good morning po sir, sa pa-shout out sa mga taganap, sa mga nagdadangog kan sa imong programa na always tindugon. Si Manay Dolores Bidol, Yuli and Ben Barameda, Epren Bungat, Sally and Boy Bural, si Kaptes Burak, asya lang sa iyang mga pag-iribas. Si Manay Tita Boribas ba ito? Na nagdadangog sa enda sa kasi Berting Bungay. Siyempre, always tindugon digdi po sa buwang dakulo na tagadangog mo po. Okay, so thank you, salamat. Ano? Again, sabi digdi. Sige. Okay. Ano pan sa tuyang didiskuteron? Aram ni Do, pero nagiging bako ng magayon, alita. Pigdangog ko si Sir Ed Cansarong Aldao. Si Alcy Misty, si ano pala, si kunyan, si Buen. Pero dahil ko pa ito nababasa, ano, na may issuance ang COMELEC na iguana ki expiration ang anuman itong mga service credits na pigtatao, pig-award sa mga teachers na nagsiserve during elections. Ano? Na sabi nga ni, sa mga local elections, only 3 months after that, it will expire or they will expire. Itong so mga service credits na na-earn kan mga teachers. Natalawan din. Ayan, okay sa mga teachers. Na makaka-enjoy ka. Pero kung magsarabay, baga, tamala 3 months man sana. Kung magsarabay, baga sa mga teachers to avail of this service credits, takunday mo, i-avail, mawawara man sana. That will be disadvantageous sa satuya pong mga eskwela. Siguro, ang dapat kaan, reviewon kan Department of Education. It's the department na nagre-record kaining mga service credits. Ano? Ilinong tagraray tabi iyan. Dahil ko ang pahalo yung kumarita. Dahil ko panabasa iyan. Okay? So, one, ansar ko pa digding dapat na diskute ron. DepEd calls for stronger household gun safety following firearm cases involving learners. So, iguana naman da, no? Kan Augusto 3, sa General Santos City. Asarod ang 9-year-old, ano ang 9? A 9-year-old, ang grade 1, 6, 7, 8, 9. Grade 4, ha? So grade 4 da, 9-year-old, ha? Learner was critically injured after a 38 caliber pistol accidentally discharged while playing. Ayan. Iyo, tama. With a 13-year-old companion inside a home. Uyugon mo an. The incident follows the deadly school shooting in Tacloban City. Ayan. Grabe, andi. Ayan, sabi digdi. As well as instances where school personnel intercepted and confiscated handguns brought onto school grounds by students, underscoring the urgent need to limit minors' access to lethal weapon. Bako magayon, ali, ang nangyayari ngunyan sa satuyang mga eskulahan. Bata, ako, totoo sana, ang epekto kay itong pandemic, napipil ngunyan sa college, napipil ko, iyo, napipil ko ngunyan sa college na talagang so epekto kang pandemic wherein in 4 years gar 4 years ito ade 4 years na dae ng God face to face classes, dae kan mga guidance counselors kan mga counseling kan mga guidance counselors sa eskulahan, sa kakulangan kan mga guidance kan mga teachers, nahiling ta. Ako mismo, napipil ko
na talagang medyo sumanga maluyang eskwela, lalong lumiluya, lalong nagluluya. Pero sana makabalik kita. Ano? Mga interventions na dapat sa itong mga eskwelahan. Ha? Araw kayo niyong mga pigigibong aral program. Pero sabi ta nga ni Ligdi, ang pinakamagayon-gayon, we should start from school discipline. Ang dapat sudisiplina sa eskwelahan. Ang disiplina kaya, bako na ngaya aki day ka na day naghirero o bako mahiro ha ta ngaya disiplinado ngaya ta day ngaya nagre-rebok no bako arogan no a discipline that ano ya anong pag-apod kang sa mga sa sitwasyon baga na na medyo ano yan pag-apod na peace ano yung mga aki kundi they should be free from anger, they should be free from ano yung nga nito? So, undisciplinadong aki, bakong takot. Ha? Bakong takot. There must be no fear. Kundi, they must be relaxed. But, discipline must be in the minds. Dapat po nasa isip. Ha? Kaya dapat kita, this can be started at home. Ang dapat po punan, sarong, ha? Sa paagi kan sa tuyang mga magurang, sa pagpahiling kan tamang ihimplo sa satuyang mga aki. Okay? Medyo sabi ni Renzo Lumon, mahapot kasi, mahapot pa. Iyo, mahapot tabi kita. Mahapot kita, ano? Sige. And anyway, iyo ini, dapat mananggad, dahil kita pagpahiling sa mga aki ta, na kita bilang mga magurang, nagkakapot kibadil. Ini dapat ipaigibun talang ini kung kita nasa shooting range. Ano? Mga arog ka ini. Pero pag nasa harong, ang dapat may volt kita. Dapat naka-safety kung iguamang kita kainik mga firearms. Otherwise, arog baga ka ini. Pigkawat-kawatan na sa naso 38. Like data po ini. Para sa ito yung mga magurang, ang dapat po ingatan ang sa itong mga aki. Sabi ta baga nga ni, lahat ng nakikita ng bata sa kanila na ginagawa ng matatanda para sa kanila ay tama. Ha? Kaya kaipuan, pirming may guidance ang sa itong mga magurang. Aha. Pero ang sabi pa digdi, ano? Digdingan ni manungod man ka ini sa kakulangan kan sa tuyang guidance kan sa tong mga aki. Anched Bicol man boasts mental, psychosocial and health literacy for students. Uyugun mo an. Sabi digdi, because of the growing demand for student guidance and mental health services. Nagkaigwa kipig aapod na kunyan training sponsor training ang Ched Bicol 5 Bicol Ched 5 Bicol Dr. Demetrio Anduyan na pigapod nilang project galing guidance associates leadership and intervention training for nurturing growth. Yan, ha? Galing, okay? Sabi niya digdi, it is a capacity building in systems, a strengthening initiative which was developed in response to the growing demand for student guidance and mental health services. Natalo man ang gandiyan, kung nagganggalas daw ako, ha? Dakulo na ngunyan anang huhugot. Dakulo na ngunyan mga siguro inan mga data na kan mga panahon garo kulang man. O baka dahil lang na ibabalangibog sa kakulangan kan social media. Pero sa ngunyan talaga mahiling mo dakulon kang maaraman na may mga nag-suicide mga arog ka ini.

sana tama menggayud ini. There must be something must be done. Ta ano ta ini para sabi ko nga ni ha. Ya, sabi digdi. Ang kaipuan da, sabi ni Secretary Director Anduyan, Demetrio Anduyan Jr., ang Chad 5 Bicol Director kan anoan, ang sabi niya digdi. Registered na, he added that they will not replace registered guidance counselor or other licensed professional. Sabi digdi. Instead, they will serve as a responsible frontliners who can provide appropriate initial support and know when and where to refer students for professional interventions. Sabi digdi, ang ano niya digdi is talagang kulang ang guidance counselor ta. Sabi niya, he said that the limited number of guidance counselors creates a gap in student support services. Again, sabi digdi, natatakulang tabi, Mr. Director. Natata, dahil mo pig-encourage na ang mga eskulahan mag-offer kay mga kursong guidance counselors. Ha? Para matugunan, matawanan kan mga pangangaipo sa mga eskulahan ang kaipuhan ng mga guidance counselors. Hindi sa nasa ato sa tuya, nakulong talaga ang kaipuhan. Garo nga ni sa San Jose, kaipuhan man ang guidance counselors. Ha? Pero talagang dakul po ang kaipuan na guidance counselor. So, sa mga nagdadarangog, lalo mo niyan sa mga mga college, no? Ang kaipuan ta po, bako na nga sa maestra ta, pero ang maestra, oversupply. Ang gusto sabi yun, dakulon kay mga maestra na licensed teacher but are not in the teaching profession. Ayaon sa mga police, sa mga eskwela ko nga ni, mahiling ko, police na. Sa tabako, mahiling ko pulis. Sa bakakay, pulis. Maestro. Maestro yan. I mean, licensed teacher. But they use their license as a vehicle for them to be in the PNP. Ayan. Kaya, nakulon. May sabi, GMP. Nata, sobra. Ha? Supply. Kaya, I am encouraging you to take guidance counselors and be a part of the changes of these young people of today. Okay? So, again, basahon tayo gara-ray ini. Basahon tayo ini. Sabi ni Renzo Lumon, mahapot ka. Ayun, sabi. Shirley Sabilia Biler. Good morning po, Sir Joe. Pasahon sa kagawad Nobelita Buneo, Porok Tres, Santa Teresa. Okay? Kalya Bidyo ni gara-ray. Good morning po kay Tia Nel. Diyan sa Purok Tres, sa Gabos, diyan sa Hunop. Okay. Ligaya Bonavente. Good morning, Sir Joe. Watching in Pinagbubong Zone 4. Ipi Bonavente. Good morning po, Sir Joe. Chan Bunaobra. Good morning, Sir Jones. Watching from Quezon City. Nag-ano ka dyan, Chan? Ha? Sige. Pabati po sa kung barangay, sa Uson, Bakakay. Namadali na ang piyesta sa August 15 and 16. San Roque palan sa Osun Ade, San Roque Mampalan. Okay, hali po yan kay Chan Bunaobra, no? Neryo Consuelo, good morning, Sir Jobon. Dati ko nang iskwila si Neryo Ade. Farah Kayod, ibaman ang counselor sa LGU, budak counselor sa eskulahan. Sarong course iyan, sarong ang course kaan. Kundi, sa actually, ang guidance counselor, you may be hired in court. Pwede kang i-hire sa court. Ano? Pwede kang i-hire sa mga LGU. Pwede kang i-hire sa mga iyan na mga eskulahan na ayan, sa mga saprisuhan. Dakulo ng pwede kang guidance counselor. Evangeline Credo Granan. Good morning po, Sir Rock 7. Como? Akobo, Tabaco City. Rambilian family. Okay, Farakayod Graray. Ang ang counselor sa barangay, ang requirement masana read and write. Maski patay.

0: yung mga tabi para kahit ano eh. Kaya nakakabintay ang patali. Iyo? Ha? Nakakabintay para kahit ang patali. Ta, medyo may tali na, pero may tali man. Pero pag counselor, ano, ang counselor tama yun eh. Dapat may ila, may alal. Iyo? Ano eh. So, barangay ko, matalay na naman na ama lalabos ang eleksyon. Anyway, Embol, good morning, sir. Maski yaw na ako sa SB Department. Kan LG malilipot, shout out pa rin sa Accounting Department, kan SGCC. Okay? Symbol dati in sa Accounting Department, kan SJCC. Ha, San Jose Community College. Yaw na pa rin sa Accounting Department, kan sa SB kan LG. Sige, uslo nun. Hapot na sir, matay. Sige, matime na. Sige. Aber, nagkaigwa ki, ano nga na ini? Nagkaigwa ki sarong pa, anoan? Okay, sabi digdi, nagkaigwa da tabi kay sarong, kunyan. Ano ni? Seminar, training seminar. Ayan. In response to the growing demand for students' guidance and mental health services. Ini, may inaan guidance associates leadership and intervention training for nurturing growth. Ano ang kanyang kaini? Ang shortcut. Guidance associates leadership and intervention training for nurturing growth. Ay, ano lang nga nito? Ano ang pag-apod kayo ni? Sinortcut ito, tanganing maging madali. Ano? Aha, sige daw. Haputong tali, ditabi kita sa kuyang ano ha? By the way, ayan, sige. Mm-hmm. Sige daw, tabi. Haput na, simbag na. O, dahil pa naglalaog. Dahil pa naglalaog tabi, mapatayin na lawang. Pasalamatan tapuan sa tuya mga sponsors. Okay, sige. May Chet Bicol 5 daan nagsimbag. Si 3011. Chet Bic 3011. Ano, anak, anong gana ha? Ano na, sige. Ano na, anong gana. Anong gana tabi, yaon na ligdi. Si say, dahil pangaran. Dahil pangaran. Ay, pero na, ano na ini? Okay, okay. Mm-hmm. Sige. Lingon ta daw. Dahil pangaran. Pero 4738. Ang ultimo ha. Dahil pangaran. Pero ang number niya is 4738. Iyo tabi, anainot na nakasimbag. Ha? Dahil pangaran, ugaring. Pasalamatan tapon sa mga sponsors. Okay. Si Honorable Mayor Sinon Bulante, si Honorable Kagawad Salvestasio Balingbing, si rin po si Honorable Kagawad Riner Burse, si Honorable Kagawad Madrona Kanapit, ano? Dolian Madrona Kanapit, na sinasayang ina, si Ma'am Norli Madrona Kanapit, ang Billy Asun Resort, ano? Napagsaliri po ini ni dating barangay captain Mama Asun Barcia Borromeo, as ni dating barangay captain Ray Borromeo. Si rin man po ang KGB Auto Supply, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Mix, ang Castillon Trading Corporation, ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Siya rin man po ang Joe Driving School. And siyempre po, pasalamatan at taman sa mga loud sponsors. Siya rin man po ang Stoya Pong Station Executive, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, si Ma'am Rosana Osangbores. Ang programang edukasyon ay apot mo, mabalik po gararay sa Sabado. Sing gusto kong manapasalamatan ang satuya apong pag-iriba. Nasangon yan, busy-busy. Nagwapong kong eskwila, dati kuning eskwila. Si Mr. Luzon Loings Bornasal. Si Joe Bones po, mabalik gararay sa Sabado.
1: One Radio. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice.